0: Gaw na ipatring ng Nancy Igo sag ng Josephine de la Cruz sag ng Lilian Sablaon. Oh, good morning ko no. Ani kay Jojo Panda ag sa mag-amang Jake ag Lucas Ryle Ropa. Kay Nomer Puerte. Thank you gid pa shout out sa tatay ag nanay kong si Berto aga oh, tay Berto ag nay Merle Puerte. Iya sa Tabangka numan siya. Adlaw-adlaw naga-monitor sa imong programa. Thank you, Gid. Kay Numer Puerte, a good morning, Gid, sa Pamilya Gonzales. Una sa Tabangka. Kay Juridil, nakabalik ka na ba sa... Sing kiting ani? Sa Cavite kiting, no? Nakabalik ka na ba sa Cavite ni Juridil Gonzales? Ni Juri, kabalik ka na sa Cavite? Mayad nga agahon ag sa kanong nagapagamati patamyaw kay Ariel Melgarejo ag kinide sa Lablaon nga nagapamati sa ing programa. Haring kay makagwapo Madam Marcel Mumbai. Good morning gid. Nagapamati si Mr. Rodi Damian ag ginagreet gid ita happy birthday imaw makaron nga naga birthday gid. Ay good morning. Happy birthday gid Sir Rodi Damian, nga naga-birthday makaron. Good morning man, Madam Marcel Mumbai. Kay Madam Rosie Isog, good morning. God bless you man sa City of Andagaw. Good morning, Ma'am Emily Trudosio. Speaking at birthday, basi malipat ako eh. Maaking ka kundi. Nagapamati ra makaron. Ha? Si... Nieben Makira ita Sagibin Corporation. Naga birthday makaron toto Joini. Cons Nonoy Rolikinya Junior nung titoy kay nung boss sa Abilia Ampod Hinje Reyes attorney kanya pa kay Sir Dinggo. ita BOC SP Mark Ace, ha? SP Kitse. Oh, naga-birthday makaron. Ha? Si Mr. Nieben Kong Nieben Makirang. happy birthday kita. Happy birthday kita kay Mr. Nieben Makirang na naga-birthday today. Happy birthday. Nag-emergency meeting sa nakahapon, Jet. Pero may manasan nagakita sa accounting. Wagin sana magbusla kung gindaga pagid sa kahanginan. Actually, July panganira. Gin-mail panganirong first letter. Basahon ko galing makagwapo. Pero si Mr. Johan Kawaling, nakaschedule mo katon makaron. Meron para masayaran na ito kung ano rong rason. Good morning, pabati kami sa Barangay Magubahay, Pamilya Bapial, aga sa Kamaligan, kay Paring Tinoy Bio, nga masako unsa ng baligya. Aling kay Kagawad Bueno Bapial ita Magubahay Batan. May day nga gahon jet shout out sa mga ka One New Washington and to our mayor Simonet Peralta Francisco and administrator Sir Omar Francisco. Ikaw man lang nagaparadyo ka na sa programa ni kaya nabulabog sanda. Ay hindi may nagsugat iya katon arbitore. Shout out man sa nagadumagat MKWD. 4:30 AM pa ako naggaba. Asa makaron labahan gyapon sa sugod it washing machine. Iba ka talaga MKWD. Bukod sa kahigko-higko, baskog patubod it ihi wa mong ayam. Sa New Washington da. Ay tay sabi karon, reliable, sustainable, safe kuno ang tubig it MKWD for the past 50 years, sa sugodit 50 anyos, limang dekada, Mariones de Garapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Kay Bongso nyo sa Marikina City, Eric Gregorio. Matindigid dong sagaan ko ang gripo, pero sistang gabod o gapok ag tunay jet, ag tanawon, mahiya man kamo sa mga gadumagat MKWD, maitom kalawang water district tarajit na kita mo gilang hindi lang ikaw Eric Gregorio actually kabuhay-buhay nga problema ra hindi lang kahapon, kusang buwan, kusang dagon, mabuhay itong mga dinagon. Pero init na gihapon masulbar itong PWD. Nagalinatag sanda, o anda nga mga plano ko no, business plan, rehabilitation plan, hasta makaroon, asa lang sa plan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Di ba ka? Engineer Bernardo Viray Moises, ing tobi ni Asa Buswang, mabaskog parong ihiit makarang oras nga ra, kapin maga alas 7, ay nako, baskog pa ihit yapsag. Good morning, more power. Thank you kay dating kapitan yung Pemute Tim de la Sena, una sa Publisyon Makato. Aga former Vice Mayor SB Nini Nerly Fermalino de la Sena, aga sa andang doktora, aga abogado ang mga unga. Maswerte taro mag-asawa nga rang de la Sena ay may abogado, may doktora pa. 50 years nga paha ano ra? Nga pahalit hara wat tubod sa gripo. May una man hay tulo laway kaina para at 6 a.m. Thanks kid katunong jet. Ali kay Arlon Francisco. Tama kagi jet. Ay grabe si Nanay Tilma. Tama gid ko na ko dong ba ni Nanay Tilma. Oh good morning kid Nanay Tilma Rubiso aga Taymat Rubiso it Hacienda de Rubiso. Una sa Linabuan Norte nga wa gid naga pangkangay sa nang piyesta ko Lunes. Mayad nga aga man kay Tristan Wyatt Gulay, Gracia Ruiz, naga pinadungog ta sanda, kaguoy taro mga pumuyo. Pero ako may minimum pabi kitang ginabayaran eh. Ha? May minimum tabi kitang ginabayaran? Mayad pa nga ni Raquel ko, what minimum eh? Kung pilagang makonsumo mo, imaw ang ginabayaran mo. Water District, pigilitan ta eh. Magamit kag sa hindi, bayad kat minimum.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kunta sa sunod, akong bill ay 2K yun sa sangbugan. Nahuya pa kamo, 1.5 yung sa bugan it July, August. Anang hambag it naga inspection. High pressure ko no, or hangin. Kaya na-request ako it adjustment ay 61 pesos yat ako no, anang matao. Pero kung ma-penalty ko na ako, 170 plus ro penalty. Sinustisya ka ra, MKWD. Gusto ko makon makaistorya yung JM. Pero sabat ka ako na tawagan ang ako kung libre ro anang oras. Kaso hasta makara, wagi nakipagkita si JM. Butang bagon, wa imot libreng oras. Kay katukayong Jujit Gado, correct. Correct, gid ko no. Oh. Good morning, Jet. Ag sa team kay Cap Boboy Sabuko, ag team Melrose Shine de la Cruz. Kay ganda ng umaga, katuntanan. Kay ganda ng umaga, pero mahigko, rong tubit, MKWD. Mr. Nelson Adok, God bless you, man. Ag sa team Sabuko. Sir Ed Zarcino Prado Jr., good morning. Una sa taga Rorok, Nabas. Arbitory Med, ta si Chuan Kawaling aron. Gapirma ka tayo mauron sa accounting taro, may problema. Sa accounting regulator, karon ang sugat. Basahon ko mapigod man lang re. Good morning, kid. God bless and keep safe always, man. Kay dating kagawad, Mila Inocencio Taiko, ita New Buswang. Kay kagawad, Irene Silva Gonzalez. Good morning ko no sa mga kasimaryo sa Bakhausor. Stay safe, everyone. Alin sa inyong kagawad, Irene Silva Gonzalez. Toto Roger Lucero Nagales. Good morning, kid. Madam Faith de la Cruz, bukon niyang it, alatak jit, kaabo tang yago, ag kiti-kiti, makahagadlok na jit mag-inom, ag dapat kita ay sagaon, bago ipaligo sa abo tanga yago, gakamang tasing gawas kong white sagaan ng gripo. Tao jit, kung nakikita man doon, it MKWD, ay tao nga ni kanda kara, ay naila tanga mo kara MKWD, nga, pirmila taka mo, ha? Ngayon na binuyayaw at publiko kanyang servisyong pigado. Good morning, kid. Happy 50th anniversary, MKWD. Hopefully, magmayad yun ng servisyo. kabay pa. Keep safe, everyone. Ay, 50 anyos ang gali ka mo. Golden ko-o na ka mo. Sir Mario Torreya, bibiwing, una sa California, sa San Francisco. Ano man dugin mitingan sa Capitol, kay bahan. Curious lang. awa nagpatawag it meeting ko nagtaliwan nga adlaw agrog ni storyahan parte sa pagaboton nga BSKE makagwapo barangay and SK election rogin patawag mga kapitan kapitan tibyog kay Mr. Johnny Boy sa minyo ba good morning gid sa presidente Aktuda ag sa mga nakatambay una sanang tambay ni Aktuda sa Guding Ramos aba good day gid Mr. Johnny Boy sa minyo kay Ardis sa Diwan good morning man okay lang pa shout out man gali mga taga Ganson Hamindan nga nagapamati Ma'am Salome Zolina Sorilla Villanueva happy monitoring God bless una sa Rome Italy Ma'am Lilibit Lilibit Toro de Mateo Say maniya sa amon sa San Pedro Laguna kulay kapiro amon nga tubi prime water ay ay iya takatundo makabugo ay bugana kita tubi sa Aklan River ho kalami itong tubi hamat asa makundita natin ma iship dun from groundwater to surface water nga may water treatment facility ta tama nagatiniis kita sa groundwater nga huwag kita ginasinuyop to si Dagom kano pare nga nga pag pag-ship natin from groundwater to surface water kabuhay buhay yun da panahon para ni dating manager Renato Albar oh panahon para na dating board chairman Judge Nyobadi Marin asa makaroon wa gihapon plano gihapon nasa pipeline deta pirmi ako nababatian sa MKWD nasa pipeline na nasa pipeline na nasa pipeline na pirmi lata sa pipeline why do problema nga ni pipe do problema pipeline ay luma rin yung pipeline.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Diyos mio! Good morning it kay bro J. Mark Carpi Julian o nasa New Washington. Agsa Plugs of the Divine Mercy. Yung mga membro. Blessed morning dating SB member Longlong Diazes o nasa Naba sa Hibon. Kay Melvin Olios. Good morning it. Kay Kapitan Bernabe Boyakino. Good morning Cap. O nasa Bacau Sur. Tatay Jesus Jess Alcobendas. Oh, nasa nang pwesto sa istansya. Kudos kay SK Militar Imaugangid nakatao itayuda nga tig 1K sa mga estudyante. Ah, gali. Ah, ba, congrats, congrats. Kay Julian Ricasa, una sa Bakan Banga. Aga kay medyo kitalat ajet do na huya magrinik lamos MKWD. Asa makaraw wa manit pagbag-o, naglala pangani MKWD. Nahuya guta kami nga mga pumuyo magreneklamo kinyo kita panahuya sa purduing serbisyo may gini nga pagpamati kay Mayor Noel Boy Redizon ita Banuang Banga may bagong project makarundo nga LGU Banga may drainage system sanda andang tindahan daw dali na matapos congrats kita LGU Banga second class municipality under the leadership of Mayor Noel Boy Redizon kay Vice Mayor gali Stanley Makahilig agis member Robin Sir Raspe
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo Todo
0: good morning, God bless us all today it's another changes for us to do good, to glorify the God of Israel Amen, tres hermanos may radyo na, may cellphone pa si Junalyn Ricasa kay Madam Margie Dorda Sacro. Good morning, Jet. Yaman sa amon sa New Buswang. Wa it tubig nga nagatubod sa among gripo sa lababo pagpatak at 6 a.m. Aray nga ng problema nyo sa New Buswang, kabuhay yun da. Dong sabat kong takara Madam Margie Dorda Sacro, architect Arsenio Sacro. Hay tagroon nga nakatiwangwang nga ron nga elevated steel tank. Hay haron tagihapon nakatiwangwang ta. Agharatangan ni umabot yun sa ombudsman. Ay dong kontraktor nag-request it investigation kore nga rang project nga ra. 17 million da. Haron, nakatiwangwang. Hindi mapuslan hasta makaroon. Ay ambot na lamang MKWD. Nga ni Astaron hindi ma ibutang agini maioperate doon inyong problema sa New Buswang. Base kon ga 50 anyos MKWD hindi ron maayos. Another 50 years gihapon kamo nga nagasuffer man.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Pero todo. Madam Margie Dorda Sacro, roakon ta. Architect Arsenio Sacro. Sinyo ng bonsai. Asa baka nung mamatake dagang bonsai gihapon eh. Architect Arsenio Sacro. Masa kinalipat-lipatan mga itong trato na iba ha. Abi monitoring kay Architect Arsenio Sacro. Mayad nga architect man wa. Mayad nga architect. Watara na ilabi magbuo ita government project. Nanahuay tayo mao. Kapin-DP. Nanahuay. Mayad pa man na private. Kaysa government project. Di ba, Architect Arsenio Sacro? Kay paring e-friend Kokoy Igtanlo. Good morning, kid. Toto Kokoy. Kay madam. Nang Alona Cristobal na sa Tinigaw. Good morning, kid. Toto George Kawaling. Good morning, kid, partner. Palpak manok do metrot contador. Tobi, agud di magtiyog. Agud makabawi ka mo sa ayaw. Ay illegal doon, Toto Arby. Anda kang penaltihan. Penaltihan ka nandara yun. Kay Randy Samson Sarabia, sir. Good morning. Aga ginagreet agid si dating Congressman Carlito Marquez at Congressman Jess Marquez. Blessed Monday morning. Nagamonitor makaroon si Kong Jess Marquez. Sir Ed Sabal, aga kay Ma'am Puli Sabal. Thank you, kid. God bless you always, man. Happy viewing. O nasa California. Sir Erwin Tihada. Shout out kuno kay Lucia Tihada. Pa-shout out kini Jet si Papa Boy ay imout abiro ang alarm aga si Judel always get aron. Thanks kid sa pagbasa haling kay Jonal Enricasa, kay Chip Boy Lumibaw, kay Tita Lucy o nasa Blesside. Good morning kid. Tama ta gagot ato o gagawa sa gripo makara. Basi ko ugo ta gagawa sa gripo ng diet water district. Ay, rin doon makakigibot akong ko ugo ta gagawa. Good morning, God bless man, Madam Linda Taay. Coming. Ay, grabe ah. Aron ta, coming very soon. Ay, thank you kita, Architect Arsenio Sacro ha. Salamat kita, Architect. Advance kagi ah. Advance, para hindi malipatan ah.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Si Architect Sacro, mahilig iba sa tanumbra kapin mga bonsai eh. Good morning, Jet. Paano masolbar dong baradong kanag sa Tuting Reyes nga stagnan tutubi kung mag-ugan ay abungunang dong kanag sa tapat ita City Hardware? Dapat magdiklaging nato nga munisipyo. Engineer Dave Ignacio, sir. Itatun nga Office of the Municipal Engineer, OIC Municipal Engineer. Siguro mag-amat-amat yung kamot diklaging kung atun yung mga baradong kanal. Ay base ko umabotong nga tiyempo nga mag-winaswas ng ugan, bumaha-baha o man kita. Agmed kung nung baha-baha rin karun ay malimpyo man. Ay halin sa imbornal, may itom-itom, mabaho pa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sayad man ka mo karon, taga-engineering. Pag nagbahari ka sa Tuting Reyes sa Roasebinyo, hay rutubi rin ka ron, hay bukont at malimpyo. Halin sa imbornal, maitom-itom, may gutay-gutay pa. So dapat mag-amat-amot yung kamutik laging. Good morning man sa mga angels at Sarabia Karinderia. At sa guwapang pinsan Landa Servatos de la Cruz. Halin kay Nini Lene Pastrana. Hay paalin jet. Amwebat ako norong reklamo angot sa MKWD mat sa immunit araw atong MKWD. Mayat siguro kanda sandarong ipainom ko anang tubig nga ra. Hay nano abi bisan sanda unas MKWD. Hindi ka o yun sanang produktong tubig ay kung ikaw man. Kung ikaw man, si, kung ikaw man abi si Mambili, mainom ka tubig. Ah, nga rong kulay ay brown or kunamat itom. Tapos may gantong. Abi, manabi kung ikaw man. Kung ikaw manabi si JM Oreta, kung ikaw abi si Director Jen Bilarde, Ah, Ma'am Jen, mainom ka tubig nga ma brown-brown, ako namat, may itom-itom. Director Rosalita Sausa. Ah, Ma'am. Ah, Ma'am Didi Kimpo, kainom ka man itubig sa inyong gripo. Director George Romero, gainom ka man tubig direkta sa gripo. Ay matsa inyong gininom mineral water o halin man ganit sa mga refilling station.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aba, si Kwan gali, family friend gali ni Kwan, ni Kap Milatay ko, ro mag-asawa nga ra, nga mabuot. Si Arkitek Dodoy, aga Margie Sacro. Maagto kuno kami sa inyo, ba ni Kap Mila. Ag mahakwat it ma naming bonsai. Ay, family friend gali, sandara. Ah, gali ha. Sige. Good morning, Jet. May elevated water tank sa Bilya Piras Subdivision, New Buswang. Wa man gina-operate it MKWD to solve the water problem in the area. Oh, may inyo galing elevated water tank? JM Oreta, may inyo galing elevated water tank kuno sa Kwan? Still tank sa Bilya Piras sa New Buswang. Wat yabot sa nakatiwangwang aron nga 17 million. Nga una man sa New Buswang, aron sa may baybay. May inyo gali nga elevated steel tank man sa Bilya Piras pero hindi daw ino-operate. Ano ro problema ko rin elevated steel tank sa Bilya Piras nga wag ina-operate?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, may una gali. Ama ni Atty. Buddy Marin, may una ko ng elevated steel tank. Hamatuwag ina-operate, i-operate nyo para masulbar. Kundi man gito tali masulbar ng problema taga New Buswang, sa makarang oras wawa tatubi nga nagatubod sa gripo, mahagan-haganan man doon na nga pag-suffer. Ruan ng pag-antos, mahagan-haganan man kung nagagana rin nga elevated steel tank. Ay, wako nung gina-operate eh. Pero kung i-operate nun, kung taposon, tanin nyo kung ta, rin nyo nga rin nga elevated steel tank kabag o, ag i-operate, kung wak man nag-operate yung elevated steel tank sa Bilya Piras, solbar ta problema taga New Buswang. Ay, ambot na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: wow. Dali na gina sa kaha, abo-abo eh. Hindi ko kaya maubos sa itasang pasada. Dali lang, balikan ko ron. Agsamon nga pagbalik. Ang ibang mga mensahe nga wako mabasa, balikan ko ha, ay mga nangan makamanumano ta si Mr. Johan Kawaling Banwa. Ita Department of Education School Division of Aklan. Ay sambilog ay bimo sa na-mentionar nga ngagan kara Mr. Johan Kawaling ay dapat na imaw konor nga pagpatikasog sa mga benepisyo it mga maestra sabton don ni Mr. Johan Kawaling pagkatapos siya mang kara alas 8:27 hatod kinyot Gold Eagle Beer pagkatapos umabak relax Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Salingati On.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry,

0: aton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road in front of Clean Gas Gasoline Station besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, multi-purpose.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500.
2: Araw-araw, bibili sa mga butin.
3: Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang gutatayon ka
3: Santon
4: pa.
3: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
3: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butin.
6: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Matatas mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer.

0: Pero magaan ang samahan with Tanduaylight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog, nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Walang inaatrasan. Komensaryo. Todo. Kapuhana.
7: 8.5 FM.
6: Radyo. Radyo.
8: Balik sa aton nga pagpangalagad. Dalas 8.41 na. Oy, thank you, Gigili, sa madasing response. Engineer Dave Torres Ignacio. Ita Office of the Municipal Engineer. Do aton nga OIC Municipal Engineer makaroon. Actually, ito sa nasa area. Aga may portion na bingawa takunot inlet. Aga kinan nga magaong pasanda sa PEO. Dahil din yung area bingaroon, Toting Reyes, saga Toting Reyes Extension, kaon sa may City Hardware, ana ita province doon, provincial road. So kinangan nga mag-coordinate anay sandag magaong sa PEO. Likewise, rin nga Roas Avenue Extension, provincial road man. So kinangan nga magaong man sa PEO, dapat may coordination. Pero thank you guys sa madasing response sa Engineer Dave Torres Ignacio, ita Office of the Municipal Engineer. Iyaong nakunonan dama karon sa PEO para madiklag aring nga area in preparation sa tiyempo itig uguwan agtig bagaha.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Karon ko lang balikan ha, ruin yung mga mensaheng kabuabo pa. Ay balikan ko anay DepEd. Kung nagtaliwan na bingadlaw, nakabaton kita ta sugat. Mapigod malangan yung sugat da. Agbukon pa kanit detalyado. O galing bakod nga gin-mail para. Natuhoy ko allowances ko nung ra ko mga teacher. Hararo sugat, da? Mapigod malang ra. Nagsulat kami pagi sa inyong istasyon. Ay gusto na mo ipaabot sa natungdan sa DepEd. Division of Baclan, parte sa among allowance. Nga sa makaroon wa gihapon ginatao. Haron nga allowance, kaginahugat na mo'n high class chair pang allowance. Wagin na hakat among supervisor sa amon nga ginabaton. Matagal na na-download ang funds pero hanggang ngayon wala at di pa rin naibigay sa mga guro. Mabagal talaga sa accounting ng division office. Sana sir, matulungan niyo kami na tanungin ang kinaukulan sa division office para maibigay ng aming allowance bago matapos ang July. Agko nagtaliwan nga adlaw nga nit Martes, nakabato na naman ako't letter. Follow up letter da. Paghidait sa tanan, nagsulat kamit uman pagi sa inyong sikat nga radio station. Ay abaw. Sa kadahilanan nga sa makaroon wagi hapon it action do natungdan nga division office yas aklan, parte sa among ginahugat nga allowance. Kung pwede sir, ay imo gid paabot kay Sir Feliciano Buenapi o division superintendent it aklan, pati ro supervisor nga si Mr. Johan Kawaling ay dapat imauro nagapatikasog sa mga benepisyo't mga maestra. Hamaan na ubrat ibang division nga ginatao gagiro allowances ay pareho man lang nga gina-release ro budget. Iya man lang sa aklan ro kabuhayon i-release or itao sa mga maestra o mga benepisyo. Kung sa bagay hay kanugon parong interes sa bangko sa kwarta nga andang gin time deposit. Nga ni sir, kung pwede gid hay imo gitawanit oras nga maistorya rong division superintendent na kung hamaan nabutang it naabot at dinag-on do pagtaot mga benepisyo. Nagapasagamag di kami sa mga maestra sa aklan sa pagtaon nimo oras sa amon nga gustong ipaabot. Agiya sa linya naton si Sir Johan Kawaling, one of the 10 most outstanding teacher da of the Philippines. Si Mau. Sir Johan Kawaling, good morning, sir.
9: Hello, good morning everyone. On air kita, sir, makaroon.
8: Yes, sir, on air kita, sir, on air. Sir Johan.
9: Now, may mga words sabi ka po naging habit sa sugat ng mga wanahatat. Di ba nga una?
8: No? Yes, sir. Yes, sir. Una. Yes, sir.
9: May nagpamati. Otod-otod, sabi sir, bukot man namin reception iyakakon. Actually, hay, dun, ano rada nila pa kayong allowance sa teaching transportation and teaching aid allowance?
8: Yata, oo. Oh, din ang ginausoy ko, no? Ag na-mention, okay. Nabi mo nga ganiya, eh.
9: Oo. Number one, yagi, sir, hataw ta kandaro ka po nga. Nahugat na kami pa yung meron 8 oras na maabot do fund.
8: Okay. Wala
9: ni kami karon da tao kung di pa ta mag-abot do fund. Iyakamon kung di na download.
8: Mm-hmm.
9: So hataon kanda karon do first half in 2025.
8: Okay.
9: So another half man makaron, hay po release yun nga ni. Dahil may payroll yun aron. May payroll for release yun ah. So yung siya 2020 na ba? Anang ka po nga? Anang kasi katunga di karon do ro pag-submit na mo dahil bukod at nahambay ron sir nga ro allowance nga ron hay bilong tang dalkon.
8: Okay.
9: Tunga karon ug abot karon kwarta iya.
8: Uh-oh.
9: Ang bago kami mag pangayo kanda requirement ay di na siguro na namon nga may budget nga maabot lagi. So makaron hay hatagon kanda karon do katunga. Rumasunod pag niya katunga hay to release naman nga ni.
8: Makaron niya 2026. Yung,
9: 2025.
8: Ano rang allowance, sir? 2025 pagalira, no? Last year pa, eh.
9: 2025 rin in Mao. So, napangayo kami kong papilis. Ang bukod at basa-basa, sir, kung ginapangayo ka ng mga papilis, may anda ka rin itinerary, may anda ka rin nga itinerary nga. Kada adlaw, may una gilaroon nga amount nga anda ginaubra. At tapos, may accomplishment report sa anda rin, nga kada adlaw man ginaubrahan ang accomplishment report.
8: Okay.
9: So, yung pangayo namun doon kanda, it January to May. So January has that May ngaron hataon kanda.
8: Ay
9: doyon nga isala pa iwa ta sa amon dong alima. Ginabaton yung anamon iyaron. Ginabaton sa among opisina yata ang itaon anamon sa accounting office. Sanda ka inaron sa accounting office. Pero naga obra ang naga tanaw aga na chikro andanga mga amount nga dinbutang sa andang aron nga PTA, teaching aid, doing a transportation and teaching aid allowance.
8: Okay. So, dahil huwag galira. Huwag galing nagapagarihas da, Sir Johan. Huwag nagapagarihas da.
9: Huwag nagapagarihas.
8: Okay.
9: Kasi kung kalibo kat imo nga teacher ka sa ALS, kayain matari mo nga kwarta nga mabaton, gain man kung sa bukid ka, sa maryo ka o sa magayo ka nga lugar, gain man daan nga kwarta nga mabato nanda dahil doon ay transportation allowance yung imaw.
8: Mm-hmm.
9: Nga maximum karon ay 3,200 per month. For example, ikaw ay sa Mario Camana, for example sa Libacaw Camana.
8: Mm-hmm.
9: Now, kung sa Libacaw ka, siyempre mahal na tayo pero pamasahe
8: ng
9: transportation.
8: Mm-hmm.
9: O galing doon maximum nga ginatao ang kimo ay 3,200.
8: Okay.
9: For 1 month. So kung inong nga pamasahe nga nagastos nimo ito sa Libacaw man ako example ay 4,000 do 3,200 that are ginatao
8: ginabayaran ito ay ginabayaran gobyerno.
9: Oo.
8: Okay.
9: Kung iya ka magsalibo agree mo nga ang actually 3,200 that are kinahanggan. O galing sa kalibo ay mas bubarato iya magapit malat aro mga lugar ay mga 2,800, 2,000, doon yung lahat na binabayaran. Pero yung maximum gina dapat ay 3,200.
8: Mm-hmm.
9: So regardless of the places, simply the very mandaanda kami nga transportation.
8: Mm-hmm.
9: Actually, yung panawagan nito ang every month aron ay ginapanawagan tigid aron sa to. Kaswa pa ako gamasakit.
8: Okay.
9: As of now nga ni, ay, oo, nagmasakit ako, nag-live ako sa buhay-buhay.
8: Mm.
9: Because nga ni, na heart attack ako.
8: Ah, okay.
9: Ano nga ni ako makaroon nga, basi ba kung ako sa extreme emotion because live mo ang makaroon ay tungod nga ni nga sa doktor ako naghaling po siya nga tong adlaw
8: at
9: nagatinaas para akong pulse rate. Oh. Yung heart attack kami ako, nag-aagi ako at heart surgery.
8: Okay, hopefully so, nga, maging
9: actually,
8: okay ka gun.
9: Sir, doon doon yun nga rin, sir, nga allowance lang. Huwag nag-aagi rin niya kamon. Kung sa minatood, saan dapat nga dapat ka rin magdaya sa accounting office? Hagaling din na paagi lang namun iya para matrak namun kung sino para uwa kapasa agad din na panawagan namun. Napanawagan namin kung sino ba kapasa ipapilis. At bukod at sir it ma basa-basa ng papilis na dahil ginasungka taro ni amon niya na sa accounting ginasungka ng daro date agro amount agro andang date ko andang accomplishment isang pagkatawot ang aron ay tanggungan talagi isang katawot ang kabaabot ng sanda pilat ang months abi rin sir. Bukod at basa-basa gaya na sa ibang division at taon nanday depende matigato sa interpretasyon mo na kung paano na daw mag-ano sanda. Dahil lahat ng tabi iya, hindi na pangayuan takang net accomplishment report, ikuwa.
8: Okay. Okay. Ano yung mga, ano yung mga posisyon makaroon sir sa DepEd Aklan? Sa Joan?
9: Ako?
8: Oo.
9: Supervisor ako sa ALS.
8: Sa ALS? Okay.
9: Ang Special Needs Education.
8: Okay.
9: Oo. At tapos, ay, dati akong supervisor, bukod ako sa ALS supervisor, is DOD ang supervisor. Nag-shift na ako, nag-lateral intern ako sa ALS. Now, so what ako mong gaagi yung arong mga kwarta nga, wakad na kami kang firma. Now, pagbabalik, huwag kita kami karon, ipagbalik it do yun nga, it accounting common, kung sino pa may mga compliance, may mga compliance, sabot ng mga compliance, sa pangutan na nga niyo, in charge namun kara, iya sa ALS. Nag-obra yung payroll dayon karon doon mga may compliance pa nga ito. Nahugat din namin nga makomply na daagot sa payroll pa ni Dale agsang kabocher.
8: Nga ni Dungan, Day Mau. Kung may lima nga problem, nga may, kung may lima nga wapata nakakomply, tanan gid ka mo, gahugat gid.
9: Gahugat kami, dahil nga ni nga, maluoy man mga kami, naguoy man kami, nga iba'y nagabaton nga taro iba't anahay.
8: Wa.
9: Uwa.
8: Okay.
9: Oo. So, roon. Hay, ginatawaan yung sandarot pro forma, natawaan yung sandarot ito. Format to amon nga panay nagpangutan na nami ay tabaga man na ako nagkasaya kara ano to amon nga baog charge niya si Ma'am Lau tabaga man ako nagkasaya ay haman di ibay tama rin ba uwa
8: okay
9: haman saya sa diba at akong ang mga pangalan ito ginabutang ng dangan signatory nga bukong at ako ay buhay buhay na doon nga balik-balik kanda yaan umakon dahil may tangkot na doon nga kuhan ay kung nag-abot yung ito hagahuwas man kami ito sa accounting, kung andang compliance yung man, agad babalik ka mo, agad umurahan kami sa mga payroll. Doon man lang nagawa. Dahil man lang second sem, doon nagbuhay-buhay nga ron. Dahil abo nga months, June, July, August, September, October, November, December. Doon okay. Yung doon ibaw.
8: So, ro atong nisuryahan makaroon, Sir Johan, ay 2025 dara ha? Bukod na 2026 ha?
9: Oo, 2025. Actually, no 2026, nagpanawagan yun ako, nag-submit yun at daiya. Kung anong 2026? From January to May 2026.
8: First semester?
9: Oo. Pero wakas na kwarta nga nag-abot.
8: Okay.
9: Pero yung paobra ko asanda, agad if in case may kwarta, ay ma-check yung magayon kami. Now, no problema yung matakarahin, nagsasaya o may saya yung matabukon ayon. Yung advance kami iyat information sa 2026 nga ra, nahasalat at March sa ano yung pa-download. Na-download ng kwarta. So nag-ubraw man sanda, ma-ubraw makakas yung man kami bago nga papilis, nahasalat ay it March sa compute anay.
8: One quarter ka tayo, Mau.
9: 2026.
8: One quarter gang.
9: Oo, din advance info ka, mon. So makaroon nyo man, hagin na check mo man lang mon, kung ano rada nga, summary of expenses, kaya start at may iba abi. Dahil din, abi anticipated abi namon doon nga.
8: Okay.
9: Yung half semester din ima. So doon yun, manhay galabuhan. At isa na tayo, pero iba manhay, bukong talagi itong time man ga-submit. Dinahugat man namon, ay naguoy man baga kami.
8: Okay. So, ro 50% in 2025, tapos yun ta, release yun. Ro 50% to release yun.
9: Oh, hatap ako ng 50%. Doon na nga katunga ko. January, February, March, May 2025.
8: Okay.
9: Ay hatao yun ba ta? June to December 2025, ay marilis yung diatora, ay nagpaluak mo na ako hitot ang payroll.
8: Iyon, so, may pundugon.
9: Ito, hasainan yun ta.
8: Subutan mo, may pundugon ni Mau.
9: May pundugon ay Mau yun.
8: Okay.
9: So, doon yun doon, ay simpre, din paathag man doon sa among GC. Pero the term abi nga, uwa na hakas, nagkakabangat nga ni ako, how sa adlog-adlog na follow up ko, nahuya man ako ito mag-inag-tudyan, adlog-adlog ito sa kwanag. Uwa man ako kaagto sa PCMC na sa division office. I work from home ako.
8: Okay.
9: Makaroon pa nga ako na nga ni nakasaka sa ibabaw.
8: Okay.
9: Iba because of my ano, sickness. Aga sa ina ninyo, sir, nga nakakulog ang nga aking magkaroon. Wow. Yung na-touch ba nga ako ay, simpre sa doktor ako naghalin na pa-check ako na ako. Ako nga pulse rate, naga-above normal sa imaw.
8: Hopefully, sir, hopefully makarecover, makarecover kagun sa Johan.
9: Under observation naman ako makaroon.
8: Okay.
9: Ay, ako, nag-work from home sa akong, kung dahil ito nga nag-report sa ibabaw it division office.
8: Pero mayan man da, sir, ay naklaruhan nung tanan.
9: Nailaman ako para makahambal man eh. Kahapon, nag-agtumat ang matod. You know what, sir? Paborito ka inyong istasyon. Isa nga ni Hamatian ko pagagi sa radyo after kay Judel. Nga, kay Sir Rodel. Judel Rintillo. Ino ni Sir Judy Treyes. Ito ikaw ay taga-ogsip. Ano yun? Ay, naanuan ko ba? Hamatian ko matagal. Ina ko sa bagay. Work from ako. Tabi ano kumakan ako.
8: Hindi
9: ka nang lead ako.
8: Okay.
9: Nasa makaroon. Oo. Gagtulat ang topisina kung may mga importante yung gitabaya nga rin.
8: Pero, Sir Johan, actually, napagasagamat gina ko dahil nga, bisan nga nakalib ka pati nga ni, ay nagpa-unlock ka gid nga, matawat ka klaruhan din nga rin ang mga pangutana.
9: Oo. At saan naman nga to, sir, nag-work from home pa ako, ay September abi ako ging operahan, ay, gawan yun nga ni Makaron, ay, September nga na, iba abi ako nga case sa akong pampaheart attack.
8: Okay.
9: Kaya ako ging angioplastika. Atong mata.
8: Ay, asaklan yes, mata.
9: Oo, napagtok na sandal sa among balay. At simpre, may tawot akang iya, may daywa akong ka-exto iya. Nga nag-cater kanda as Ma'am Amaya Teresa Lau, as si Dr. Haji Bayan nga Trupa. So, marami matangani, sir, actually, hay. Nagpapasalamat din ako sa inyong istasyon. Ay, ipaabot man niyo. Kamun, daya nga lang akong sir nanda. And actually, yung kulas 2 weeks doon ay among nga tanga akuan. Na ako man lang karon nga wa na anuhan ba wa ga ka kasi wa man ni ako iya sa office niya actually wa man kami sitaw
8: pero wa ginapabay-an importante wa ginapabay-an
9: kasi okay. Ayo sang daron iya for my 38 years in service ay makarapagat ako na paano it reklamo ng sa radyo. anyway mo ay wa man anako din din na nabibig ba if mayad why because they know my pagkatawo and I know nga the person di ato karon hay da kinahanglan man ikwarta simple pas man kita rin sana ni kinahanglan man ikwarta ang para magitamat intention mat ay para kanda galing yang dun man hay may isang kurot yang patience di ba nga bukot at beyond our control tabi wala ta kami iyakamon nga agi rin punta ay makaroon na ay amon na ang patakaran makaroon ay submit ipareceive nanda sa atwan ang sandala ka ma-submit sa accounting hindi yung pa kami magbaton iyan at sa amon nga opisina
8: para sandaw para sandaw daw bahala galing ito mag-follow up sa accounting
9: oo sandala ka mahala mag-follow up dahil anda mataron at anyway waman ako karong gapirma abay sa bato
8: bukon ka man signatories bukon ka man galing signatories kara
9: bukon aron
8: na ano ka lang galing kara facilitator galing kara.
9: Oh, yes, very good sir. That's the term. Facilitate. The facilitate lata kami para mabuligan namong sanda kung paano mapadali man. Simpre bukong abot sa among control do bagay nga ron.
8: Okay.
9: Accounting. Sanda or accounting. Tama nga itang role ngayon karon. Mabalik namong iya kung tama uta, hitsugot at nando, complete at patilis nanda. Agot ang barahan is payroll.
8: Okay. So hugat-hugat ang sanda. Dala nga may inaunong pundo. Schedule for release na.
9: Lang sanda, ito na sila lang din nga step. Wala nga di ka to steps. Joke. Umahawat na dahil inag-release. Ito na ako nakahalin man sa office ni. Kung nakaluap man ako.
8: Okay.
9: Nakaluap man ako. Oo.
8: So,
9: rin ang loob. Di na ito di ka panel, sir. Kasi di ako kasaka sa ibang
8: pero makon okay. Pero makon okay kung din man.
9: Kasaka lang ako. Oo.
8: Very good.
9: Pero may baston ako agad. Pamubabay ako sa hagdan. Ibawal abi ang doktor pakakon. Dahil iba ang case.
8: Sige. Kabay pa nga makapuli recover ka on Sir Johan ha. Thank you gid. Salamat gid sa oras.
9: Okay, salamat gid ang sir kinyo. And actually, I have the listener gid ang minyo. Paano ba ako makasugod una ma-friendship with niyo ako? Para makaano ba kaligbat man ako kung amat.
8: Ayang ang ikaw sir Osamon nga kuan sa amon nga FB Live sa Radyo Todo. O sige. Suwin mo ang Radyo Todo.
9: Pinamati ako may mga ginagreet abi nga ko agahon.
8: Ah, okay sir.
9: Sir ano? Sir Rodel Quintillo ay naginagirit lang mo kay kanya to, kay kapitan, kay King Ong at mga tao. May ilang malas na basi baka nagigirit ng kita. Ay, nag-ano ako,
8: nag-ano. Ay, ako galingin mo gagirit. Ako galingin mo gagirit,
9: Perme. Oo, thank you, Gino. Thank you very
8: thank
9: much.
8: Thank you, Sir Johan, sa gamat.
9: Oo. Ay, nagpangin ako kay Sir Shan ng karang masabat. Masal ako, sir, eh. Thumbs up agagi, Sir Shan. Amot ang superintendent ka, nag-pericon ang imaw. May matams up agagi imaw nga. Masabat na concern ako yung mag-interview regarding this. May times up agagi imaw.
8: Para maklaruhan man, maklaruhan man ang tanan.
9: Oo. Ang naila man ako ay, ako nga lang mga outstitches, mga mabuot man da sanda, siguro yung gidhay, tangkuring kilisi ilang man doon di ako. Anyway, wabi kami nagkililisa para for almost 1 year.
8: Ah, okay.
9: Ay, wala ni ako. Homework, time home ako, ag-lead. Hasta makag-lead pag-lead ako. Under dedication ako man makaroon.
8: Okay, ga prigit kami ita imong madasig ga nga full recovery.
9: Oo,
8: thank you, kid.
9: Nga amo superintendent.
8: Salamat, yes, sir. Johan Kawaling. Sa bilog sa mga supervisor itato niya Depedaclan. So naga-facilitate man lang kara si Mr. Johan Kawaling. Aga raw. Para klaro, full release na po rin yung nabilin nga allowance for 2025. Transportation allowance, 50% galing na i-release na, ang 50% na lang ang wala. Pero naka-schedule na for release. So, hugat na lang kamo. Hopefully, klaro na kita mga mama. Sir, mga mama, sir, nga nagpabot ko ng concern niya katon. Aga, thank you with kay Sir Johan Kawaling. Nga, wagid magdewang isip nga magtauman. Ako anang aside party ko rin nga ginausoy nga ng allowance. Itatun nga mga manugturo, wrong andang transportation allowances.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
8: Hawanan tanay mensahe ay pagbalik naton dong part 3 itbatan. Ask ko lang sa mga by bus operation nga ra. No need that barangay official. Gina-require pa yata barangay official makagwapo. Or si Kagawad Kimil Gariho lang pwede na. Curious man lang. Kung sa kalibo abi or iya man lang sa mga pitapit, gina-request ito nga PNP, aton nga mga intel operatives, kapingid sa Drug Enforcement Unit, ita PNP, roon ang gina-request sa Perme nga mag-witness. Si Kagawad Kim Chanya Melgarihot ta poblasyon. That's why nga, imaw inyo Perme nakikita sa mga by-bus operation. Kapin kon poblasyon ay imaw ginhagos doon. Bisan sa ibang lugar, kung naman gina-request imaw nga kung pwede mag-witness sa by-bus operation. So gina-request aron mo permita police nga mag-witness. But not necessarily nga imaw lang gidong exclusive. Hindi po exclusive ka na. Gina-request yung imaw itaton nga PNP permi nga mag-witness sa mga by-bus operation or sa mga raid nga ginahimo itaton nga PNP against sa illegal drugs o ranang campaign against sa illegal drugs.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
8: Uwa manabit yapsan doon sin bagarong drainage sa may yapsan. Actually makagwapo ko to sa may pagapos ita New Buswang. May yapsan doon ima o ring drainage karo sa may Tuting Ridge Extension. Do problema, wa pa nga ni kita't master plan. Wa pa na kita't approve nga master plan. Katukato pa ron panahon pa ni Engineer Marlo. Asa makon wa tagi hapon kita approve master plan, drainage master plan. Ama ko mo tang prang pa. MMDA pa ko nagsuggest nga dapat may inyong master plan dahil inyong drainage system wa nagapagarihas, wa nagasigin nanto, may mabaho, may maisot, may mataas, may manaba. Wa nagakasugot do mga drainage. Maobra BDPWS, maobra PEO, maobra rong munisipyo, what coordination? Ewan nagapagariha, so ang bait MMDA ka to pag prank, dapat may yung drainage master plan. Teka, prank ka ba'y buhay yun to? Sa mga kanwa, tagay po kita approve drainage master plan.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
8: Ay, nako, grabe kataas yung galirong basura sa dam site pag papunta ka sa Regional Science High School. Oo. Kita mo gid mataas gid kawawa mga estudyante rohogom abot sa school nanda dapat yung siguro nga roto nga probinsya kita mag-initiate provincial landfill aga Actually, raton nga local government unit, may gina-purchase nga ng makina, hugato na ton. Aray, ang pyrolysis machine nga gina-purchase, para kuno sa basura ra. So, tagan awon bagantayan para, Sir Randy Samson Sarabia.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
8: Good morning kay Ma'am Josephine Tolentino sa Dasmariñas, Cavite. Happy viewing it, Ma'am Josephine Tolentino na sa Dasma, Cavite. Kay Bata Dido Reyes ay ano pa ginahugat it mga taga MKWD? Mag-resign yun ka mo. I doubt nga mag-resign sa naroon na Bata Dido Reyes. Morning Jet, paki-greet lang ang tanan nga engineers, foremen, workers, drivers, at operators at Greenland Builders. Iya sa Jaime Cardinal sinabi nyo, nag-umpisa na baro inyong akwan? Project una, New Washington akla nagsaamon nga CEO, Engineer Nestor Victor Rodriguez at kay Doktora Malo Rodriguez. Anin kay Madam Mary Jane Caporal the Ilig. Good morning, good madam. Nag-umpisa na ba ka mo sa Jaime Cardinal sinabi nyo? Madam Mary Jane, nakaumpisa na. Har Kay San Noel Banjola, blessed Thursday man. Sin pa nan, that's why kinakutan ako nga ni if gin-appoint mo sa bilog nga operation, may una abing sa mga party naman siya ina manimaw. Kaya na-curious ako, gina-request sabi mo makagwapo itatong nga PNP. Happy Thursday, Engineer Bernardo Biray Moises. Yaman sa corner El Barrio Street, 19 Martyrs. Barado rong kanay. Gagawa rutubi, bisan uwat ugan. Sana maaksyonan yun po. Alin kay Ma'am Miriam Ponce. Pero ako nga gina talakay ko nagtaliwan nga. Daw karon sa may corner El Barrio sa 19 Martyrs. Kung sa may IMCOR, baga. Engineer Dave Ignacio, sir. Kano pa ginariklamo rin ka ra sa may kanto El Barrio sa 19 Martyrs? Kung sa may IMCOR. Nga pag nagabuburugan nga mabas kung gunung tubi, imbes nga pasugod sa drainage, pabalik sa karsada. Ang may poste pa una, ikaw nga nakatindog sa may drainage. Hopefully nga maayos na OIC Municipal Engineer, Dave Ignacio, sir. Engineer Cesar Gomez Taiko, nasa inyo Buswang, God bless always, man. Sir Juan Maritar, kagun next month. Enjoy mo lang life. Ato atong amigo, nagtaliwan nyo ta. Bata pa man o nga ni. Si Ampod Leonard, gulpihan niyang, nag-birthday pa, pagkaaga, wagun. Makagwapo. Kailaga ko kung sino pirmi ulihin magsabit it papilis. Imo pabakas magpinangutana. When maabot, pero kugang ruan ang papilis. O, rin na sa bilog sa problema matood. Good AM sa mga taga-Tabayon Banga, Sir Manulito Manalo, Madam Bill Arsola sa Hong Kong, kay Sir Reynaldo Ingilio, shout out ko no kay Sir Kawaling halin sa Ingilio family at Old Buswang. Habatin ko ng boses sa Radyo Todo o mabuhay-buhay man. Ngawa kami makita ni Sir Johan Kawaling ani. Nagmasakit galimaw. Good morning Jet. Pag-greet man kami sa The Boss Barbershop nga nagapamati sa programa mo. Una kay Andrio Di Luna, kay Nong Carding, Ricardo Sileres Inohales, una sa Sityo Kuntang, South Chando. Bugtaw man LGO planning, hugag-hugag man ka mo rin.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Dali lang kita. Siya niyo to kaina. Wow, haron ta. Sa pilagin man nga buwan, pinabati-bati, ginsabat na gid. May amon matanga trato daywa. Kapmila ni Architect Sacro. Okay, sige. Noted ha, noted ko naman bakit atong nga Office of the Municipal Engineer. Aroon yung concern sa may El Barrios. Kaya Nini Jane Ambito, nasa Libtong, good morning kid. Nung Roger Ambito, may niya pagpamati sa Ambito family, o nasa Sityo Libtong, Barangay, Estancia. Ato nagid niya, tawa ni Tostisya raw, kaina, patabiray. Thank you sa greetings, Jet. Ah, okay. Sige. Kay Rolly lang, Vice is been in early, ha? Good morning kay Attorney Aga Doc De La Sena. Wala sa Banwat, Makato. Good morning, Jet. Aman hindi imbitahons pro Pacific Water. iya sa kalibo. Matuod, no? LGU. Oh, LGU. Dapat ka muna mag-initiate ka ra. Tuti, Joseph Tolentino. O, may man niya pagpamati. Ginagreet, ginanaw ng palanggang unga nga si Mark Joseph Yeban Tolentino. Birthday today, 11 years old na. O, happy birthday, kid, sa unga ni Toto Joseph Tolentino kay Mark Joseph Yeban Tolentino. Yan nag-birthday today. 11th birthday na. Nung Lilan Navarra Lorente, ang tinin niya. Good morning, kid. Kay SB Binjoy, may ban niya pagpamati. Kay Madam Lilibet Quadrante, una Sandagaw, Kagawad. Teacher Sherry Lusada, Sir Eugene Boyk, good morning. Kanyo pa. Kasi kung may malipatan eh. Nanay Claire Choco, Sir Lucien, sa Tuteng Reyes. At kay Ma'am Lilian Laurente, una sa Bitaran Sabinyo. Nini Landa, death anniversary of my pamangkin, Sergeant Andro Servatos. 3 years na, parang kailan lang. Kung ani, parang kailan lang matood, no? Nga nagtaliwan si Sergeant Servatos. Ano balita sa NEA? Hinono sanda gapatubi. Ay, din ang problema. Del September, gasaraw, umansanda. Ay, may rehabilitation na naman daw. Ah, nagakinangan ko doon 80 million para masolbar problema taton nga mga mangungumasaklan sa patubi. Nung toy, nagakinangan it 280 million.
10: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
8: Pero nag-initiate na si Kuana, Mayor Francisco. So, huwat-hugat yung kuna kita ay base kong ideyahan that NEA Region 6 aga NEA National. Sa opisina ni Senador Coco Pimentel ay nagapromesa man nga magabulig man sa yung problema taton nga mga mangunguma. Through sa inisyatibo ni Mayor Simonet Manit ni Washington. Belated happy fourth birthday sa lablab apo Lorraine Lab Pastrana Salvino Bautista. Aling kay Lola Lenny Pastrana mo. Harajet challenge kulat ah. Si GM Oretat MKWD. Inom kami tubi, sanang tubit MKWD. Sang kabaso roana, akon daywa galing kabaso. Para ka na, tan-awo na ton. Ang mapait na si Kwan. Ngayon, si GM Oreta. Mapait. Johan Kawaling, imo ka kung nagaturo it dance dati during my high school day sa Kalibo Institute. Blessed Thursday, katunong Jujet at Satanan. Haling kay Skyler Chan sa Singapore. Samon nga pagbalik, standby. Part 3. Itaton niya. Aray ang kontrobersiya kada ka putos makaroon sa banwat batan. Pagkatapos siya bangkara. Alas 9.12. Hatod kinyot Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
10: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
11: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa chance manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmiadlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga tungod mabawhon gita ang benepisyo ra anang gita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
7: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
8: Ah, yes po. Papa ko po.
7: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
8: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
7: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
8: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng
7: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
8: Cramps, good yung paa niya, sir.
7: Oo, tapos?
8: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
7: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
8: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
7: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
8: Nakikinig kasi sila sa radio.
7: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
8: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
7: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
8: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon ah. Ihotin mo man abi, roi mo sikreto, kapon?
9: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, it's servicios sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
10: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa.
9: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, ifor problema ko gid nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.

0: pertengahan mula sepakasira Mark DTX 500 arah-arah BBD 93 DTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Ducks, join na! San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Puna Day?
2: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilhan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo komentaryo. Inaatrasan. Ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oy, congrats gid ha. 5 gatos ni kunorong sweldo ita job order sa provincial hospital. O galing... sa provincial hospital yang. Di matsasanda man masako, sako eh. Ang iba una sa kapitulyo nga nag-dudi 4, dapat 150 nga ni sweldo. O, oh, bayad doon, nag-500 na rong sweldo siya border sa ato nga provincial hospital. Nagtaas gid man. Congrats gid.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Happy birthday kuno kay Derek James Ami. Aga, good morning kay kagawad Giovanni Oreta Ami. Abanti mo bo. Medyo niya pagpamati, Toto Giovanni Oreta Ami. Aga, sa mga taga Mubo. O, medyo niya pagpamati. Dali lang git. May, ask ko lang, wata ginit mahimo aton nga municipal provincial official tuhoy sa MKWD Akelko, nga ra? Nga perwisyo, hugag-hugag man ka mo, una sa SPX-SB, ay ano gid mahimo abi ko itong SPX-SB, una-una, ano mahimo takil ko? Ay private corporation na akil ko. Ah? Ano man legislation na maobrat ta SB abi? Inquiry sa daron? In aid of re-election?
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ruhaton tang dudugon. Do management, ha? Ha? Do management. Do nawasa lang aron. Ay kung maito man ag mabaho, o base may dagang gaging abuno, pwede ikuan. Ipatubi si irigas. Sa kuan sa ganas matodo? Ay total, watubi rong nga ganas. Ay may irigasyon kita, wamatubi. Tubi na Quater District. Kundi man lang mainom, itubi sa ganas, mapuslan pat mangunguma. Ay kung may gumot doon may gutay, ay base kung katambok pagay, may dayang abuno, di ba nung to'y swalog?
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Dapat gidman do mga naga di 4, 150 lang. Total ano man ang sandaron? Mga politically accommodated, nga mga hindi man nga empleyado dahil nga job order, no employees-employers relationship eh. Total political accommodation doon. Hey, ano gang 150.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
6: May nabilin pa kitang pilang minutos ha. Bawas-bawasan tayo nga nai. Kung ani, mahaba-habang diskusyon batan nga rai. Nauto na kita kahapon sa natong 22 million. Nga, gindisburse ita LGU batan sa 75 million nga loan. Nga what appropriation ordinance. Pero mapati kamuag sa indi. Despite ko AOM, Audit Observation Memorandum with COA, naging pag-uwa, ngayon hindi ako mo magpag-uwat pundo, hindi na ako mo mag-release, hindi na ako mo mag-disburse it pundo. Tama ako na anay ron. Dahil nga, din yung disbursement, illegal. What appropriation ordinance? Sos Maria Kagusip. Na-discoverihan ba no what COA? Ha? Nga, do LGU Batan gali. Nag-disburse gihapon itpundo. Despite ko AOM banwa, nga ginpaguwa it Commission on Audit. Mapati ka mo nga ko January 12, 2026, February 5, February 12, 19, May 6, 2026. Rong total disbursement it batan halin sa 22 million plus, 22.7, nangin 44,387,174 subject to the deduction of liquidated damages upon payment of retention fee on May 6, 2026. Nadugangan pagid it katunga imbes nga 22 million yang nangin 44 million gid dunggin disburse nga pundo it local government unit.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Dayang pagbayad ag pag-release sulo sa kontrata kay Abelardi Builders and Supplies, which by then had already undertaken the implementation of 5 DBP funded infrastructure project, notwithstanding the substantial payment with further payment subsequently released pabor sa respondent nga si Abelardi Builders and Supplies. The Commission on Audit subsequently found that several of the projects remain gihapon unfinished, non-operational, or otherwise incapable of serving their intended public purpose.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: More significantly, humble it kowa, despite kuno the substantial disbursement already made under the subject contracts, what formal turnover ag final acceptance it project dong natabo pabor sa munisipyo at Batan, thereby raising serious question as to the propriety and legality of corresponding payment.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Dayang observation number 9 it kowa asa disbursement ang inhimot munisipyo at Batan nga what approve appropriation ordinance or supplemental budget paggabag sa section 4.1 it PD 1445, section 305A, it RA 7160, mga kasimanwa, nga nagdaga it pagduda sa legalidad at propriety kong transaksyon, ag nag-expose sa munisipyo sa possible legal accountability, ag haragun dong ginahambay banwa, nga legal accountability. During the audit, the municipality through respondent municipal vice mayor, o ara na mentionar ka uman, Vice Mayor J.K. Amer Demeterio, explained that Municipal Ordinance 2024-12 allegedly served not only kuno as authority sa munisipyo to contract the DBP loan, but likewise the appropriation measure authorizing the utilization of loan proceeds. Management likewise asserted that the municipal acted in good faith and subsequently proposed supplemental budget number 3 after allegedly recognizing the need for additional appropriation kugang. This explanation were considered by COA in the course of the audit. Significantly, respondent municipal vice mayor J.K. Amer Demeterio never denied that an appropriation ordinance was ordinarily required for the lawful utilization of the proceeds of DBP loan. Rather, as reflected sa minutes sa December 15, 2025 session, he merely advanced the legal theory that, bangod ko no, dong DBP loan agreement already identified the specific projects nga pagapunduhan, dong pagbagay separadong appropriation ordinance, hay nangin redundant sa pag-intindi ni Vice Mayor Demeterio. such statement constitute an acknowledgement that the necessity of an appropriation ordinance had already been fully appreciated by Respondent Debeterio during the legislative deliberation. His position, therefore, was not one of ignorance of the law, but of conscious disagreement with the statutory requirement, thereby dugang pagid, negating any subsequent claim of good faith or lack, kakugangan gid it paghituon, lack of knowledge.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
6: Agro yun nga explanation, Banwa, was rejected by the Commission on Audit, citing Budget Operation Manual for Local Government Unit 2023 edition. The Commission on Audit ruled that the proceeds of the Development Bank of the Philippines loan from part of the General Fund, ETLGO, as such, may be utilized only after an enactment it approved appropriation ordinance. Klaro. May naghahambag ba, ay mana approve unit bangko ron, ito yung kinangan. Mana, doon appropriation ordinance, ay na-identify nung project, harilis yun ng pundo, yaon sa munisipyo. Pero hambag ko, hindi pwede. Pag ginagamit mo na rong kwarta, habuog mo undong loan, pero sa panahon nga imo nga gina paguwa ro pundo, halin sa kabanit gobyerno nag-require pagilit another appropriation ordinance. Statutory requirement, suno sa Commission on Audit.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
6: Dong record nagapakita nga rong respondent nga Mayor Michael Ramos himself, imo gid mismo transmitted supplemental budget number 3, ay mo nakapirma sa Sangguniang Bayan ko December 1, 2025, requesting the enactment of an appropriation measure covering the utilization of DBP loan proceeds. Ngani, di karaw na sayo na nanda nga hindi tagali redundant kundi statutory requirements. Kinahangan kita, gina-require kita.

0: respondents merely committed an honest mistake in interpreting the law long before the question disbursement were completed. The legality of utilizing the proceeds of DBP loan without duly enacted appropriation ordinance had already become the subject of repeated legislative deliberation, formal requests for legal clarification, committee proceedings, continuing discussion among the municipal officials themselves. Respondents' own subsequent conduct likewise reveals any present theory that Municipal Ordinance 2024-12 already constituted the appropriation ordinance, authorizing the utilization korayang utang. Had Municipal Ordinance 2024-12 truly served as the requisite appropriation measure, there would have been no necessity for Respondent Michael Ramos to transmit transmit koreng supplemental budget number 3 ay bastante yung gali o galing hinambay kuwa hindi pwedeng what appropriation ordinance. Kaya napilitan gid sana nga mag-request agwa patat approban wa nga supplemental budget or appropriation ordinance. Dong record therefore demonstrate not merely a mistaken interpretation. Walang, bukod naman ito nagkasaga sa pag-interpretar it layi, but a conscious and deliberate decision na magpadayon sa procurement, implementation, certification, approval, accounting, disbursement, it na yung utang, notwithstanding that the legal necessity of an appropriation ordinance had already been repeatedly raised during legislative deliberation, debate before the sanggunian. Si klaro ko tagidron. Ubot sa bagon, ginbaliwala ta it mga respondent. Dayang importante nga requirements it layi. Hinaga, sintensyahan ta kung hamanit do mga respondent are criminally liable for violation of Section 3A it Republic Act 3019. Hamanit liable sandara. Rayang mga tawo, ngagin pang reklamo nga sa ombudsman. It paggapas sa Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Tinaga lang galing, ay agpas naman kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mio. Jason season makara nga July. Boss. Okay. May prima facie evidence. Sure ball, bukon niyang basta-basta kaso lang. May mga evidence kaya magaksan gid sanda. Basta hinambay nga prima facie evidence. Bago matunot prosecutor o kaso, may mabaskog nga ebidensya. Bastante nga manabat gid sanda. Tama ka makagwapo. Sample yun sa mga kabanwahunan nga magdahan-dahan gid magpaguwat budget ay malisod balikan ag magaskan gid ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay naga, haman na yabol ka mo, Michael Ramos et al. Sa paggabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bakit po? Bukas na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning na kay Kagawad Chiri Adok. Nga brown out man nung tubi kuno kon amat sa tinigaw nga una ang ginyani magapit yung ginyani rong pumping station haron dong pumping station ta tinigaw pero kon amat brown out man nung tubi o amat supply.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Aga, thank you kid. Oy mga taga El Barrio sa corner 19 Martyrs, gin pa inspection ni Engineer Dave Ignacio rong araw ito sanda kung sa may kantugid, aron ruposte ho, nagatindog. Tapos sa ruposte, ginapalibota tubi. Aga, arong tubi, halin mismo sa sugulit ng Imbornal. Sa'y kating nakakita, arong tubi, bukod at pasugod sa Imbornal, pagwat at Imbornal. Hayo ruposte, nagatindog imaw. O, sanang palibot tubi. Tapos, dong inlet it drainage, haron man sana nga, iping. Pero rutubi, pagwa bukod pasugod. This is Engineer Dave Ignacio, kadasig nga nag-action.

0: Yagi, ginpa-check na ipadiklag yagi kuno makaron. Thank you, good engineer Dave Torres Ignacio Raton nga OIC Municipal Engineer Kalibo. So, huwag-tugat na ka muna, mga taga El Barrios, Canto 19 Martyrs. Kung sa may mga baraka rin karun, Apple Joy, oh, dali lang gid ko no, ay makaroon yagi, ipadiklag rin ta, obisina ita Municipal Engineer. Thank you, good engineer Dave Ignacio. Happy monitoring gid, Auntie Dailin Ong de Pilipi. Stay safe always man una sa libtong istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Aro yung tarong manami. Ah, Engineer Dave, action agad. Ah, diba? Thank you again, Engineer Dave. Huwag yan ni Yajit, itubi, nga nagatubod sa gripo. O, para sabi sa New Washington, New Washington, Mabilo Kalibo. Ito sa component mga di Pilipi. Totorex, huwag ko no tubi. Ay paano ron? Paano ka makapaligo? Sabay-bay ka lang na ipaligo sa tourist. Ay watubi! Ganagatubod sa gripo na sa may Pudlon Water District. Yan bang sinasabi niyong sustainable, safe, sustainable, reliable water supply? Yudi kakak kung kay Carlo pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!

0: Kung anyo tabi rong management ngarat MKWD, agay paalin at ang nga na lang kita karang mga kanon dun, kung mauron nga, wa man ganit mahimor aton nga mga lideres, yasa, may mahimo, takon may mahimor. Pero kung mga SBSP, I doubt. Pero kung mayor, gobernador, maghugag karon, ay may mahimo, taron. Una-una, duga appoint ita board of directors ita MKWD governor, ha? Hindi ka man mangin board of director, di ka man mag board chairman, ha? Kunwa ita gobernador, eruga appoint ita board gobernador. Ani kun magdemand gobernador, ayusan nyo ron. Or hindi kun kamo pagrenyohon. Pero dapat bailuhan yung siguro ng board. Mabuhay man kamo una kung siguro nga nagapinungko man sa board. Tapos dong MKWD, dong servisyo, matsawa ginagabago. Hay nagareflect doon sa inyong liderato, board, ag management at MKWD, GM Oreta, Mambili, chairman of the board, nagareflect ron sa inyong liderato. Bilang mga opisyalis ita MKWD, nagareflect doon. Putabagon nga, bukunta ka mo ita epektibo ng mga opisyal una. Ay dong problema, hindi tayo masulbar. Kabuhay nga problema imo man gihapon. Problema man gihapon.
1: Mabilis sa himbabawi to get...
0: Abo kong ganit apo. Malo store. Agong kata, ay, may Apple Joy pa ba di karoon nga store? Ay, malo tagli. Kay nang malo. Miriam Ponce. Kay Malo Store. Hindi daw, Apple Joy. Di ba may Apple Joy man di karon? O, sige di karon sa may Malo Store ah. Uga tao na ay makaroon ko na ipadiklag ita Office of the Municipal Engineer. Yaw, nagpadagat. Ina, halin yata eh. Nag-send ka ko dit mga photos si Engineer Dave Ignacio eh. O, ginpa-inspection na ako na aga makaroon ipadiklag na rong kanagri karon. Ay kagaway man nga may drainage do tobe, imbes nga pasugod dong tobe sa drainage, pagwa sa drainage eh bukon bagat magaway tanawon nga rutobe, imbes nga nagasugod sa drainage nagagwa ito ta nagahalin sa drainage. Abot ang bakon barado. Barado rong drainage. Kasi rotube, nagagwa alin sa drainage. Bukonit pasugod sa drainage. Rowan natin maabot matala kay banwang nga mga isyo lokali naga, panumbalikan ta. Sa Biyernes natin nga pag ililiba sa kahanginan. Nangin ka partner sa technical side, Chief Engineer Boboy the Boy Plasio, ag Engineer Reggie Plasio. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan. Thank you kuno sa madasig nga action Engineer Dave Ignacio. Ambay ni Malo Store Miriam Ponce. Trabaho lang walang personalan banwang nagapamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Masaway sa lipunan. May rest ba na? Mabilis sa himbabawid to get the jet race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatags,
4: magabot ka. Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklasing a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubos, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara ka mo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka labway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagam basta Sir Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes hindi yung mga chemicals magkulang ni causes imbalances in your brain. So ano ni mga chemicals nga ini no ang muning natawag ng mga hormones like serotonin, dopamine and oxytocin which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: In short, sir boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iban pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaula unod ang imo tiyan. Wala kang magiginawa tudo, wala kang magigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
1: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
6: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retirado won, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Samson Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Samson Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Samson Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punaday?
5: Mindoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: kada ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ika-alit.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, storyanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad nga dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana milo edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyales, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Damo ka panawag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, initanan-tanan, detrimental, no? Patigulang na sa inyo sinula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 kampiyon man ni. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system para layo ka sa masakit, ha? Para makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan, sa dutay nga pulaw, nga way ka paluya sa imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amunin nga pahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amo paniki nga pataas sa glutathione level. That's why dukong bugana, kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin ka tanawon. Ha, tanawa lang si Sir JP, mag-attend sa ilang reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balasakon. No? So, tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yung problema mo, Sir JP, kung gusto mo dali ka matayo, mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ng semen. Sa mga lalaki, kinchin din na kamuna, hindi ko na nagro pagyambal kung ano sa ilunggo ah.
3: Semen ha, hindi semen ha.
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba Joanne, do ka milky, nga do ka... Do ka gatas-gatas?
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil ka dasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imo daw na sauna yao.
3: Ay, hindi.
2: Okay.
3: Ha?
2: Oh. Hindi. So, ini siya, Sir Boy, amuni siya ang prostate gland na kobra. Sini siya do ka gatas-gatas, blang. Do ka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Naghahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amuning source of protein. Oo, di budlay na bisagi mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: D Di ni ka swim swim ang ang sperm, no? Para nga di siyempre may likid doon sa kaunon, sir boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate nagka-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract siya na, amo na nagpatulod nga ma-eject ang imong lawig ba, sir boy? Kisa konperti ang mga stimulation, halindi hasta to sa may bangko, lawig, gapuswak. So, muna siya ang i-purpose, gina-contract niya, Bi, para nga magagwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni, sa magwa, no? Anyway, ini man Sir Boy ang involved no sa urine control. Kay ini siya daw kaangay sang muscular valve sa ara sa imong bladder neck no. Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae Sir Boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
4: Nan. Oh, ang balila na nga muna ang gatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na.
4: Ha?
2: Tulog ka na.
4: Pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantog.
2: Oh.
4: May sang imo bladder.
2: Oh, oh.
4: Kay mangihi ka. Ha? Gulago ka na gulpila ko. Mangihi ko. Meaning to say, may medyo may diferensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka magsugod. Mangihi. Inablang gusto mo mangihi pero doon di siya magwa.
4: Ara ka na to sa tubang sang basin.
2: Do mangihi ka. Gadali-dali ka sa basin pero do dugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa may gatubod.
4: May pagatubod.
2: Ang lain pa kung tumubod na siya do hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Ang may katawag nila nga dribbling urine. No? Nag-untat-untat ang ginatawag nga nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
4: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag naton nga benign hyperplasia.
2: Oo. Prostatic hyperplasia. Ang BPH. Hay pa. Maluya,
4: ha?
2: O kun pigaw ang force sang ihi.
4: Okay.
2: Do, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Oy, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, do kay knife la. Di mo may supon, ha?
4: Di ka, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Shhh, gamo na yan.
4: Kung naging niya kompleto, kaya to si Multis 5 ka.
2: Hindi man. gamit na gamit lang. Uh-huh. Now, ano pa? gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, Sir Boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. Subot silingon, may amunan ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy. O, pa-assess ka to. Or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, Sir Boy, ang konsultasyon. O, mayara tadara yung mga medical doctor. Mayara man ta naturopathic doctor. To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya imo prostate gland, dra ang dagalabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, halin sa bladder yata.
4: Bladder
2: mo. Halin sa bladder galabay da. No?
3: kanto si Ritter.
2: Oo, pag ang tub ang hose nga ginaagyan sang imo ihi,
3: ginipit
2: na tung-an asa sang dog butterfly nga na prostate man. Tiipiton niyo na Sir Boy kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya benign pero hindi ya delikado, di akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gani.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulik sang dako si detail by Bandit Sir Boy. Makabulik sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang Sir Boy. Han. Basta hindi na tam-an gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules. Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Ti we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ang cancer no.
2: Oh, Sir JP. Hindi tanan na gamo na cancer da yun ah.
3: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bigo padalman ta ni gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka Sir JP, 50 years old
2: kay up. Aging.
3: Kay aging. Hindi ang cost ni amo ni ginatawag nga 5A reductase. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Kung gan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung yung tayong epekto, pero ang kampiyon kaya makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys no to mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi ka tilaw girlfriend nga or sa
2: past do ako subong
3: do pa
2: sa kilala, na girlfriend
3: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag nga sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: so problem. Dapat tsaktu-tsaktuhan lang. Oo, 7 na. Times a week lang.
3: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ilaganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Yung ba ni Joanne, sakto na. Sakto tong 1.
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate magpa-prostate examine ka. May arat na ano gin nga screening Sir Boy? Prostate.
3: Prostate screening na lang ang general name.
2: Or nami pa ultrasound ka para ma-measure. Adil pa measure kuligad?
3: Medyo ano na ah? Medyo basta makibot ka mo. Medyo
2: invasive.
3: Medyo invasive na ah. Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo may gloves.
2: Oo.
3: Ginputangan sang
2: gabaw na blaw.
3: Kay
2: may jelly.
3: May jelly. Kay,
2: Ay, hindi ko ta. Yan ang frustrasyon ko yung surbuy.
3: Kaya yung salot ang sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa salot.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Hindi ko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga ducks. Oo. Ducks. Oo. Dako, dako ang kulang.
3: Pan-ducks.
2: Hoy, sobra ka. Chuy boy, ha?
3: Merry Christmas. Merry Christmas.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay. Oh, may enlargement ka gamay abangon sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ako nagsugod na siya enlarged gamay. Alang alam to sa panahon, sir boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin permi, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 13 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, 18 anyos na dalaga mula sa Aklan, sinabing ikinulong at sinaktan matapos makipag-meet up sa kanyang ka-chatmate.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, babaeng nagpa-cash-in ng 30,000 peso sa isang grocery store sa Numancia, hindi umano nagbayad.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Nia Aklan, nangangailangan ng dagdag pondo na 280 million pesos upang masolusyunan ang problema ng mga magsasaka sa lalawigan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag pang headline na riders sugatan matapos bumangga sa nakahinto na tricycle.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, Capiz nakapagtala ng 4.1% inflation rate noong buwan ng Hulyo.

0: Pangbalita, ex-DPWH Secretary Bonoana magtetestigo sa Revilla trial.
1: Todo balita. At para naman sa headline, balitang international, Iran naninindigang di bubuksan ang Strait of Hormuz.
2: Todo balita.
0: Samantala, North Korea nagpakawala ng ballistic missile bago ang US at South Korea deals.
2: Todo balita.
1: Headline balitang sports, yala number 17 seed sa Cincinnati Open.
2: Todo balita.
0: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista Bianca Umali nagsalita na sa pag-cheat ni Ruru Madrid.
2: Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, labor groups dudulog sa SC contra TRO sa 85 pesos wage hike.
2: Todo balita.
0: At sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, MRRC sa Aklana nagpapatuloy 52,749 na bata target na mabakunahan.
2: Todo balita.
1: Alas 11:38 na adlibad naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
2: Todo balita.
1: Nananawagan ng tulong sa mga otoridad ang ina ng 18-anyos na babae na sa umano'y hindi pa nakauwi ang kanyang anak matapos nakipag-meet up sa kanyang kachata sa Kaintar, Rizal. Ang babae ay kinilala ni si Mary Grace Andrade, residente ng Pagsanghan, Banga, Aklan. Ayon kay Dam Verosa Andrade, inanay ni Mary Grace, umalis ang kanyang anak bandang alas 12 ng hating gabi noong Lunes. Mula sa kanilang tinutuluyan sa Kaintar, Rizal upang makipag-meet up sa lalaking nakilala nito online. Sakay umano ng motorsiklo ng kanyang kamit-up ang dalaga at bumiyahi ng tinatayang 3 oras. Matay sa mga mensaheng ipinadala umano ni Mary Grace sa kanyang ina, dagong alas 3 ng madaling araw nang makarating sila sa isang lugar na may abandonadong bahay. Doon umano ay may 3 lalaki na naghihintay sa kanila. Ayon pa sa ina, ikinulong umano ang kanyang anak sa isang kwarto at sinaktan. Huling nakapag-chat umano si Mary Grace sa kanyang ina dagong alas 8 ng gabi noong Martes. Dahil dito, agad nang ipinaalam sa mga otoridad ang insidente upang maisagawa ang kaukulang investigasyon at matukoy ang kinaroroonan ng dalaga.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang balita, hindi nagbayad ang isang babae matapos magpa-cash in sa isang grocery store sa Numancia Public Market hapon ng Miyerkules. Ayon sa inisyal na impormasyon, pumunta umano ang babae sa grocery store upang magpa-cash in ng 30,000 pesos para sa kapatid nitong bedridden. Dahil sa kilala ng may-ari ng grocery store ang babae, agad naman itong nag-send ang nasabing halaga kung saan. Matapos itong maipadala ay wala umanong pambayad na cash ang babae. Dahil sa nangyari, inimbitahan ng may-ari ng grocery store ang babae sa Numancia MPS para sa kaukulang disposisyon. Samantala, nakatakda namang bumalik sa istasyon ng pulisya ang dalawa para sa settlement ng nangyaring insidente.
2: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nangangailangan ng karagdagang 280 million pesos na pondo ang National Irrigation Administration or NIA Aklan upang masolusyunan ang problema ng mga magsasaka partikular para sa mga irrigation systems sa lalawigan ng Aklan. Ayon kay New Washington Mayor Shimonet Francisco, tinatayang mahigit 300 million pesos ang kabuang pondong kailangan para sa mga permanenteng pasilidad at iba pang infrastruktura upang maayos ang daloy ng tubig patungo sa mga sakahan. May initial funding na umanong inilaan ang gobyerno, ngunit 280 million pesos pa ang kinakailangang karagdagang pondo upang tuluyang maimplementa ang mga proyekto. Bagamat bahagi ito ng pangmatagalang solusyon, higilit ng alkalde na kailangan ng agarang intervention upang maiwasan ang mas malaking epekto sa produksyon ng mga magsasaka, hindi lamang sa bayan ng New Washington, kundi pati na rin sa iba pang bayan sa Aklan. Samantala, ibinahagi naman ng alkalde na nakipag-ugnayan siya sa tanggapan ni Senador Kiko Pangilinan at nangako umanong magpapadala ito ng heavy equipment bilang agarang suporta.
2: Todo balita.
0: Dagdag detalye balitang lokal, nagtamo ng sugat sa bibig ang isang rider matapos bumangga sa tricycle na nakahinto sa stoplight sa bahagi ng Dimaagma Street, Corner Mabini Street, kalibo nitong Miyerkules. Ang motorista ay 50 anyos na lalaki at residente ng Numancia na napag-alamang nasa

0: Luwensya ng nakalalasing na alaga nang mangyari ang aksidente. Sa initial na impormasyon, nakatigil ang tricycle sa stoplight dahil sa naka-red light ito nang biglang mabangga ng motorsiklo. Dahil sa impact, nagtamo ng sugat sa bibig ang rider na agad dinala sa provincial hospital habang dinala ang parehong bihikulo sa Kalibo PNP para sa karampatang disposisyon.
1: Todo balita. Patuloy naman na makararanas ng mga pag-ulan ang aklan ngayong Huwebes, Agosto 13. Dahil sa southwest monsoon o habagat, ayon sa pag-asa, inaasahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa nasabing lalawigan kasama ang Antique, Capiz, Camarines Norte, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, Memaropa at ilang bahagi ng Central Luzon. Samantala, mas madalas na pag-ulan at posible sa Zambales at Bataan, habang isolated rain showers naman ang inaasahan sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms sa localized thunderstorms. Patuloy ding binabantayan ng pag-asa ang tropical storm ng Nangka na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Sa kabilang dako, walang binabawing housing unit. Anukal na pamahalaan ni Washington ang sa mga beneficiaryo ng National Housing Authority Housing Project ayon kay Mayor Shimonette Francisco. Ayon kay Francisco, ang ipinadala lamang ng local interagency committee ay notice of abandonment and disqualification of first notice sa mga beneficiaryong natuklasang walang naninirahan sa kanilang housing unit sa sinagong initial na inspeksyon. Paglilinaw niya na ang naturang notice ay hindi otomatikong nangangahulugang binabawi na ng pamahalaan ang housing unit. Ito ay paunang abiso lamang hinggil sa kasalukuyang estado ng beneficiaryo dahil sa pag-abandona sa unit ay maaaring maging dahilan ng diskwalifikasyon. Ipinaliwanag ng alkalde na nakasaad sa house rules na bahagi ng Certificate of Inspection ng Acceptance na nilagdaan ng mga beneficiaryo na kinakailangang tirhan ang housing unit sa loob ng 6 na buwan mula nang ito ay matanggap.
2: Todo balita.
1: Alas 12:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Nakapagtala ang lalawigan ng Capiz ng 4.1% inflation rate noong buwan ng Hulyo. Mas mababa kumpara sa 6.2% national inflation rate at pinakamababa sa buong Western Visayas. Ayon sa Philippine Statistics Authority ng Capiz, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas ng inflation noong Hulyo, ang pagtaas ng presyo ng bigas, gasolina, gulay, kuryente at mga inumin. Bagamat tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling mas mababa ang inflation rate ng Capiz kumpara sa national figure at sa iba pang lalawigan sa rehiyon. Patuloy namang minomonitor ng PSA ang pagbabago sa presyo ng mga bilihin at serbisyo upang makapagbigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko at mga policy maker.
2: Todo balita.
0: Samantala, 4 na indibidwal ang inaresto sa 3 magkahiwalay na operasyon laban sa illegal na pangingisda sa Iloilo. Ayon kay PRO6 Regional Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, mahalagang mapangalagaan ang karagatan ng Western Visayas dahil may direktang epekto ito sa kabuhayan ng mga residente, partikular na mga mangingisdang umaasa sa yamang dagat. Ayon sa Police Regional Office 6, isinagawa ang operasyon sa loob ng 24 hours bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa illegal na pangingisda sa Western Visayas. Kabilang sa mga lugar na pinagsasagawaan ng operasyon, ang karagatan ng Batad, Iloilo. Natayang 409,600 pesos ang halaga ng mga kagamitan sa pangingisda na nakumpiska ng mga otoridad. Nasa kustudiya na ng pulisya ang 4 na indibidwal para sa kakulang disposisyon.
2: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa balitang nasyonal.
2: National.
1: Inaalalahanan ng Department of Education ang mga guro at iba pang personnel na panatilihin ang professionalism at wasong asal sa paggamit ng social media. Sa memorandum na inilabas noong Agosto 11, binigyang diin ng DepEd na saklaw pa rin ng mga pamantayang profesional at etikal ang mga empleyado kahit pribado at kanilang social media accounts. Partikular na pinag-iingat ang mga guro sa pagpo-post ng mga content tungkol sa mga mag-aaral, classroom activities, school premises at kanilang opisyal na tungkulin. Inimok din silang iwasan ang personal na pag-atake sa mga kasamahan, content na maaaring makasira sa reputasyon ng ahensya at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa DepEd, hindi rin dapat gamitin ang mga mag-aaral sa paggawa ng content na maaaring humantong sa pangungutya, harassment o hindi nararapat na public sa scrutiny.
2: Todo National.
0: Hinansila ng Department of Labor and Employment ang alien na employment permit ng 6 na Chinese national na manisangkot sa illegal employment at paglabag sa labor at workplace safety rules. Iniuugnay ang mga ito sa steel facility ng Chonshin Steel Incorporated sa Pampanga na Nereid matapos makaranas ng sintomas ng radiation exposure ang 10 manggagawa. Ayon sa DOLE, nabigong magpakita ang kumpanya ng basic employment records at hindi umano na ibigay ang tamang overtime at holiday pay at mandatory benefits gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Wala rin naman ng workplace sexual harassment policy o Committee on Decorum and Investigation ang kumpanya. Ina-refer na ng DOLE sa Bureau of Immigration ang kaso ng 6 na Chinese para sa kaukulang deportation na proceedings.
2: Todo National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, mariing itinanggi ni Akbayan Partialist Representative Jose Manuel Cheldiok, no, ang mga ulat na nag-uugnay sa kanyang pangalan sa mga resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng paglitaw ng pangalang Jose Diokno Jr. sa mga acknowledgement receipt na inihaharap sa impeachment court bilang bahagi ng mga nakalistang recipient ng pondo. Nilinaw ng mambabatas at kilalang human rights lawyer na si Jose Manuel Diokno ang kanyang opisyal na pangalan at hindi siya kailanman naging ahente at tumanggap ng anumang pondo mula sa Vice Presidente. Ayon kay Diokno, matagal nang ginagamit ng kanyang mga kritiko ang ganitong mga issue upang sirain at tungisin ang kanyang reputasyon. Hinarap din ni Diokno ang mga bashers at trolls na nagpapagalat ng naturang impormasyon.
2: Todo National.
0: Magbibigay naman ng testimonya ngayong Miyerkules ang dating Public Works Secretary Manuel Bonawan sa malversation trial laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Taugnay naman ay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa prosecution, inaasahang magbibigay si Bonoan ng karagdagang impormasyon na susuporta sa testimonya ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang unang pagkakataon na ihaharap si Bonoan bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersya ng mga flood control projects.
2: Todo National.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
2: Todo International.
1: Nanindigan ang bansang Iran na hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz hanggat hindi tinatanggap ng Estados Unidos ang mga kondisyon nito para wakasan ang digmaan sa rehiyon. Ayon kay Moshe Nazarbayev, kailangan umanong tapusin ng US ang digmaan at bayaran ang frozen assets ng Iran. Samantala, muling nagtaas ng demand si US President Donald Trump kabilang ang pagbabayad umano ng Iran ng compensation para sa mga pinsalang dulot ng mga digmaan at pag-atake. Dahil dito, muling tumaas ang pangamba sa posibleng epekto sa pandaigdigang supply ng langis dahil humigit kumulang 1/5 ng global oil at LNG supply ang dumaraan sa Strait of Hormuz.
0: Sa iba pang balita, nagpakawala ng ballistic missile ng North Korea bago ang taunang joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea sa Naolchi Freedom Shield. Ayon sa South Korean Joint Chief of Staff, inilunsad ang missile mula sa Wonsan area patungo sa East Sea dakong alas 6 ng umaga ng Miyerkules at lumipad ng mahigit 700 kilometers. Ito na ang ikalawang ballistic missile test ng North Korea sa loob ng isang linggo na nakikitang protesta laban sa military drills na itinuturing nitong paghahanda sa pagsalakay. Nakatagdang isagawa naman ang Ultra Freedom Shield mula August 17 hanggang 27.
2: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports,
2: Todo, balita. Balitang Sports. Balitang
1: Sports. Muling sasabak si Filipina tennis star Alex Ayala sa prestigyosong Cincinnati Open matapos siyang idalaga bilang number 17 seed sa WTA 1000 tournament sa Ohio, USA. Ito na ang pinakamataas na seeding na natanggap ni Ayala sa isang WTA 1000 event sa kanyang karera. Dahil dito, may first round si Ayala at hindi agad makakaharap ang iba pang seeded players sa unang bahagi ng torneo. Nakasunod ito ng matagumpay niyang kampanya sa North America Hard Court Swing, kabilang ang pagkapanalo sa kauna-unahang WTA title sa Washington. Ang Cincinnati Open ang magsisilbing huling malaking paghahanda ni Ayala bago ang US Open, ang huling Grand Slam tournament ngayong taon.
2: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, nagsalita na si Bianca Umali matapos aminin ng kanyang boyfriend na si Ruru Madrid na nag-cheat siya sa kanilang relasyon. Sa panayam ni Audrey Diaz, sinabi ni Bianca na pinili niyang patawarin si Ruru matapos ang kanilang 8 buwang paghihiwalay. Binigyang diin ng aktres ang kahalagahan ng pagiging mabait at pag-unawa sa mga pagkakamali ng ibang tao. Hinimok din niya ang publiko na huwag manatilin sa galit at sama ng loob at matutong magpatawad sa mga taong nagkakamali. Ayon kay Bianca, mahalagang piliing maging mas mabuting tao sa kabila ng mga pinagdadaanan.
2: Todo Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo balita.
1: Dudulog sa Korte Suprema ang mga labor group para questionin ang temporary restraining order or TRO na pumipigil sa pagpapatubad ng 85 pesos daily wage increase para sa 1.1 milyong manggagawa sa Metro Manila. Sa panguna ng nagkaisa labor coalition, igigit ng grupo na walang sapat na kapangyarihan ang Pasig City Regional Trial Court na pigilan ang wage order. Ayon sa mga petitioner, lalabag mano sa Article 126 ng Labor Code ang naturang TRO at nagdudulot ito ng malaking epekto sa mga manggagawa. Inilabas ang TRO matapos maghain ng petisyon ng R-2 Builders Incorporated at Redecon Trading and Construction Corporation. Nananatiling nakabinbin ang implementasyon ng Wage Order No. 27 na magbibigay ng dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa NCR.
2: Todo balita.
0: At para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan ng Health News, umarangkada na nitong August 10 sa aklan ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o Ligtas Tigdas na naglalayong magpalakas ang proteksyon ng mga bata laban sa tigdas at rubella. Target ng programa na mabakunahan ang 52,749 na batang edad 6 hanggang 6 hanggang 59 months sa buong lalawigan. Ano man ang kanilang dating vaccination status, isinagawa ang provincial launching ng MRC sa Makato Aklan noong August 10. Hinikayat ng PHO Aklan ang mga magulang at guardian na dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center o vaccination site. Isasagawa ang vaccination campaign hanggang August 28 sa mga itinakdang vaccination sites sa lalawigan. Dayunin ang programa na mapataas ang vaccination coverage at maiwasan ang pagkalat ng tigdas at rubella, lalo na sa mga batang hindi pa kumpleto ang kanilang bakuna.
2: Todo balita.
1: Alas 11:50, isa is na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigao
0: at Katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. si Lacerna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navarra Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak Navarra.
2: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinaaksyon. Todo, aksyon!

0: Para sa Tradlaw, Banwa, Itagalibo, may Tradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, it programang Todo Action. Magkaroon kita, ita Webes, Pizza 12 na kita, Banwa, or Pizza 13, na sa buwan, Itagusto, Dagon, 2026. Oras na rin, Banwa, rog agapag-aabi-abi, agapag-apanamyaw, ita maidikaraga hapon, may agapag-pamati sa itong mga suki nga tagapag-amati. Sa kabirugan nga, Banwa, Itagalibo, Kabugusan nga, Provincia, Taclan, sa Kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagad magkaroon ng edisyon itato nga pag-ililiba ro akong ikinyo Banwa ang pag-welcome pagpanamyaw ita maaydaid nga Udro Adlaw aga maaydaid nga pag-uilabas magkaroon ka lang nga mga panyempo. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga baga taga pag-amating nga monitor git magkaroon ka nga baga pang orason naos kabay nga naging okay Banwa ro ato nga sang maga itry ka gadaw ita Webes sa ato nga mga todo kapinggit sa mga nagapupamati magkaroon ka nga hapon. Sa ato nga mga negosyante sa Bayan Karakong Kalibo Public Market. Now, kama naman sa Bayan Karakong Kalibo Shopping Center. Sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bolantero, bolantera, banwang nagkatutok na makarokraga Udra daw. Kamusta? Do aton niya sang maga. Sa nagkagad daw ita Webes, no? Sa aton yung mga negosyante. Now, kapingin sa Kalibo Public Market, ang Kalibo Shopping Center. At syempre, sa tanan nato yung mga merkado publiko sa bugos nato yung probinsya kaya Itaclan. Aksyon! Sa ito man mga tricycle drivers sa vanagad jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon itato nga Banwa Itagalibo daw kama naman bilog nga probinsya Kitakyan siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no yes ato sa sentry ta Banwa Itagalibo ang magkaroon karaga mga paorason nagapupaway na ito nga mga drivers daw karang iba ka na Banwa nagapatagayon itapago ilabas sa pila ka mga karinderya yes ato sa Banwa Itagalibo rung iba nagapupahuway ang magkaroon karaga mga paorason. Tutok ang Banwa sa ito nga pag-ililiba sa ito nga pala tuntunan. Daw kay kita karon doon mag-ahatod kinyo itapila ka mga impormasyon magkaroon ka nga hapon. Sa ito mga mga katodo, sa ito nga mga igmangot sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapailay-hilay kay bago tapos ka ita ilabas. Arong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda karon nga mga panimagay. Daw kapingin sa mga ulihi nga nagapaom ka ina ka ita agahon. Daw mga katodo para sa anda kong ilabas magkaroon ka nga unto. Pero problema sa mga waonet na nakailabas mga katodo kamulang bahala magapreparate inyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaginabo iya sa Banwa Itagalibo agabugos na ito nga probinsya Itaclan. Sarang mga katodo ang makapartisipar sa ito nga pagpagayag magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad magkaroon nga adlaw. Pwede ka muna nga makakomment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito ang gito nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabu na ito no, nga mga katodo magkapamati, magka-updates itapila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal ang anton nga pagatawa at ligwa sa anton nga pag-ililiba. Aksyon! Aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo na sa bilog na ton nga probinsya kay Itaclan. Pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic Banwa every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news na gatatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Itaclan. Makabaton ka mo nito notification agod no, maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos na ton nga probinsya. Ngani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pag-ililiba sa Webes nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon. Todo Aksyon.
0: Sa kinaangdan manging kaibahan sa rodega nga pagpangalagad si Katodo Reynaldo Banjola. Maga ililiba kita Banwa hasta alauna imedia makarog ka nga hapon. Pagaiban kita syempre itaton nga mga Todo reporters ang nagka-standby naman Banwa sa anda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsi kita Banwa no itapila ka mga balita direkta sa aton nga mga municipal police station sa bugos na aton nga probinsya kra ita Aken. nga aton kada banwa nga pagatawat ligwa no sa aton nga pagililiba makaron karaga unta adlaw sa aton karaga pala tuntunan. Kay may kung may pila una kabaga magagkuan no kabaga insidente na ang naguntad sa bugos naton nga probinsya ay gaba siya daron sa aton karaga pagililiba ni Katodong Jezreel Nermar. Kamalaman tong pila kabaga balita direktaman sa aton nga munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo. Pila sa mga aktibidad daw gaging patigayon ni taton nga LGU Kalibo na mga katodo magkaroon karagadlaw ita Webes. Mga katodo para man sa binipisyot aton nga mga kalibonhon. Igaba siya daman sa aton nga pag-ililiba ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Ilabanwa sa mga balita nga aton nga pagatawat ligwa pagatrataron sa aton nga pag-ililiba magkaroon karang hapon. Aron dahil karang mga katodo no, nga construction kong circumferential road na karon sa may barangay Balabag na partikular sa may sitio Lapos-Lapos sa isla kara ita Boracay. Agin pabutsa gamang mga katodo nga gin paabot na ra ita barangay Balabag na partikular sa kay puno nga barangay Jason Talapian sa tagatapan ita DPWH sa mga katodo kung naano na kararong plastada kaya sta sa makaron nakatiwangwang runday karanga proyekto Banwa ang apektado rong pila naton ka mga pumuyo kapinggid no sa mga taga barangay Balabag or sitio Lapos-Lapos barangay Balabag sa isla kara ita Boracay na at the same time nakakatao man kara ita hindi manami nga impresyon na sa anton niya mga bisita nagabakasyon sa Boracay araw man nagapatagay ang karabanwa ita island tour una karon sa isla bangod gani Banwa agagin buuan mga katodo runday karang karsada agas na makaroon na sambungan na nagagin pabayan wa karang makatodo ginaubra sandigman sa pila ka mga impormasyon agagin na paabot kato ni taton niya mga pumuyo una karon sa may sitio Lapos-Lapos barangay Balabag sa isla ita Boracay so kagina no nagistoryanan kami no nagka-chat kami kay ina ni Kagawad Libi Bindolo sa ita barangay Balabag no sa Boracay akong nano karabanwa runday karanga status no kara sambitan karaga proyekto as per information nga gin relay katon Banwa nga gin paabot ra ni Kapitan Jason Talapian no sa DPWH runday karanga problema Banwa agamba ni Kagawad Gagina no nga usisao na pagid no inspection no na makaroon karanga adlaw rindu na karanga hapon runday karanga area kay syempre andaman doon yung mga constituent sa Lapos-Lapos arong apektado mga katodo at the same time syempre makahuya man no, sa part itanto niya mga bisita mga katodo kung mag-agi di karang nga area kay bangod gani nga ginbuuan dong karsada agin pabayan plus pa di karabanwa nga concern ito ang karang pila ka mga residente na no, mga katodo nga tama kadelikado sa safety na itaanton karang mga motorista mga katodo that's why tama ka importante nga matawat nagakaigo kay ito pangon aron na sambitan karaga proyekto particular aron dai karaga construction kong circumferential road una karon sa may barangay Balabag sa isla It Boracay. Standby trataron ta sa ato nga pag-ililiba makaron karaga hapon niya sa ato nga pagwaragwag sa piya kabahin pila pa kabaga balita sa ato nga pag-ililiba makaron nga edisyon ni tato nga pala tuntunan makaina karaga gaon magkatodo gin patigayon aron dai karaga public hearing nga Banwa asaray karaga proposed waste treatment facility ang agyapahamtang mga katodo una karon sa may sitio asinda barangay Bayang sa Banwa Itabatan. Although nga may una na kita kara Banwa no nga pila ka mga impormasyon ang nababaton sa pila ka mga residente Banwa pero dapat no kinangan na to no nga mag-attender kabay ang nag-attender do ato na pila karaga pumuyo bukod niya mang itry ka nga sa mga taga barangay Bayang kundi no sa iping pa ang mga kabarangayan nga magapit di kara sa area mga katodo akong sa sindo ginaproponer roray karanga pagbutang mga katodo ita waste treatment facility di karon sa may sitio ya asyenda barangay Bayang sa Banwa Itbatan mga kaabyanan no kay kaina karanga gahon no gin patigayon unday karanga public hearing no alas 9 kay inat agahon mga katodo no una karon sa Bayang covered court kay importante da Banwa mga katodo nga masayuran no itaton nga mga pumuyo kay hambagan it iba nanton yung mga pumuyo ang manawa kita nag-against no sa like nga pila ka mga improvement like kung day karang nga waste management mga katodo pero kinahanga no nga maexplicar no sa anton karang nga mga pumuyo especially Daw sa anton nga mga residente una nga para maintindihan baga man ka todo, maaruday ka nga proyekto at tama kay importante maka todo kay syempre rulikawan naton karon arong epekto no sa palibot para nga hindi man baga mag-abot sa punto nga sa ulihi karon nga mga inadlaw na mga katodo ay may una karanga pagbagasugan mga katodo no nga manabo kay syempre arong epekto karon sa aton karon nga ikaayong gawas daga itry karanga pudisyon mga katodo adi kara pa makatodo rong posible no nga pagkontaminar no itry karanga tubig abi no especially nga una kita or makaabuan sa aton nga mga pumuyo banwa no saray karanga bayang lalap iping mga barangay raya kara banwa rong mayor nga pangitan-an una itaton nga mga pumuyo nga nagasalig banwa una no sa suba no particular sa tinagang tinagong dagat itry karanga barangay mga kaabyanan that's why nga tama man kay importante no nga ma-preserve naton mga katodo kay hindi ron pwede nga sa ulihi kita mag kuno na magapahapa mga katodo nga mag-react na kita rayon that's why tama kay importante mga katodo nga di kara naton ipaabot mga katodo ron day kara nga sentimento if ever banwa ko may mga concern kita mga katodo nga gusto ipaabot may kantanan asaray kara nga proposed waste treatment facility nga igapahamtang banwa una sa may sitio asinda barangay Bayang sa Banwa Itbatan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piya kabayen mga todo nakilaga na na identify na ita aton nga kalibo PNP aron day kra nga sangka gaki mga todo nga nagapamagag sa sangka 21 anyos nga babayi sa sangka bardi karon sa may kahabaon ko nga Jaime Cardinal Sin Avenue ako nagataliwan kra nga aga-aga mga todo matapos nga magpakilaga nga pulis mga kaabyanan aron nga mabudlay labi kra mga todo kay natabo aron day kra nga insidente mga aga-aga ko nagataliwan kra nga August 11 mga katodo pero kagapon gidyamang nag-report no sa aton karon nga kalibo PNP hapon na kahapon nagpablatter sa kalibo municipal police station aron ray kra nga complainant kay taga barangay Katiklan sa Banwa kra Itamalay so nagpatigay ito Banwa ita pagpangusisa aron aton kra nga kalibo PNP nag-backtrack itapilag kabaga CCTV mga katodo na trace Banwa na identify na mga katodo ronday kra nga gagaki nga ginapabot sa Banwa nagpamagag nga pagabarilon ang nagpakilaga nga pulis mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo
0: action kaya Banwa ro pila ka mga balita no nga tong pagatawa at ligwa pagatrataron sa aton nga pagililiba macro edition ita aton nga pagpangalagad standby manindo na sa report ni katodong Jasral Nermar mga katodo no sagin patagay kahapon nga press conference no ita aton nga provincial health office Banwa para nga igawas was mandong pila ka mga impormasyon mga nagkaginabo mga katodo kahapon sa press con ako nga Provincial Health Office mga kaabyanan.
2: Todo action para sa bayan.
0: Agahin doon na no, sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera arong peso kalibo magpatigayon na no, ita urgent job hiring para sa mga domestic workers na mga katodo para sa abroad arong pila ka mga impormasyon karon mga katodo sa mga interesado una pamitii ay doon na no, sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera sa aton na pagpangalagad
1: pagana sa pananghalian todo action
0: try mga katodo pila ka mga balita nga ito nga pagatawat ligo pagatataron sa ito nga pagililiba magkaroon nga edisyon itato nga palatuntunan. Sa agiha po na padayon ka mga makatodo nga makapadaga itinyo ka mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot na sa ito nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kay aton gito nga pagatrataron na pagatawat ligwa sa aton nga pagililiba.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: mula Lunes hanggang Sabado. Mga imbukada ni Banwa nga mensahe nga gimpadaga sa atong pagpangalagan.
1: Action.
0: Maigi nga po na may kapagpamati sa atong mga kaapino na karon sa isla Karaita, Boracay. Una kanday Bro Russell Senyeres sa kay Papang Sani sa Senyeres family. Nao graga pamati sa aton nya pag-ililiba. O naman kay Madam Sally Senyeres sa mga taga Barangay Baybay na sa Banwa Karatangalan no may gig kahapon anon aga may gapag-uwi labas makuraga panyempo. Una kanday Pareng Romel Kahilig no sa isla Karaita, Boracay sa Kahilig-hilig to family. una karon sa cargo port no gasa to nga mga truck driver una nga nagauwi ilabas makaron kag mga panyempo na bana kay paring Jerome Madraso sa Sitso Kabanbanan or Sitso Tambisaan barangay Manok-Manok no sa Isla Itburakay.
1: Aksyon.
0: Hoy kay Ma'am Elizabeth nga nagamonitor sa Germany, good morning kay agawon magkaron sa pong sa Germany. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand. O naman syempre kay Ma'am Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Bel Orzolano sa Hong Kong. Sa aton mga Canon OFWs nga always kid no nakatutok sa aton nga pag-ililiba. No, sa kada utro adlaw naton nga pagpagayag mga kaabyanan.
1: So
0: happy listening ha, aga mailalagid nga utro adlaw. Oy, happy viewing ha sa kay Sir Ryan Maris Amil. Asa ko nga mga kagapit una sa Mabini Street Kalibo. Maigig nga pagpamati ag maig nga hapon. O naman kay kagawad Michael Villanueva Solina sa Lagimbanwa, Numancia. Sa kay Ninia Villarmino, happy viewing, no? May gig nga utro adlaw. Likewise kay si Roger Losero Nagales, nagapamati man sa ato niya pag-ililiba. Kay Atong Oreta, asa ako niya makasimanwa una sa Banwa Caritnabas, may gig nga pagpamati. Bao si Tol Jo Luis Alameso, nagapang-imbitar. May binaili ko no sa Barangay Binabista. No, Atong, no, sa Sabado, bao matsasandag una no tato kambal. Atong Oreta, ito kita nag-badang-badang sa plaza, it Binabista. Madyama nami, mag-balikan, mag-uli sa Nabas sa Sabado. Nagapanampi si Tol Jo Luis Alames. Siyempre una kay Sir Vargas sa ato nga mga taga-Philippine Coast Guard. Nga nakabasi una sa Barangay Binaswerte sa Banwa Caritnabas. Maka-chansa kara i-chat ko si Sir Vargas. Madyama nami, balikan. Doamon niya to nga gin-antunan nga kami lang nakasayag nga tatlo ni Tol Jo Luis Alames.
1: May balita, may aksyon.
0: May mga hapon sa itong mga negosyante sa Uyotorong, no? Kayo nung Woody Navarra, good afternoon. O naman kayo nung Ili Navarra sa May Kalibo Shopping Center sa Damataga Chamsi Restaurant.
1: Aksyon.
0: Siyempre kayo nung Harley di Tomas sa Harley's Bindungguhan kay si Richard Gino Ambito. Rong guwapo nga Principalit Arcangel Sur sa Balete. No, sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School nga nagapamati gid makaroon karagabaga panyempo. Hamba na dapat man na Gino Gata. No, kay para mas manami, pagin para mas batang-bata ro dating. So may nga pagpamati sa guwapo, mabuot nga Principal Ait Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Sur sa Balete kay Sir Gino Ambito.
1: May balita.
0: O naman siyempre ha, kay paring Onyok Jornio Relente no, sa New Buswang. Kay pare ko ay Junel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur Kalibo. O sa maalwan niya mag-asawa kay Sir Ramon at kay Mamay Maymunja. O nagkaroon sa Barangay Bagto sa Banwa Katleso, maayad ay gig nga Udra Adlaw. Ang nagapamati kita magkaroon kay nasanay na no, nga magpamati sa anton niya pagpangalagad. Sana ko nga mga unika iho, aga unika iya no, kay sa Taiwan, no, kay Bibi at sa kay Arki no, sa Roxken Motor Parts. No, una kay Jam Jam, mayad na ikaw doy, dabaw na hidlo man kita kay Jam Jam. Nakuha naman to kagapon, imo nga motor ah. May pamayad din ka una. Next time may hagong-hagong na sa pagdaga ita bihikulo. Kung ginaing aan niya hindi na magpanaw yung magpamati man daw kay para man dun sa imo karon niya ka magairan.
1: Aksyon.
0: At siyempre nagapamati man noro anak karon niya mga tinawo na ni si Ramon daw sa Arki Ukay Ukay sa Kulasi Antique daw nag-request kay Drasi Ipe Sibilya.
1: Aksyon.
0: Naga monitor Sibilya giman to madya nalipat ako madya Sibilya lang kita ko tandaan. Naga na ko niya brother iya sa Leso kay Nono ang nagapamati gid makaron ka lang mga panyempo. Kay Sir GP magpusaw ha, may gig nga po nagamay mga pagpamati. Likewise kay Sir Ray Leonel mga katodog naga monitor man no, kay Neil Crispino Ray no, sa Barangay Badjo sa Banwa Caritan Numancia. Kay Migo Bongswalog sa Kapitol. O na kay Bro Iolio Garbo sa mga taga Global Paint sa Purok 5. At syempre no, sa RG Paint na una karon sa Numancia sa Tagana. Arong mabuot no nga mag-asawa kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo.
1: Aksyon.
0: Kay Papang Babi, nakaroon sa Isla Itaburacay. Pao, nagapamati makaroon sa kay Lionel Tambong no sa Barangay Bulwang. Sa aircon mga aircon it magakayan ita aircon it mga sagakyan. Ina galikaw sa Barangay Bulwang Papang Babi. Gaom ko una ikaw sa isla kada Itaburacay. Sa kay Park Bano Martina una karon sa isla kada Itaburacay. May gapagpamati kay Migo Carly Tornea Santiago.
1: Aksyon.
0: May 28 minutos banwa na kataliwan sa oras kara ita alas 12 sa atong karaga pagpangalag at magkaroon karaga hapon. Oy, ginapaysa, igri magkatodo, ita Life Extension na clinic. Ang Life Extension ay magapatigayon ita mid-month sale. Sa mabot karaga August 17, adlaw karaga Lunes, mag-avail no ita 10% discount, especially no sa vitamin D3, agmay with free CBG and ECG. Mga katodo, bisitahon niyo dyan mga Rwanda kung klinik na karon sa Mabini Street, Poblasyon Kalibo Aklan. No, kay makaroon ka raga mga panyan po mga katodo, no, mabudlay no, kung magkasakit. Tama man kay importante nga kita, nagapatsik up, itaton ka gawas mga katodo. No, kay may una karon no, mga freebies or libre no, nga gina-offer doon ton ka rin Life Extension. Agsandaron uman magapatigayon, ita mid-month sale sa mabot nga August 17. Adlaw nga Lunes no ang may una karaga 10% discount especially daw sa vitamin D3 ag may free CBG ag ECG una karon sa Life Extension Clinic sa Mabini Street Poblasyon Kalibo.
1: Aksyon.
0: May 29 minutos man wala kataliwan sa oras alas 12 oras sa Gyapon hatod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Aksyon.
0: Sa Gyapon na sarang mabakardong More Power sa Broadcast Center sa 2nd floor kung ka sa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo Aklan. No, kay mabo na ito nga magkatodor nagpahayag kung ano kay piktibo sa anda nga mga gawas umpis ang asanday nag-inom it more power. Kaparaskid ni Auntie JC Marte nga sukit more power. Auntie JC ayaw na magsunggod. Para nagadugang rin mo karon nga kagwapa Auntie JC. No, kung ba ikaw nagasunggod, nagabata pagid ikaw it doble. May nga pagpamatiya sa Marte family. Una karon sa Ruas Avenue iya sa Banwa kara ita Kalibo. Kay hambali kwanto ko magsunggod-sunggod gid si Auntie JC. Hindi ko gid maura ang katan adlaw-adlaw nga hambaut. Ayaw na una magsunggod Auntie JC. Kay ina ginuwat-uwat ko mo kay ina una sa may police station sa iya sa Kalibo. Wa kami makita ni Auntie JC kay hambaut ko pasensya gid kay wa gid ay nakagustot. Kay agang-agang gid nagligad nga adlaw it Lunes Auntie JC Marte. Aton Banwa nga pagpanumbalik ato na kinang pagdetalye ato nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igmangod balik ka naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mabaskogun ako, ag naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ko lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na patuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupahan nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayanan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies.

0: Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
4: Kami!
3: Meron!
4: Saan?
3: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners.
2: At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
3: Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
3: for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Ramiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
13: Balik sa Tagapaga, pangalagad may 42 minutos, banwa nagkatariwan sa oras, sita alas 12.
12: Todo aksyon!
13: Sa gihapon na, padayon ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. No? Iyas ato nga pag-ililiba, magkaroon ka na nga hapon.
12: May balita, may aksyon!
13: Okay, may gihapon na, may kapagpamati, nakaroon sa motor pool, nagamonitor magkaroon si Papang Raul Samoy! Wow, nalipat kita ko sa akong amigo, no? Nagamonitor

0: Galera nagmuno ka aton bao. Wa mo kita man kami ginatamyawa kay adlaw-adlaw. Na naga monitor gid, nawa gid manet pagong-pagong. Roamon nga monitor. Sa motor pool, no naga monitor magkaroon sa kay Papang Raul Samoy. Aga sana ko nga mga kaibahan una, no? Maayad-ayad gid nga outro adlaw.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: Sama na sa kay Papang Babi, no? Nagkaroon sa isla, o sa Barangay Bulwang, no? Nga nagamonitor sa ato nga pagpangalaga. Sa ato nga mga miyembro Malay Municipal Police Station, no? Sa Station Drug Enforcement Team, nga iya makaroon sa Prosecutor's Office, no? Kay nagpile ita kaso, no? Sa ato karagagin aresto, no? Sa ginpatagayon, nga bypass operation kung nagtaliwan niya daw sa isla Itburagay. So may kikahapon, no? Ang kaya pagpamati kay Master Sergeant Darisay, kay Master Sergeant Balaguer, kay Staff Sergeant Arangin, kay Staff Sergeant Baklas, ang sabilog, no? Nga team it Station Drug Enforcement Team kung Malay Municipal Police Station sa isla Itburagay. Ang siyempre sa Team Loyal, Itles o PNP, kay Police Officer Delgado, ang siyempre, daw sa kay Police Executive Master Sergeant mainit, no, nga always man nagamonitor sa ato nga pagpangalagad. Kay Ma'am Guapa, no, kay Ma'am Ibadlet, no, happy listening.
1: Todo,
0: apo pasensya gid na ligad, no, kay ang agang gid ra kon karag nga chimpo.
1: Action.
0: So may gig nga po na may kapagpamati sa ato nga mga kaapi, no, sa ato nga mga kapulisan. Daw nagamonitor magkaroon karag outro adlaw ya sa ato nga pag-ililiba.
1: Todo. Action.
0: Una sa kay paring Bernie Javier sa mga taga Parkside, no? Wow, timing naman yung aga Biyernes na naman pare ko.
1: No,
0: matyako sa gabi ilang nag-antoing kilaga ito, makarawi besot ay Biyernes yung matara yun. May nga magpamati sa ito ng mga kapin kay paring Bernie Javier, no? Ita Parkside, una sa Chief Bouncer kay paring Jeber Cipriano nga manog kagawad it barangay Mubo, no, iya sa Banwa it Kalibo mga katoto. Ang sa kwandon sa atong mga amigo na, no, nga nagapo pamatigid magkaroon nga hapon, no, sa atong kagapagpangalagad. Ang siyempre kay Sir Ridger Ibukan sa barangay Mubo, no, Kalibo nagamonitor man always, no, sa atong nga pag ililibaw.
1: Pag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
0: Kaya kita magkatodo sa pagtawit ligwa sa pila ka mga balita. Nga ato nga pagkatataron, makaroon kang edisyon itato nga pagpangalagad. Ginbalikan na to, no, mga katodo, runday ka nga reklamo ita pila ka mga pumuuyo. Una karon sa may Sitio Lapos-Lapos, Barangay Balabag sa Isla Karaita, Boracay. May kaantanan, no, sa runday ka na nakatengga makaroon nga proyekto nga ginapaabot, no, nga sentimento itato nga mga kaigmanghuran. Especially sa pila ka mga residente una na itanasambit ka raga lugar na kay mabuhay na pilang Domingo na Rabanwa, no, nga ginpaabot ka tonto itaton nga mga pumuyo kay ang maganita pila na ton ka mga residente nga kunta wagang anay gintabing ruray ka nga area kung hindi malanggali man gagi aobrahon makatodo ita aton nga DPWH mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: Na kay nagasakripisyo ta banwaro pila nato no na ka mga residente. Ro ato no na nga mga motorista no kay rong ginobra magkatodo. Asa na ba nato nagliligad? Nga ron dai karang nga akarsada di karon sa may area karon ita Lapus-Lapus. Barangay Balabag no particular ro ray karang nga constructions ita Boracay Circumferential Road. Na mga katodo kay ginbuho-buho an lang makatodo kung pamilyar ka mo. Nasa ato nga mga national highway every time nga may ina karang mga repair aga maintenance sige dapat gayon to ato nya DPWH ang ginabuuan to makatodo ruray kada ka karsada para baga sa pagtibag rayon ay madali, no, o galing do sentimento itapira naton ka mga pumuyo mga katodo nga pilang Domingo na magsambuana na rayon makaron nga hasta sa makaron sa gihapon uwa natabi nga runday kada ka karsada. That's why nga perwisyo sa part itapira naton ka mga residente. Una karon sa may Sitio Lapus-Lapus, Barangay Balabag, sa Isla Karait, Boracay.
1: Aksyon.
0: No, kay ginpaabot ka to, no, dahil karang concern ka na magkatodo, I think, July 20, no? Kung hindi ko na ito nga madumduman. No, mga katodo, pero, kagin paabot ka to, 1 week ko tara magkatodo, nga gin buuan, no, dahil karang karsada. No, that's why rumpi na naton ka mga residente, nagpaabot, no, itaray ka informasyon nga masiman na kung pwede, no, nga, mabuligan, no, nga maipaabot, ruday ka problema namun, iya sa may chitso lapos-lapos, barangay balabag kay makaguoy man na, ro mga estudyante makatudong nagasuhod sa eskwilahan, kama naman to aton yung mga motorista una, nga basi, may una nga peligro, nga pwede nga maging rason, id pagka-aksidente mga katodo, saray ka nga pagmaniho, itaray ka nga mga bihikulo. Ang magluwas ka rong banwa, noong pinag ka mga impormasyon nga ginapabot nga, siyempre man na makahuya man man na sa part itatong ka mga bisita. Ang nagabupakasyon banwa sa isla kay Taburakay, although nga, iyay mora sa may nalikod ka nga part ito isla Taburakay, pero ruaton nga mga bisita, nga nagapatagayin ka ng makatodo, itry ka ng island tour o nakaroon sa bilog ng isla, magabayan, ruray ka ng area makatodo, ay siyempre, sino man abin na ila nga makaroon doong sitwasyon itaton ka ng karsada. Ang ginapabugay naton, doaton ka ng isla kat Burakay, sa bilog ka ng kalibutan, tapos may makarunday ka ng area. Na o mga katodo, nga makita na eksperyensyaan doaton na mga umagagi, okay kung takon, ongoing, no? Apadayon baga rung pag-ubra, pag-refair, itry ka kasada, o galing wagid eh. Nauday ka na ba, warung pila ka mga sentimento, nga ginapabot, itaton niya mga pumuyo. No, nga kunta, galimana, kung hindi malang pwede, or hindi malang pan maubra gagi, kunta, ginpabayan ng anay, kay kahit papano, banwa, hey. Abo kong pagidman, makabig na to, nga uugtasan, na baga? Rura yung karsada, makatodo, pero makaron, nagaugtas, ruanto niya mga motorista, sa sitwasyon, mga katodo, itry ka karsada, inakaroon sa may sitio lapos-lapos, barangay Balabag sa isla Itburakay.
1: Action.
0: No? So kayo na makatodo, ginpabot na to, no, sa ro-concern, sa kay kagawad Libi Bindolo, no, ita barangay Balabag. Aga, ginpabot siya katon ni kagawad Bindolo, no, based man sa amon pagbailuanan kayo na ta mensahe, nga mana, naipaabot na rin ni Kapitan no, sa opisina it DPWH, no, mga katodo, runday ka rin nga problema. Okay, siyempre, bisan siguro, do ato no, nga mga barangay officials, na no, ita barangay Balabag, nangil, at nakwaman na, na sagwaan man magtanaw, itry ka rin nga sitwasyon, kapin pa nga, rung maapiktado una, bukon niya mang anda karon nga mga pumuyo, kundi may aton man nga mga bisita, mga turista, nga nagaagi una mga katodo, sa nasambit karangal lugar.
1: Pampagana sa pananghalian.
0: No, galing rong implementing office karang makatodo isa Roanton karangal regional office 6, no? Akong DPWH. Ay ang pagganit pila na ton ka mga resident, nano pa man narong ginahugat. Na o makatodo nga tabingon, umpisahan, ruray karangal pag-repair, pag-obra makatodo, itaray karangal circumferential road nga mabuhay naman na mga dinomingo. Aro amon ka nga pagtiniis, hagus adlaw-adlaw makatodo nga padagay, pila ka mga minsay katon. Aro aton nga mga kilaga una sa may sitso lapos-lapos barangay Balabag sa Burakay.
1: Action.
0: Na uwa sa na ka nga makatodo, ita kung nano ka nga mga gamod abi, no nga man nga ginpaabot, ruray ka nga impormasyon, kay normal doon nga mga reaksyon banwa, itaton nga mga pumuyo. Kaysa nga ka nga direkta nga apiktado, saray ka nga sitwasyon, itray ka karsada, kapal sa nambal ito nagligad, nga runay ka nga mga sentimento, itato nga mga pumuyo una. Sa may sitso lapos-lapos Balabag, daya man dong sentimento anay, itato nga mga pumuyo. Di karon sa may area nga rin sitso Lugutan, sitso Tuloban, nga makaraman dong ginobra, ginbuuan, ginpabayan, no, itabinuan mga katodo, that's why, ang nagkabuoy atensyon, sa pila naton ka mga bisita, ag nag-abot banwa sa punto, nga ruaton ka nga sanggo ng bayan at malay, mga katodo, ginpaabot no, or ginawag, agin imbitardong, atagatapan ita DPWS, kung nanurong plastada nga hamaan, nga magkaroon dong sitwasyon, no, kay makahuya no, sa part, itaton niya mga bisita, na ruaton niya mga turista, una, while, una karon sa isla Itaburakay.
1: Action!
0: Narong mabudlay ka na mga katodo, masi pabaga kung may una ka nga magkaga-aksidente na ton nga mga bisita. Di ba magaway man na yun? Kayrong balik ana banwa isa sa imahe ko aton ka nga isla ka Itaburakay. Na ako namatay, may una kita nga mga naga-react no nga na, parang kung baga parang hindi makabaton ko naman ita raya karaga mga negatibo nga mga ginapaabot mga observation banwa itaton yung mga pumuyo nga maapektado na sa isla Kalitaburakay pero wala na ton makatodo na antisipar rumpi lang ka mga posibilidad nga kung magpadayon dumakarunday karaga senaryo nga hindi matabing ruray karaga proyekto banwa nga pwede ra banwa manginsilan. Ama katodo it aksidente bukon yamang it aton nga mga pumuyo una. Asa may area karay ta sitso lapos-lapos kundi bisan ruaton nga mga bisita, mga turista makatodo nga nagabakasyon una sa isla kara Itburakay.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Nga hindi man daban wa lumalipot manigar katon nga may aton kara banwa nga mga bisita una no nga mahilig ta na nga mag-tour, maglibot. Magwas mga katodo nga una karon sa baybayon naga libot mga katodo para sa pila ka mga ama nami man una karagatagan awon maabo pa una banwa no nga mga agi na patagayon mga katodo nga pag tour island tour no itaton nga mga bisita doon ka na mga katodo rong pila ka mga punto nga ginapaabot man itaton nga mga pumuhuyo ang baginanday okay tama na no kung kami iyang mga tumandok kami iyang mga residente ay paalin man na. No, kung may una kita nga mga bisita, mga katodo nga maka-experyensya, mabutang sa agang-agang, ma-aksidente, makatodo, ag basi rayon, dung balik. Isa anton ka nga islat Burakay. Kaya daya ko naman makatodo rin mentalidad. Aga sa karayon kita makatodo mag matumatuto kung may una na nga insidente nga nagkaganabo. No? Daya ka ng banwaro aton nga mga observation. Bisan siin man, no, ng mga proyekto, mga katodo, like, sa part ita DPWH, no, mga katodo, ay, yagig ka na mga nakaangda na ito, no, ng mga sentimento nga ginapaabot. Bisan nga ni iya, mga katodo, sa aton, kaya mga national highways. No, pag once nga, wa pa it may aksidente nga matabo, uwa man nag-aakto, no, uwa man nag-ahugag. Ginahugat pa, kung amat, no, nga, mag-post na sa anda, kaya mga social media account, dong, pila na ton ka mga pumuyo nga apektado sa karayon magpatagayon banwa it action. No, kung amat ganin, na nakakabati, pakita't mga komento, ay manay, aman man na, kailangan gin man nga i-post, no? Ay, may una man na nga, tama man nga venue, ipaabot man na sa amon karon nga tayo-tapan.
1: Action!
0: Kung galing hindi na ton mga katodo mabasuro anton nga mga pumuyo. No, kay daya, realidad naman da banwa nagakanabo. Every time nga may ina nga mga concern nga ginapaabot ro aton nga mga pumuyo hay ginapabungubungan man ngani nagapabungubungugang mga katodo pero pag mag-viral na ngani rayon kuan aro ray kra nga gina-post sa social media di kato na ray makatudo di karon na maakto nga pwede malaman gali nga himuon mga katodo ham-an huwaton pa nga may una pa nga magkaganapo saka kita magmato-mato nga magpatigayon karabanwa it action sa sangka concern ko namat nga ginapaabot it aton nga mga kaigbanghuran
1: pampagana sa pananghalian todo action
0: no, hindi naton doon makatodo mabasong ayan mapungga naton doon pila ka mga residente ngaroon nga haus adlaw-adlaw banwa sandaro na ka-experyensya kung ano kabudlay sa part nanda aro na ikaraga sitwasyon kay hindi masandara banwa magpaabot kung anda ko nga reklamo. Kung okay lang man sa anda ko nga part o galing siyempre na sayura ng dabanwa or nababatsagan nanda nga pwede ra makatodo ikapahamak pwede ra nga maging rason ita aksidente pwede mabutang sa agang wrong safety ita aton nga maumagagi kung hindi matabing ruray ka nga area nga ra makatodo ita sitso lapos-lapos Barangay Balabag sa isla Itaburakay.
1: Action.
0: So ang bagay na ni Kagawad ni Bibindolo ay nakaragantunan no makarakarang hapon although nga may advance information imaw nga gintaw katon nga mana gin paabot na ron ni kapitan sa opisina ita DPWH. Ugalin that's why kay na nagpanguta na gitat o man nag-update kita ito sa pila naton ka mga pumuyo ay imaw gigihapon man na ron sitwasyon namon iya. Kami man sa gihapon nagasakripisyo, nagatiis mga katodo, itray ka nagadangan. Nga amon ka nga ginareklamo. No? Daya ka na banwa isa halint ana sa pila na ton kabaga pumuyo. ang nagapaabot, itry ka nga concern na mga katodo na no particular una karon sa may area nga ra it lapos-lapos sa barangay Balabag sa isla Itburakay. Hambar to kay ina hasta makara. Uwa gihapon matabing arong karsada. Basta proyekto git it gobyerno. Mabudlay git kabuhay umpisahan. Kunta uwa gang ginbuuan akay okay paman. Kunta rung dagan.
1: Toto, aksyon.
0: Ay, kung makakomento rin karon doon, aton niya mga pumuyo, makahambay na ita mga negatibo. No? Mga inarayon mga katodo. Pero wala aton natungkad. Ruray ka na nga mga punto. It aton nga mga apiktado nga mga residente. Kay normal doon, sanda ka na banwarong apiktado, sanda rung pwede nga mabutang, no, sa agang-agang mabutang sa kapahamakan nga posible makatodo mangin rason it aksidente sa ray kareng karasadahon mga kaabyanan. Aso inaga no kay ma-i-sikero no ni Kagawad Libi Bindolo ruray kareng area maki-update kita inaga kana na no, makatodo kung kamusta rung sitwasyon although nga aware naman imaw that's why gani nga hamba na kay inakalton na nga naipaabot na ni Kapitan Jason Talapian sa opisina it DPWH ruray kareng concern it pila naton kabaga pumuyo una karon sa may Barangay Balabag sa Isla Itburakay.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Impunto alauna ruwatong karaga oras ato kagapag pangalagad makaro karaga hapon mga katodo sa Gihapon. Oras atod kinyo it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Siyempre atod man kinyo it Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer. Sa aton panwa nga pagpanumbalik rungdugang pa nga balita reports. Ito nga mga todo reporters. Balik ka naton pagkatapos alit dugang pa nga mga pahanomdom.
1: Todo, aksyon!

0: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake
3: ko
2: ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Southron Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southron Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
13: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kuhunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
16: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Todo aksyon. Gala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
18: Balik sa Tagapaga, pangalagad. May 12 minutos banwa na katariwan sa oras. Ita ala una.
17: Todo aksyon.
18: Sa giya po na patayin ka mga kapamati sa programang Todo Aksyon with Takatodo Reynalda Banjola.
17: Todo Aksyon.
18: O yung pay-viewing ha, sa kay Rexa Pilayo, no, ganagamonitor sa Tagapag pangalagad. Likewise kay Ma'am Rosie Isog. Nagapamati man sa ato nga pag-ililiba makarong hapon kay Sir Mariano Salazar, no, nga naga-monitor, no, sa aton nga pag-ililiba.
17: Todo aksyon.
18: I-check tanay banwarong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo Itbanwang Kalibo, no, antes naton si Kerondong report man ni Katodong Jesrel Nerbar. Standby.
17: Radyo Todo Live. Report. Report.
18: Sa line number 1, Katodong Rolly, with the report, please come in.
19: Yes, Katodong Reynald, no, kayo na magiging audience sa wiring kung ating karanga Public Employment Service Officer Piso Kalibo pinagi sa First Northern International Assessment Incorporated. Mga biyan, iya sa ating may lobby kung ating karanga bago na Murstang Hall at LCU Kalibo kung si Enrong audience job hiring for domestic workers sa Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, at may offer nga sweldo nga 400 nga dolyares kada bulan with cash assistance, no? At the same time, wrong hiring sa professionals and skilled workers sa New York, no? Yung mga registered nurse at sa Cambodia, mga teachers, then Japan, the assistant language teacher, and sa Netherlands, nurse, nurse assistants and caregiver. Now, sa Kingdom of Saudi Arabia, there's helper, babae at home, and sales helper na panglayaki na, no? And then sa Qatar, yung gina-offer yung cook assistants and waitress, no? Sa Saudi Arabia, sales associate, at the same time sa Kingdom of Saudi Arabia, customer service associate, no? Kaya yung gina-cater kayo na, o ato nga Public Employment Service Office pinagi sa First Northern International Placement Incorporated na nakabase sa Pine Metro Manila. On the other hand, ginapahaw man makaroon ng ating nga lobby at ating nga LGU Kalibo para man, no, sa ginatawag nga public viewing sa pagtaliwan sa pagkakinabuhi na wagi gina-anticipal at ating nga Human Resource Division Head, no, si Mr. Leonard Cristobal. No, may public viewing at 3 o'clock in the afternoon. Yes, sa magabi. Then, before and after that public viewing, direksyon dahil sa Dakarang Atrimaray na sa mga likod na portion ko atong nga Gaysano, no? Dakarang nga residensya. Aga agar anabi karang katudungin na nga patnog. Agar senior goodness mo rong nga taong instruction kuchin dapat agangay na itasar rong public viewing para sa patay nga ayawas ni Mr. Linald Cristobal, no? Sorry yun ang atong nga natatanggan na karoon na hapon kaya sa atong nga municipal hall at LGO Kalibo. Magluwas ka rin kung ang ibang mga event or activity nga ginakiterong aton nga mga public officials at simple mga department heads o aton nga local government unit at Banuat Kalibo. Report para sa Todo Aksyon. Ako naman si Katodong Rony Boy Herrera at Radyo Todo.
17: Radyo Todo Live. Report! Report! Pampagana sa pananghalian. Todo Aksyon! Todo Aksyon! May balita! May aksyon! Todo Aksyon! Hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo Aksyon!
18: Abogin nga, salamat sa report ni Katodong Rony Boy Herrera direkta sa ato niya munisipyo kay Banua Itakalibo.
17: Todo Aksyon!
18: Sa pila kapag aktividad na ang aging patagayon at ato karaga LGO Kalibo makaro karaga Dlao Ita Webas para man sa benepisyo na no, ita aton nga kalibunhon kapingid na no, sa managa po pamati magkaroon karaga hapon iya sa aton nga pag-ililiba.
17: Pag may balita, may aksyon.
18: Check taman dong linya ni Katodong Jesrel Nerbar direct taman sa nakaroon nga area no kahapon sa ginpatagayang karang press conference ita aton nga provincial health office kung probinsya Itaken.
17: Radyo Todo Live. Report! Report!
18: Sa special communication, Katodong Jesrel, pasok!
20: Katodong Rinald, target makaroon ni tatong karang provincial health office rong magkapin kara sa 52,749. No, katodong Rinald, ang mga inunga, edad kara ita anom hasta kara ita 59 anyos nga bugan. No, yakar sa tong probinsya nga mabakunahan, katodong Rinald, edad kara natawag kara nga measles and rubella supplemental immunization activity o kon MR siya nga katodong Rinald. O kung ligtas tigdas ya kara sa tong karang probinsya nga sige patigayon nga kahapon no nga press conference sa tong karang provincial health office unakal sa nang opisina no katodong nga Rinald ging pabutsyag kahapon ni tatong karang pila ka mga private doctors atong karang pediatrician atong karang pila ka mga doktor magaling kara sa tong ospital ya kara sa probinsya nga roray nga katodong Rinald nga bakuna nga ginatawo naton sa mga inunga o kung naturok nga katodong Rinald is 100% nga safe no katodong Rinald ding ang pabutsyag atong karang pila
18: ka na matabi ka to dong Jesrel ay kung siin pa ni Ruwa agad na kaintinding rado yun parang number one ka kwan ka supay
20: doon yan ni katodong Rinald doging padumdum right atong mga kadoktoran na gatong karang mga pediatrician kapon kay Doc Nicky nga right atong karang Asia Pacific Medical Hospital katong Rinald atong medical clinic atong karang nga rin nga nga bugong nga nga ginaturo katodong Rinald sa atong karang mga inunga katodong Rinald is importante ra agaya nga lang bugong isa 60 years noon katodong Rinald nung nga ginagamit sa base kong mga nanay naton, mga lulo naton katodong Rinald atong karang mga uncle ay naturukan man katodong Rinald itong sabitan karang bugong aga nasabitan nga okay man wa man karang katodong Rinald tinatawag karang mga natawag nga side effects sa so, kulabanan normal yang katodong Rinald nga side effects sa nasabitan karang bugong is wrong mild nga gagnat katodong Rinald doon yung karadong ginpabutsyag no nga normal malang man magkagagnat kasi kung ikaw katunol bata ka pa man para sabi ka na mga 59 bibugan pang katunol yung mga aksag siyempre normal yung makabatsyag galit na sabitang
18: ay siyempre sa kwan doon eh sa parang anurat ng buong gagininject katunol di Israel
20: doon katunong Rinald normal man na nagahabok ba katunong Rinald doon yung tinurukan baga sa part 8 gawas na ito yung mga inungan naton apang may namatang mga natawag ka mga bawal katunong Rinald para sa karayta nabdos katunong Rinald bawal lang tawag karang aturukan kasi pwede mapiktuan o kung natawag karang mapatay rong gapsa kasugod kat atong karang atiyan katodong Rinald tapak ko sa pagkabot mata sa 6 years old o 59 months nga mga gapsag is safe tayo mo katodong Rinald nung iturok sa atong karang mga inunga ging ano man ging kundi naman itatong karang PHO o mga nagagapta karang katodong Rinald nga mga nga ano ba isto istorya sa guwa nga natawag karang may mga iba bang halo ba katodong Rinald rong bugong nga man ginapilit baga nga natawag karang magbabakuna ro mga inunga ay munahamba nang tanga ang tabi karang katodong Rinald nga ginahamba ti batong kamang mangod nga maparihas baga sa natawag karang kat covid baka katodong Rinald nga natawag karang nag-dengue back siya baka katodong Rinald kumatanda na to nag-dengue back siya nga tong bugong nga abo baka katodong Rinald ro naapiktuhan sa mita do yun na ginakapyutan it pila ka mga tao haman hindi siya na katodong Rinald magpaturok ito sa mitan karang Diyan nga nga measles and rubella nga nga supplemental immunization katodong nga.
18: Oy, sabay ilo abi katodong just ray nga magpamati, magpati sa aton nga mga health expert haywa tay. Parang sanda pa tayo ni nagakuan, sanda pa tayo nagaribat, baga naga ginasupay pa tayo, manay, mag-ain tayo manaroon sa kuan nga. Wa man nga nakita nakaintindi, kaga doon ato nga mga doktor, ay sanda tayo karoon na eksperto, sanda nakasayod kung nanorong plastada, katodong Jisrel.
20: Doon nga nakatodong Reynald, aga gingin nyo man, idok ni King Rakapon nga, kung magpanguta na ba kita katodong Reynald, dahil kasi nakasayod, karang mga professional ba nga klase, kara ita mga legit sources, para sa mga doktor, pag hindi kita magpinamati, kara yung sa social media, yung para na katodong Reynald, mapati kita sa mga vlogger nga ra, sa mga iba matangarang mga natawag nga mga tao ba nga bukom ng mga ita na tawag karang trabaho rin nga rin nga pagtao it mga buhong nga katodong Reynald. Kaya yung karo na kaapon, nga rin nga rin buhong ginapana, o is libre man na bira katodong Reynald, eh, wakaman karat na bayran, nasampitan ka nga bakuna nga katodong Reynald kasi kapatigayon sa nakrayt, pila ka mga ano ka parang program.
18: Oo. Dalagi daw kay nag-a-plactuate na rong linya ni katodong Jesrel Nerbar, no? Sa pila pa kabaga impormasyon na toy kahapon no sa rekreng press con giging patigayon ita aton nga provincial health office
0: aksyon
18: lagi kay balikan aton do rekreng linya no para sa impormasyon ita aton nga baga pumuyo kay importante man dan no nga masayuran ita aton nga kay mahuran especially no sa mga kabaryuhan no mga katodo hindi kita no mag go ahead katodo Israel
20: katodo Reynald
18: proceed.
20: Doon katodong Reynald, no? After 6 months nga mabakunahan kat first dose katodong Reynald is makabaton ka umantayin ka ita second dose after 6 months katodong Reynald. Doon katodong process kapag tao ita nasabitan ka nga immunization nga katodong Reynald. Do agaging ano man, ging tawag ka ging hinyo git itatong ka nga PHO itatong ka nga mga imangod, mga nanay, mga guardian nga dahon sa pinakamagapit ka nga mga outlets o kung natawag ka mga centers katodong Reynald na may mga bakuna ro atong karang mga inunga para maturukan katodong Reynald hindi ka magpila it mahaba sa pila ka mga covered courts kung saan da katodong Reynald magpatigayon it mga immunization programs agda yung MRA siya katodong MR siya katodong Reynald sa inyo karang mga lugar no aga hindi magkahadlok doon yung katodong Reynald yung pabutsa kapon nga hindi yung magkahadlok mapaturukan atong unga kasi raya nga katodong Reynald nga sakit nga rang natawag nga misa sa Norbilia nga is uwara katodong Reynald ita buong o kung kinangan ang nga bakuna ang git o kung pang-abang katodong Reynald. Dung kinangat at maunga dahil dahil nga nga misal sorbilya nga katodong Reynald is kamagatay dahil katodong Reynald droging pabutsag katong kapon no ita pila ka mga doktor nga rin nga sakit is kamagatay kapin pa sa mga idunga nga manaba po yung katodong Reynald randa karang natawag karang ano ba nga tawag karang protection sa gawas o natawag karang nga parang badali sanda karang katodong Reynald nga kapitan it sakit so dahil nga misal sorbilya is maana karang target ka ba ng katodong Reynald mga inunga no so what buong ra kundi rayang gigarang bakuna nga makaharang katodong Reynald sa pagsugot it nasabitang kagaw sa atong karang gawas katodong Reynald so ginahinyo gid kita to karang PHO nga dayuhon atong mga inunga o kun pabakunahan gid sa ginapitigayon karang measles rubella supplementary immunization activity ya kar sa atong karang probinsya ro nagumpisa ra katodong Reynald ka Agosto Ages ito kar sa Makato aga nagpost man ro atong karang PHO waklan pa check ipa-check lang gid nato no so ang karang Facebook page una karang katodong Reynald nakapost ro na karang mga schedule si activity sa atong karang probinsya sa mga pila ka barangay pila ka mga banwa katodong Reynald para man may idea ra atong karang matagpamati aga atong mga imanghod no nga naila magpabakuna sana karang mga inunga katodong Reynald ida nga nga immunization activity katodong Reynald. So para sa pag-security baka ng mga municipal police station no yes sa tong bugos sa probinsya na maging mototaway man katodong Reynald agaw mga mabadugog gid ngin incident accident respondian ato mga otoridad. Para sa todo action no command sa katodong Jisrel Nerbar ng Radyo Todo. Kaibigan.
0: Radyo Todo live report report. Pagana sa pananghalian. Todo action. Todo action. Balita. May action. Todo action. Kapag may balita, may aksyon. Toto, aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Okay nga, siyamat sa report ni katodong Jesrel Nerbar. No? May kantanan no? Sa pinagkabaga balita sa natabok kahapon nga press conference na itaaton nga provincial health office kung provincia itaaken.
0: Toto, aksyon.
18: Hoy, may gapo na, may gapagpamati kay sa ato nga mga barbero, no? Una karon sa may Kalibo Shopping Center, aga siyempre una man sa Davos Barber Shop, no? Kay nagapamati igid makaron, no? Ro ato nga taga pamati, no? Kay Sir Diluna, na ang nag-monitor iya sa itong pag-ililibasa mga taga The Boss Barbershop o na ikaw sa Kahabaon akong Jaime Cardinal Sin Avenue iya sa Banwa Ita Kalibo.
2: Aksyon!
18: Sa nabilin ta Banwa no mga minuto ito ito kagapag-ililiba magkaroon ka nagahapon na tumod na no ita aton nga mga kapulisan na no, mga katodoro na ikarang nagpamagag no ag nagpakilaga karang nga pulis na no, matapos nga magpamagag sa sangka babayi ko nagataliwan ka nagaaga sa sangka bar di karon sa may Jaime Cardinal Sin Avenue iya sa aton sa Banwa kara ita Kalibo.
2: Aksyon.
18: Daw kay natabo abi makatodo aga-aga ita July 11 no. Ruray kara nga insidente o galing nagreport sa aton kay Kalibo PNP kahapon yata ita hapon no. Ruray kara nga complainant nga taga barangay Katiklan sa Banwa kara it Malay.
2: Aksyon.
18: Akay sandig abi Banwa sa nakon nga report. Sa aton kara nga mga otoridad nga while nga una sanda makatodo sa Raya karang VAR, agi na pabutsag no, nga hilong naman abi, no, raya karang agagaki nga rang makatodo, nga nagpagapit kanda, nag-oper kat ilim nun, samtang nagapangaha na nga makatodo, no, augaling kuli, nagbuhi, takalit na magawat sa yun, karang baga pamisaga, nagahambay itong barilon,
2: aksyon,
18: sa nga ni kuli, nagpakilaga, no, kung anak ko ang galingon, nga kuno, hey, maway, asang ka police officer?
2: Aksyon.
18: Ang rason to man wang umuli roray karang grupo itray karang tagreklamo o galingas ta ito makatudugin sinunda no itray karang suspect. Sumatapos kahapon nga nag-report sa aton karang Kalibo PNP nagpatigayon no nga mag-review itray karang CCTV. Ro aton karang mga kapulisan na mga katodo aga base kaina no sa pagpabutsag itato nga Kalibo PNP. Nga na-identify roray karaga persona.
2: Aksyon.
18: Aagbukon mga katodo it miyembro it police.
2: Aksyon.
18: Sa ito na baton niya information, I think parang may pamilya no nga police pero imaubukon tayo mo karita police mga katodo. Galing do, roray karaga problema kay bangod nga kahapon na nag-report no ay gin-refer no sa roray karaga barangay justice system. Na o mga katodo na sambitan ka problema gagin tugaman doon itapag kahawag sa part itry ka isang ka 27 anyos nga babayi nga taga barangay Katiklan sa Banwa It Malay.
2: Aksyon!
18: Na doon ka mga katodo noro nga updates no kay saray ka nga kaso ang gagin report na sa ato nga nga Kalibo Municipal Police Station.
2: Aksyon!
18: No, kadasig lang noro ato nga tiyempo no yas ato nga pag-ililiba no, kay agang-agang na gid, no, raton ka naga tiyempo sa ato kagapagpangalagad makaroon ka naga hapon. Aruray ka na makatodo ang ginapatagay kaina no, ng public hearing sa proposed, no, mga katodo, nga

0: Sa nagkaraga-propose ng pag-operate kong waste treatment facility ang gapahamtang una karon sa may sitio Asinda, Barangay Bayang, sa Banwa Kara Itabatan na kay Kagina, ronaray karang ginpatagay karang public hearing una karon sa covered court ko ga Barangay Bayang, no? Batan kay importante man damang katodo nga masayuran ang katodo itaton yung mga pumuyo kay siyempre hindi man naton manipot manigar o hindi man naton malikawan yung iba naton yung mga igmahod sa posible ba ganon nga mangin epekto na no, sa aton karon nga palibot sa aton karon nga mga kasubaan una sa may area nga ita Bayang sa yun taman no nga ray kara makatodor ang pinaka main nga ginabuan ita pang adlaw-adlaw karon nga mga kinanganon ita aton una nga mga mangingisda sa nasambit karaga barangay at iping pa nga mga kabarangayan nga sa kopit banwang batan. Kung kamo sa tamang mga tiyempo sa itong pagililibas, sa itong pagpangalaga, doon pila ka mga balita nga wata mga botbantayan ni Naga sa itong karaga pagpangalaga. Partner nato sa Technical Science, si Katodong Rigi Plasio. Hasta na di ka na banwar itong pagililiba. Ako man din Katodo naging ka-aksyon. Magkarugang hapon, si Katodo Rinal Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis DTX 500!
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kaya ba 83 na ito?
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapin.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time ay 45 minutos sigo nagtaliwan sa oras. Itala una

0: afternoon. Sa ating mga suki nga mga tagpagamatian, welcome sa Webes nga edisyon, pagpangalagad programang Palautwasan Mo. Of course, and still, with you masinadyahon! Ay, wow! Nakikisabay! You're beautiful and cute! Tita Lios de la Cruz. Oh, di ba? Nadama yung ano, nakawa. Sa atin yung mga suki ng mga tagpagamati, kumusta ka mo mga palangga? Wow, thanks God, it's Thursday. Petsa 13 yung kita sa buwan ng Agosto dagong 2021. Kumusta rong atin yung mga suki ng mga tagpagamati? Sa kabugusan, God nga pagpalangalagad, baka nga love. It Webes, okay man yung ilabas. Wow, sara all. Nung iba, nagapupaningagon, nagatutalig abrog iba, nagaro iba, naga, busog, salamat yung Lord. O diba, dapat nagpasalamat mo kita sa Ginoo sa aton niya, ano, sa aton niya na angkon niya grasya, everyday, may niya gawas, ora ako niya lunch ay ano lang, nagbakag ako it, ano, it, pansit nga 20 pesos, tapos, boko juice nga 30 pesos, ag, pineapple, abang pa na, pinya. Piniya, nga naka-slice, namin may naka-slice iya sa kalimutan. Nga naka-chunks agad. So, 20 pesos, 20, 20, 30. So, naka-70 pesos ako. Busog man. May natira pa akong boko juice. Oh, diba? Healthy living. Healthy living. O, pag mabaka ako at boko juice, ang bukot magamig. Kasi pag magamig, may, di ba may haroon ng mga tubig, may ice na. Pero kung hindi siya malamig, pure talaga siya. O, di ba? Ay, nasa shopping center. Yung promote. Ay, oo, okay. Actually, it's a healthy drink. Dung, ano nga ron, dung sabaw it butong. Yan. Nakakalinis ng ating bituka. At marami talagang benefits sa katawan natin yan. Pwede nyo rin i-research yan kung anong binipisyo sa katawan natin para at least kung magbaka man ka mo sa ninyo kung ano anong binipisyo sa ato niya gawas. So parang may ano pa siya, may electrolytes para sa ato niya, sa ato niya hydration, no? Dapat hydrated ro ato niya body. Kaya although bisan nag-ugan-ugan ra imaw, pero mainit maghap. Bisan ro mo, tiyempo natin hay ano, nag-ugan-ugan, parang because of the habagat, no? Pero mabatsyagan mo gahapon dong init, sa tuod lang git, mapaang-paang. Bisan nga ni agahon ang mag-ugan-ugan, although hindi na masyadong malamig. Pero mabatsyagan mo gahapon dong mapaang apanimpo, no? Sige lang kay, that's the another result of climate change, yung ginatawag. Pagbago kung ato niya weather, because kung mga contributing factors like, siyempre, rang ato niya ozone layer ay unti-unti na rin nasisira because sa mga carbon, no? Sa mga dumi, dala ng han. Dali ang maton. Dali lang. Ah, pahulat lang dyan sa guwa. Kaina pa ako nga hulat. Wait lang. Okay, okay. Hulat lang, brags. Kaya start ko pa lang. But anyways, so naman pa ko gani, no? Diba? Doong aton niya chimpo, or atong yung chimpo, although nag-ugan-ugan because of this habagat, and because of this, ano pa, no? Sama ng panahon, although wala pa yung mauit ng local name, kaya wala pa man yung nakasawad sa atong yung Philippine Area of Responsibility, pero, yung atong yung chimpo, although maulan-ulan, pero mapaang-paang, iya ganyan sa announcers, butuhay, aircon man, pero nahugasan na. Aircon man, pero nahugasan na. basta healthy body, kagin mat ang mag-remote reaction, kagin kayo mga gawas, di ba? Kay ako, sa tuod lang, kunting galaw, ika nga, okay? Isang kiritik ka ko niya huga, garn, ha? Grabe ako hugasan talaga, as in. as in. So meaning, pag as in, ay, balda, gidraw hugas ko niya. But anyway, sa nga palaga, hopefully, mga nakailabas na, well, hayahay na ang buhay, nagato nagatutalig ab ng iban dyan. Ang iba dyan, nagapuhilahilay na, nagapahangin-hangin na sa andang aduyan, or nagapahangin-hangin na sa papag nila dyan, sa andang mga payag. Hopefully, mangin kaibahan sa gihapon ka muna ako sa pagpangalagad, makaroon niya adlaw ito Huwebes, no? Sa ato niya programa this afternoon, and kabay pang, nasa okay lang ang lahat, okay? Konting oras mga palangga, set aside mo ng inyong mga problema, ang inyong mga ilisipon, sa jahon talang, enjoy your life, dahil hindi natin alam nga maya, bukas, sunod na mga araw, hindi na natin alam ang ating buhay, di ba? Always yan na reminder na kung everyday gid, ha? Everyday gid, enjoy, smile! Oh, alam nga yung motto natin, mga palangga, sa ato niya program. Di ba may motto kita, June? Naalala pa yung motto natin? Ma'am Rosie, alam, natandaan niyo pa ba? O, di ko nasasabi yun araw-araw. Pero natatandaan niyo pa ba yung ginawa kong motto sa program natin? Oh, sino nakatanda? May Gcash na 10 pesos. Ay mo naman, abisod sa kanya Gcash. Alam nga, wag ba ako, o Gcash 100. Eh, 10 pesos, wala rasod siyang Gcash. Hindi, ang makatanda, ang makapagsabi, di may Gcash na 10 pesos. Kung ayaw niyong kunin, pwede na mag... Pwede titelos, pakisend mo na lang kay ano, i-load mo na lang. Oh, wala problema. May load bang 10? Oh, pwede regular. Ah, kasam regular nga, makaroon, pinakanubo is 15. O, di sige, pwede siguro may 15 pesos. Regular load 15. O, sinabi nakatanda, sa ato nga moto, nga, ano... Nga always ko gid nga ginaano, always ko gid ra nga ginaobra sa at nga program. Ha? O sige, bantayin ko sa matapos ang programa, ha. I-remind niyo ako. Italil sa nagay dito mo to naton. Kamo na kapati kamo na lipat man gani. Sige lang ha. Sa mga may gustong i-greet, send yamang din inyo nga mga greetings at nga pagpangalagad. I-send yamang rin inyo nga mga shout out kaysa pagpangalagad at oras para malipay marag inyo nga mga ginagreet nga inyo nga mga mahal sa kabuhi inyo mga kakilaga. Ang may mga utang sa inyo nga pakabayan. I-greet man. Hindi pagsukta, i-greet mo gang. Medyo indirectly, gano'n pa dumdumabag ang imaw. At least na dumduman mo imaw. Pero ikaw, ang ako nana na dumdumi. Aha. Masubo nga ka matuuran. Masubo nga ka matuuran. Sige lang ah. Ay, alinun mo kay ginakugang pan. Maintindihan man natin doon kay, di ba, basi ginakugang pa. Pero, syempre, ay, mag-ano lang. Update. Pag may time ba? Mag-update naman ako kung may time. Sige, ama. Update galing ako, ah. Don't worry. Ako tagalera may utang. Ako tagalera may utang. Sige, ma-update lang gala ako hindi na. Na medyo na ano man ako gahamba tapos ako galera may utang. Sige, ma-message lang gala ako hindi na. Ma-update lang ako. Kung ano rin magiging estado. Ay, naku, mahapo man rong gaano. Mahapo man rong ato niya pangabuhi nga ra. mahapo man rugaan ba pero raya din atong trabaho eh kay kundi man kita raya bitaw nga kapital sa atong trabaho ti kundi mo pagkapitalan trabaho mo ti wa ka matsildohon eh nagalon ka una ano ka un lang pagkanon ka lang kay mo nga ano kay mo nga imong employer ti kidi may trabaho ka dapat may effort ka may kay run ra imo nga trabaho ti obrahon mo eh. Alright! Sa ating pagpangalagad sa aman, doon ako ang gid nga pag tamiyaw it mayad ayad gid nga kahapon ano sa ating mga suki nga mga tagmati. By the way, ra ako ang giliuna nga mga kasimaryo sa ano sa barangay Baybay sa Banwa it makato good afternoon gid una kayo tanan-tanan si kay Nanay Chita Sorso. Una sa may barangay Undoy Nay mayad ayad gid nga hapon. Sa Banwa man doon it. Sa Banwa it ibahay. Good afternoon, Gid. Una, kinyo tanan-tanan. Oh, August 13. So, ano na? Anong ganap? Wala man? Ay, di wala. August 13. Walang ganap. Ah, kung walang ganap, wala man tayo mahimo. Ay, long weekend pala sa ano, oh? August 29, 30, 31. Oo, no? Sa mga walang duty, sa mga ano, August 29, 30, and 31. Ano yan ang ano, oh? National Heroes ba yan? Ang ano, ang August 31. Pakitan og ani partner on arong August 31 yon ho. Anong holiday ron man? Kalayo-layo. Ha? National Heroes Day. Oh, di na ako nagkamali. Perfect! Malaktakan! August 31 is National Heroes Day. So, holiday. Pugarong, ano, pet. Pugarong, hindi na pugarong kalendaryo. Pugarong pet sa kalendaryo. Okay. So, sa may mga plano nga mag-bubakasyon, bisan sa guwagang itaklan. So, pwede na kamo makaamat-amat. It 28, no? Half day. 28. Kay Friday man to, and then 29, 30, 31. O, diba, balik kayo ng 31 ng hapon. Ay, nako, sana all, no? May ganun tayo. Hindi, di pa kaya eh, kasi, syempre, may mga priority pa kita. Parehas ng kakilaga nga, paano pa makalagaw-lagaw ra ako niya kilala nga to sa bilog ay negative guy. Negative ko. Ah. Negative ko rin ba eh paano makalagaw-lagaw negative gagi eh, what chance ay. Eh? Ila na rin eh magapo pa huway na sa andang bagay. Oo eh kay Elinon mo ay wapagip may una og gigamit jo makaluwag-luwag ti pwede na no. Pero kung medyo alangan yan pag hidro budget, ay yun yung pagpilita, ay basi mo pinangutang pa kamo para nga may term takara ako niya kakilaga nga to. May term tema sa lagaw-lagaw nga raw eh. May anagit nga term maging gamit ka ako nalipatan ko kung ano nga term. Warla-warla ba? Hindi. Warla-warla. Anyway, sige importante, mayroong awas natin, walang masakit. Bisan sa kinitirat niyo kwarta, importante, huwag kita't masakit, huwag sakit rato niya pamilya, inyong asawa, inyong mga unga, ginikanan, ignanghod, ag, may pagkaon sa pagkainan, di ba? May bagay na sisilungan, may katring na ginahigaan, ay, siin ka pa, kumpara sa iba, tanawa nyo ba ang iba nato niya mga ignumanghod. Siin sa dagatulog, siin sa dagagubog, siin sa dagastars, may sa idagam itulay. May nagkatulog sa sarili sa mga tricycad, sa karsada. Oh, so, ibig sabihin, mas blessed ka dahil may sarili kang bagay. Hindi ka maulanan, hindi ka maiinitan dahil may sarili kang panilungan. Diba, nakakain ka ng 3 beses sa isang araw, yung iba na isang beses hirap na hirap ang iraos. Oh, nakakabili ka kahit papano ng pagkain na gusto mo, yung iba hindi na kasi yung iba nga ay namamalimos na. So, kumbaga kung kumpara mo rin yung mga kabuhi sa kabuhi it iba. Wala kang dapat na ireklamo. Diba? Wa ka dapat niya ireklamo sa kabuhi nimo kung ikumpara mo rin imong kabuhi sa ibang tao, why? Kaya ikaw may sarili kang bagay, yung iba na ninirahan sa ilalim ng tulay. Yung iba nakahiga sa karton, ikaw nakahiga sa ka-foam. O kahit wala mang foam, pero nakahiga ka sa katri, at least nakakatri ka. O, di ba? Rung iba, dung iba, hindi na makakain 3 beses sa isang araw. Isang araw nga, hirap na hirap eh, ikaw. May merienda ka pa sa umaga, may merienda ka pa sa hapon. So tapos ikaw pa may ganang magreklamo unfair ang buhay. Pero kung tingnan mo yung mga kapwa natin Pilipino sa labas ng iyong tahanan, di ba? Tingnan mo yung iba. Tanawa ang iba nga mga kapwa ta Pilipino nga hindi nga nila mairaos ang kanilang pang-araw-araw nga kinahangganon. Pero waman, ikaw may nabatian kayo, you know, doon niya mga tao, ang mindset, ang mairaos nila kung ano ang, mairaos ng daro ang kinahangganon makaroon niya adlaw. Diba? Nagating ko ha, although siya, yes, gapakalimos, but ang point ko is, mas mayado nagapakalimos kaysa magpanakaw. Diba ga? And you know, anda nga handom Pero although syempre, hindi man atong gid mahambang mroyon yung gid ha. Pero ang ginamin ko is, ro andang ang gid nga ginatauan it prioridad is, mairaos ng darong andang sang adlaw nga pagpangabuhi. Nga makakaon! Bisan isang beses, dalawang beses sa isang araw, hindi nila hinihingi yung tatlong beses kay nahirapan nga. Pero kung tatlong beses pa silang kumain, di ba? Sa sang adlaw? Oh. Eh ikaw, halos nga may merienda ka pa, naka-coke float ka pa. Naka-coke float sa merienda sa po, naka-chiffon cake ka pa. See? So kumbaga, kung imong ikumpara o imong pangabuhi sa iba nato niya makigmanghuran, ha? Nga kapos sa buhay, mas labang tayo nga may bagay kitang nasisilungan. Bisa nagatulo man doon, importante may nasisilungan ka. Hindi ka man kapareho nga inakaw lang sa guwa, nakahiga sa kalsada, nakasilong sa tricycad, sa sasakyan o kung saan man dyan na mga tulay, ilalim ng tulay or whatsoever. Diba? So kung baga, maaburo imo nga dapat nga ipagpasagamat, ag isipon mo nga, oo nga, no, ba't ako magre-reklamo? Ay, oy, kumpara kuro ako niya kabuhi, sa kabuhi nanda, mas ako nga blessed. Why? Kaya may sarili akong pamilya. May matakbuhan ako. Sana all. May garugtong. May pamilya ako. May asawa, may mga anak na nagmamahal sa akin. May mga magulang ako, may mga kapatid ako, may mga kaibigan ako. See? Nawala yan sa iba. Although, di naman natin naririnig na sila nagre-reklamo, pero kung ikumpara mo rin imong kabuhi, sa anda nga kabuhi, mas blessed ka. Kaya kumbaga, isipin mo, bago ka magreklamo, tingnan mo muna, rin imong isigkatawro kapwa-tao mo sa labas, kung ano yung buhay nila. Kung bagay, kung rin imong reklamo ngayon is balido para kimo. Na dapat ka nga ba talagang magreklamo? Diba? Dapat ba nga magreklamo ka because nabudlayan ka sa imo nga pagpangabuhi? Well, in fact, mas ano ka gani? Mas lamang ka compare sa iba. Ikaw may nasusuot ka araw-araw. Yung iba sa labas, yan. Yung mga walang sariling tahanan. Alam mo ba kung nakakabihisan sila araw-araw? Baka isang linggo pa nga, hindi makaligo yan. Diba nga? So, kung nakitaan mo nga mas, kumbaga mas maabo ka nga na bibinipisyo sa pagpangabuhi compare sa iba, siguro magdalawang isip ka to complain. Magdalawang isip ka nga magreklamo sa aton niya Ginoo nga Lord. O, kabudlay man niya pangabuhi ba? O kung kasayon, may mas mabudlay pa sa iyo mga pagpangabuhi. See, Raymond Rako na ginahambak inyo, nga, sagad ka mo kupasaan ka mga problema nyo. Buhi man, anay. I-unload nyo muna yan. Ulitin ko kasi araw-araw ko nang sinasabi. Para at least, true, what nakapamati ko sa araw, marinig nyo. Araw-araw ko yung sinasabi, unload, mag-unload. Try to unload your problems. Para kung ruin nyo nga ron yung utak, ma-unload nyo na rin problema nyo, makaisip ka mo it's solution. Diba? Makaisip ka mo it's solution, kaya na-unload yun na problema nyo muna, may space na imaw. May space ka na to think, mag-usi it paagi, kung paano ka nga makakita it's solution sa imo nga mga problema. Kasi kung puno agi it problema ro utok mo, ti paano ka pa makaisip it's solution, kay sa problema pa lang nagaduot dota na igto sa utok mo. Wala kit eh. The resulta? Ano the resulta? Mahikog kao. Kaya hindi mo na kaya problema mo. Di ba? Kaya paano mo masolusyon? Paano mo solusyon ang problema mo? Paano mababawasan ang problema mo? Kaya sagad ka, sagap it problema, pero wa man it solusyon ang problema mo. Wa mo man ginausuya it solusyon ang mga problema ang nag-abot sa kabuhi mo. Di ba ka? So, doon yung mga bagay na dapat nato niya ma-realize. Mga palangga, hindi tayo mga immortal. Mortal kita, may naga. Kapatsyag man kita't gaoy. Di ba? Physically, emotionally, mentally, nagapatsyag it gaoy. Wata ka mo nagauya na, wata ka mo nagauya at sinagap at problema, hay? O, pag kinabahan ninyo nga, wa martitailer. So, sige, bakasa nga sagap. Bakasa nyo't sagap, gumata ka mo ginagaoy. Pero kung ginagaoy, iba kung ginagaoy ka, kailangan mong magpahinga. To recharge. Diba? Ang pagpapahinga is to recharge. Ang while nga nagpahinga ikaw, try to unload sa utak mo doon mga nagpapabugat sa imong painu-inu para makapag-isip ka't solusyon. Himay-himaya. Ang isa-isa mo nga usuya, isipan ni solusyon na problema mo. Kaya ba, kung hindi mo masabay-sabay na bigyan ng solusyon ang mga problema, mga palangga, hindi ka superhero, hindi ka superwoman, hindi ka kung sino. Sabi ko, hindi ka immortal. Mortal ka. Dagaoy ka. Sumusuko ka rin. Diba? Napapagod ka. O kung ano man nga. Napat siya ganit normal nga ta. Because you are normal person. See? So, siguro, at least, so doon yung mga bagay, ma-realize niyo sa inyong mga kaugalingon, niya, hindi sa tanan niyo oras ay kailangan niyo talaga magiging seryoso sa buhay. Pwede kang maging baliw kahit isa-isang araw lang. O, magpakabaliw-baliw ba? Wag lang tuluyan, ha? Ang kinamin ko is, di ba? Ma-enjoy mo lang. Ano ba yung buhay ng isang baliw? Hindi ko rin alam kasi hindi ako nakaranas sa pagkabaliw. Hindi nakaranas. Insan. Madalas talaga ako parang naging baliw. Madalas akong parang baliw. Nag-iiba madalas ang ano, biglang o nag-iiba yung aking ano, parang may ano ako kung amat pero parang akong bipolar. Alam niyo yon? Yung may dual personality. O may ugali ako na parang gano'n, pero hindi yun ano ang medical problem or ano yun na. Sakit na kailangan ko mag-worry. Ang ginamin ko, na-notice ko yan, madali akong magbago ng mood. Once nga may ano kung matabi rin imaw, may voice out. Sa una, gitaron intense, gitara akong karon yung feeling. Intense. Pag ginabubong intense, yung nag-gugma nga nag-aaso-aso, blad. Medyo makaroon na ng halimbawa. Dagugma nga nag-aaso-aso mo na. Nagabaga-baga. Makaroon ako niya feeling pag may something hindi ako komportable. Okay. Pero once nga naiano ko na yan, nai-voice out ko naipalabas ko na rin kung ano. Wala lang ano yan, wala lang mga, hindi aabutan ng buong gabi or buong araw yan. magbabago ako na mo. May tawa na yan. You know, sometimes, dapat dungapon niya sarili, i-try ta rin niya magiging baliw minsan. Oo, wag masyadong ano, hindi ka mo masyado niya magseryoso sa pagpangabuhi natin, ah? Diba? Enjoy niyo man o inyong kabuhi, my God. Ilang taon na ba kayo? 30, 40, 50, 60, 70. O, isipay, ilang dekada na kayo nabubuhay sa mundo. Ang tanong, na-enjoy nyo ba yung buhay nyo? Kung sabi nyo, oo naman, Tita Luz, eh di good. Kung na-enjoy mo yung buhay mo, very good. Deserve mo yan. Pero kung sabihin mo sa akin, 50 anyos ka na, 40 anyos ka na, and then parang hindi familiar sa'yo na nag-enjoy ka, in general na yan, na enjoyment, ang ginamin ko is, yung bang talagang napatsyagan mo nga sa kabuhi mo mas gaban nga nagiging happy ka compare sa you know sa mga problema or ng kalisdanan nga imo nga napatsyagan kapang sa overall assessment buwa sa imong sarili nga na-enjoy mo gid aron imong kabuhi umabot kay 40 umabot kay 50 na-enjoy mo siya. Kasi syempre na madumduman mo, madunay imo ka magin pang obra before. Nag-enjoy ka ba noon? Nag-enjoy ka ba ganito? Ganitong ano ba nag-enjoy ka? Hindi ko sabi mo nag-enjoy ka, eh di ba siga ba niya nag-enjoy ka compare sa mga problema? Nga imo nga nagyan kay ma'am. Meaning, kung hanggang ngayon ay buhay ka pa, despite sa imong inagyan niya mga problema, di ba? Na-enjoy mo talaga yung buhay mo. Ay, buhay ka pa eh. Gusto mo mabuhay. Dahil yun ang gusto mo na ano ka, makasurvive ka. So meaning na i-enjoy mo yung buhay because nasusurvive mo rong problema mo. Kasi kung hindi ka nag-i-enjoy sa buhay mo, wala kang gana nga mag-solve iti mga problema. Wala kang gana na lampasan ang problema mo kasi hindi ka na, kasi ano, nananawa ka ng mabuhay. Nag-gets nyo ako? Diba rong iba nga natamaran nyo yung magpangabuhi? Sa kiniti nga problema, mautas ko nga dang sariling kabuhi. Diba? Hindi na nila kasi nai-enjoy yung buhay nila. Pero once na-enjoy mo yung buhay mo, rong mga problema na yung dumadaan sa buhay mo, determinado kang lampasan yan because na-enjoy mo yung buhay mo. Yan po ang ibig kong sabihin. So meaning, kung hanggang ngayon, sa edad mo na 40, 50, 60, 70, 80, pataas, buhay ka pa. Meaning, na-enjoy mo yung buhay mo. Pero ang totoo niyan, blessing talaga ng Panginoon yan kung bakit buhay ka pa ngayon. So, isa pang ano yan, isa pang dapat nating huwag kalimutan na kung buhay man tayo ngayon dahil na-enjoy natin yung buhay natin, isa ang pinaka-main reason yan ay ang ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin kasi once na binigyan ka ng pahintulot ng Panginoon na mabuhay ka pa for the next 10, 15, 20 years, siya ang nakakaalam niyan. O di ba may umabot na mga 100 years old, yung iba naman, sobra 100 years old, di ba? Kayo umabot na kayo ng 60, umabot 70. Sipin niyo yan kung anong kung gaano ka, alam mo yun, pagpapala, nga gintawid, ginuok inyo, di ba? Sa inyo nga kabuhi, nga until now, nai-enjoy niyo yung pagpangabuhi. Pero syempre, hindi naman sa araw-araw ay palang kulay rosas ang buhay natin, dahil kahit ang rosas nga, merong tinik. So meaning, kahit gaano kaganda ang buhay natin, meron talagang mga problema na dumarating. Pero ang importante ka to is, the importante is nalalampasan natin yung mga problema na yan. Yan yung pinaka-highlight ng buhay natin. Kasi parang ano yan siya? Parang mga medals, medalya yan na isinasabit sa atin na every time na may nalalampasan kong problema, another reward. O diba masarap sa pakiramdam na ang problema mo ay nabibigyan mo ng solusyon? Nalulutas ay yung problema, magaan sa pakiramdam niya. Nagets nyo? Sino ba ang nakaproblema na hindi naging magaan ang pakiramdam after na nasolusyon na ang problema niya? Wala man siguro makapagsabi, ay naku, titilas mabugat, maghihapon man naroon ako niya, but bisaya nasolusyon na ang problema. Nanutang klase man. Nasolusyon na yung problema, mabugat niya pa rin buot. Ha? Hindi ba liskad man, no? Diba pag nasolusyon na ang problema mo, kumagaan yung pakiramdam mo. Yan ro ako niya ginam. See? So, kung gumagaan ang iyong pakiramdam, masaya ka. So, kung masaya ka, nai-enjoy mo yung buhay mo. See? Nagiging encouragement sa'yo yan. Once nga nasolusyonan yung problema mo, na-encourage ka talagang mabuhay. Na, yung determination ng mabuhay. Na mabuhay sa sarili mong pagsisikap. Ruin kita rin mong determination niya. Yes! May accomplishment na ako. Yung isa kong problema na solusyonan ko. Next! Hey! Grabe, no? Problema, gina next! Sinusunod! Kay Baldahon ko. Problema, Baldahon. Tugali, Balda. Oh, diba? So, ganoon naman eh. Kasi ang bawat problema, hindi ko sasabihan ng dawa, ang bawat problema may solusyon yan. Depende lang sa'yo kung paano mo hanapan ang solusyon yan. At para makapag-isip ka ng solusyon, blankuhan mo muna yung, bawasan mo muna yung ano, yung laman ng utak mo. Ah, huwag mong punuin ang problema. Para ng solusyon na hinahanap mo sa problema mo, hay mausay mo ron eh, kay may ruin mo kung yung ibang part, kung yung mga brain, hay nagakwa na, nag-aandar na, nag-aisip na kung ano solusyon sa problema mo. E di kung punoon mo agad problema, wala ka ng chance. Alright? Alas 2:15, rong oras at yung pagpangalagad, makaroon niya adlaw, ito, Webes. Alright. Rada niya oras, ginatotin niya it Life Extension, Philippines. May anday, ikapatagayin niya mid-month sale, August 17. Friday na. Next Friday. Ano ngayon? As a Friday, yes. Ha? 4, 17 ba? Oh, 17 ang Lunes, tagali. Ay, yun natin namin kalendaryo. Ano? July, tagali. Oh, ano? May August, tagali. Lunes! Oh, mid-month sale. It Life Extension. On Monday, August 17. May una nga 10% discount. Especially sa vitamin D3. May free nga CBG and ECG. Bisan here sa Kalibo or base kung mga selected na clinic ang the partner. Or Royan available ya sa Kalibo doon ang danga clinic. Anyways, try nyo lang agtunan una sa Life Extension na clinic sa may Mabini Street yaron sa may Banoy Kalibo. Sa tabok idyamang it dagang panikababayanan sa Lunes ha. Mid-month sale do nga Life Extension clinic or Life Extension Philippines sa Monday August 17. 10% ka discount sa tanan niya products mo siguro partner, no? Oh, especially kung sa vitamin D3. Alright! Sige ah! Time check! May napagali. May 17 minutos yung nagdaliwan sa oras at alas 2. Pagkatapos sumabak, relax, mag-Gold Eagle Beer.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.

0: GTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong bilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dooming. Nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Muli kita mga palanggas at nga pagpangalagad ay 27 minutos sigon. Nagtaliwan sa oras at alas 2 sa ato niya programa sa makaroon niya adlaw itwebes. But bago rong tanan, gina-greet ko gid it happy birthday, a belated happy birthday, Anay Gali. Dong, belated Anay, no? Kasi nagtaliw, nag-ano, no? Bala, katingman ako, no? Rosam Tilog sa mga miyembro, itong mga dancing mamas. Oh, di ba? May bago na namang grupo. Si Didiw, ano, Nora Castillo, actually, nag-greet ka naman ako 11. And then ko 11, abing nga to. 11 is Tuesday. Oh, so, nag-ano imaw, nagpa-dinner pa imaw sa anda. Wow, ate, balda na naman to ang kwan. Eh, did you okay? So, happy birthday, belated happy birthday, Gidio. And today, yan, abaw, arong amon niya, balikbayan niya, kwan man. Amon niya, balikbayan niya, sam dilog sa mga dancing mamas man. Si Manang Helen, Tabasa, Rico Blanca, nga nag-celebrate ko, anang, birthday today, August 13. Ay, balda, gumanda, ito na. Oh, sagamat kasi imbitasyon ng actually, kangay, hero, ano nga sister niya, imaw gitaro, amon niya, imaw gitaro, pinaka-close doon ka, as in close kita, ano nga sister, hindi na, happy birthday kayo ng Helen! Tabasa Rica Blanca, makaroon niya adlaw, August 13. Kamay pangamayad nga gawas, gid ng permi. O, na-vacation yung mara ko last week lang eh, no? Sinang Helen iya sa, ano, sa bye-bye. Halin sa US of America. Yes! Sige! So, sa mga nag-birthday pa today, may ginapag-greet pa gani si, ano? Si Tolitz. O, ano ko na lang? Madam Guapa Pasong naman dyan na happy birthday. Dali lang ha. Pasong ko na ng happy birthday. Wa ko it ng kompleto ng ano nga kanta it happy birthday mga sir. Ito na lang.
1: Happy birthday!
0: Gusto mo ako na lang makanta Tolitz? Wala namang ano yan eh. Wa man da it copyright. Nag-isa lang ako. Original the original. Anong gusto mo nga tempo it kanta pang pasyon, pang... reggae or yung ano lang normal lang normal yung regular nga kanta lang it happy birthday

sige. Sa mga naka-birthday today, happy birthday. Good kinyo tanan-tanan. Kapay pa nga ma-enjoy good din nyo rin inyong special nga adlaw makaroon. Some beses lang naman sa isang taon. Thank you, Lord, nga another year sa inyo nga kabuhi. Kay hopefully, rung pagpakamaayo pag init Ginoo, no? Makaselebrate pag init for the next year. Sunod nga mga year, more years to celebrate pa sa mga naga-birthday. Alright? Sige, ah. Alas 2:31 rung oras at nga pagpangalagad sa ato nga programa makaroon nga hapon, mga palangga. Well, rung nga oras at sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa ating kalusugan dahil sa kanyang ingrediente. Kapareho, kapareho at malunggay. Ang palaya, turmeric, may ginseng, meron siyang stevia, may serpentina, may kape organic coffee, may creamer ima pero non-fat siya. So, talagang healthy siya nga klase it kape. Healthy nga klase nga ilim nun, nga manami gid sa aton nga gawas. So since nga nagainom ka gid lang man it kape, make sure nga gargay na inom niyo nga kape healthy. Nga may una nga benepisyo gid sa aton nga gawas, may magandang benepisyo ha. May magandang epekto sa aton nga health. Kay imo gid ro na importante makaroon nga mga tiempo kay kamahal, mahal gid mga palangga magmasakit sa matuod lang gid. Maliban sa gabot imong bulsa, ha, magabot bulsa mo sa gastos, pero isyo pa rin siyempre. Diba? Bantayan ka to sa ospital. Gastos, gitana rin eh. Rungit ang pinaka main problem it mga pamilya nga may mga pasyente. No? Ay, baw, kung problema niya ni nga pagpangabuhi, alinon mo nga ni, diba? Ay alangan man yan, hindi mo pag-ipabuhong, hindi mo pag-daw sa ospital, ay mag-aain yung raan ng sitwasyon. So, para nga, ano ba ka, malikawan tarong mga posibilidad nga makaangkon kita it mga, ano ganira? Makaangkon kita it mga masakit, baga nga malala, no? As early as possible, dapat. Ato niya, giro niya, ano, ato niya giro niya pugna, no? Pinagi sa pagkakaroon natin ng healthy lifestyle. And, dung life extension, no? May gina-offer nga, free nga check-up. See? O sa 17 pa nga ni, may mid-month sale pa sanda. Pero anda nga mga product, particular dung vitamin D3, may 10% nga discount. So, dong life extension clinic may libre ron nga check up. Okay? So gin collab ko lang ro ana it life extension kay man. Gina encourage yung gid kamo. Kami mga nabatyagan kamo nga hindi manami sa inyong gawas gon. Sa banta nyo hindi yun madagadaga sa banyos-banyos, tampo-tampo, bot-bot na or pang ano pa gani, pang tawas na, pang ano pa ba? Marami pa. Life extension nag-offer it free nga check-up, medical check-up. And mga lesson siya doon nga doktor o na rong nag-check sa mga pasyente nga nagpa-check. Diba? Kay pilang beses yun ako na nakabalik-balik kaya magigidaga ako naging pa-check-up. Imagine ito ha. Ano na, tas-taas ang uric. Kataasan na nga uric, kaya pinag-aabot 600. To the point na hindi ka makatikang, something like that. De, kinanga na nga ipa-check up eh, kahit para masairan kung ano gidrong, nasairan niya mataasan na nga uric because, ano nga nila? Result sa ginkanda ka laboratory. Now, te, pag-pa-check, pag-laboratory, hindi si tahan it. Kasi, result laboratory, di ka ito maging base at doktor dong naging ginreseta nga mga bugong, no? Ay kagabanan katunanan nga ginreseta is exclusive lang una sa life extension niya clinic, ang ano nga butika. And it's very effective. Kasi after 1 month ko pag-inom, gin pa laboratory imaw ituman. And you know what? Normal. Halos 100% nag-normal tanan do result ko ana nga laboratory. Ganun siya ka ano?
randa nga mga ano na, randa nga mga medicines nga sila lang talaga yung ano exclusive lang for life extension. Oo. Epektibo. Eh, after 1 month, imagine ha? O, imagine na ba ga, after 1 month, although disiplina sa pagkaon, pero syempre, mabahugid nga ang bagrong, ano eh, dong, medicines, nga exclusive lang, nga inamabakal sa life extension. See? So, hindi nag-suffer ng mas matagal pa, kay libero check up. Siyempre, kung may reseta nga po, imuring mga bakun. Of course. Kasi rong libre una is check up. Okay? So, kung may inyong mga patsagan sa gawas ninyo, kailangan nyo na talaga magpa-check up, agto ka mo sa life extension. Agto ka mo pa-check up kay libre. Promise. Habagan nyo, nga nabatian nyo sa Radyo Todo, nga may libre man ako na yung mga check up iya ka mo. Ma'am, sir, doc, sa life extension, nabatian na mo ito kay Tita Lil sa Radyo Todo. Oh. Aba, tuod, ba'y nagkakangay ka kapatiesta? Hinono ron, 16? August 16? Bawa video may akon, gidya girl nga, ano, nga, attendant nga, ano, oh, invitation, it's 16 nga raho. Sa Marzon? Wow, tao nga nila. Ano, it's an optimist, yata, yaw. Nga, invitation. At tinigaw. Hindi tigayon tinigaw, nagkasaga ka pa kung tatulits, ah. Anyways, balik kita sa More Power Probiotic and Demand Coffee Mix. Mga palaga sa number ko kani, well, kung hindi ka mo pa-check up, ito ano yung amat-amatin yung it-inom sa ano, it-inom, it more power, no? Sa, para hindi, malikawon gid ka mo nga magkaroon ka mo it mga mas malala pag hindi nyo nga nabatsagan sa inyong agawas. Ibahong taong do lifestyle, tara kape ko nagkakaedad ka. Pag inom nyo it kape, di ba? So talaga ininuman ka mo it kape, di mag ano na lang kayo eh, mag more power. Di ba? Mag more power. Kung nag-inom mong gid, magamot vitamin D3, di life extension. By vitamin D3, see? Doon yun doon ginambabaga nato niya, rung mga makarang klase nga, vitamina, ilim nun, nga makabulig sa ating kamay it gawas, is dapat nato niya tao. Dapat kita nga mag-invest. Dapat ka gani ka muna, it's soft drinks, it, ipilas ng kabuting soft drinks, baka niya 12 ounce, 20, kung sa mga tiyangge, no, di ba? O, hi, ano benepisyo mabuo mo? Wala! Man, na oo na, buong ring uhaw. Pero the sugar nga sumugod sa gawas mo, hindi hamak. Kaya equivalent gali, it one bottle, nga ron niya 8 ounces, is 8 tablespoons of sugar. Imagine ba nga? 8 tablespoons of sugar because of this, the sweetener, the sugar nga included, sa rondoyon niya ron niya, isang butilya. It's soft drink. Titi ko, adlaw-adlawon mo ba? May kutak mo isang bisis isang adlaw, may inot ang niya, daywa, tatong bisis isang adlaw, makainom soft drinks.

anang target is ato nga tinai nga anang igwardyahan, no? Para hindi na ito mabatsyagan rong ginatawag nga discomfort. Hindi na mabatsyagan rong ginatawag nga kung ano man niya klaseng ginabatsyag sa ato niya chan sa ato niya tinai. Kay una, presente rong mga probiotics halin sa More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available sa JJ Store sa Tangalan Public Market, sa Leza Multipurpose Cooperative, sa Leza Public Market, sa Bilyone Store sa Poblasyon Makato, sa Maypas Drug Store sa Poblasyon Omansha, sa Cherry and Alex Station House sa Laguin Banwa East, yaman sa Omansha. Una sa Carlos Pharmacy sa Bulwang Branch sa Omansha, Manggihapon. Una sa may ANC Drug Store sa may Shopping Center. Carlos Pharmacy, Kalibo Branch. Mga palangga na may available. Trahi Pharmacy nga nagapadeliver na naman. Ubos na naman siguro ang stocks. Oh, ganang bilis ng movement dyan sa Trahi ng More Power. Kanoon na padeliver, ito padeliver na naman. Trahi Pharmacy, try nyo lang kung may available pa. Kaya gin-forward ko na to inyong request to nga mapadeliver ka mo. Sa Trahi Pharmacy, sabihin ko sa ato niya mga nagaano sa ato niya mga outlet, no? Pwede ka mo kabakal. Una sa may Regalado, St. Anne's Pharmacy, sa may Mabini, sa Vitamin Drug Store, Vitamin Pharmacy, no? Mia's Drug Store, Agthea's Pharmacy. Tatlo una ro aton niya nga outlet nga pwede nyo nga bakgan it kape sa Mabini, Tabukid Yamang dun imaw it Provincial Hospital, sa All-in-One Convenience Store sa Puok, sa J3M3 Drug Store sa Poblasyon Poblasyon Banga Neck Store sa Banga sa Libacaw Public Market, ang sa Pew Kids Store una sa may Altavas Public Market. Rundo yun dong aton yung mga stores and pharmacy nga pwede ka makabakal it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. May 41 minuto siguro nagtaliwan sa oras it alas 2. Bago kita magbalayon at magbasa kong inyo ngaroon yung mga greetings, ito po muna yung ating katanungan sa ngayong hapon, mga palangga. Ito ay typical na nangyayari talaga ito sa mga magkarelasyon na nagkahiwalay. Ito diba pag nagkarelasyon, ito diba naman normal lang gid matana ron yung once nga may karelasyon ka, boyfriend man yan o girlfriend man yan, hindi talaga mawala, hindi kita maduwa nga hindi ka makapagbigay ng gift. Diba? Kasi sabi nga nila, loving is giving. Ibang hindi ka... ako, ganun ako eh. Pag mahal ko yung tao, talagang may kasamang ano yun, may kasamang gift. Yun. Oto syempre, hindi naman milyon na regalo ang inaalam. Ibang masaya ka lang na nakatao ka kasi alam mo naman nga, sa'yo mo man, nga magiging happy man. Pero tao nga mahal mo, kahit si pinitawan mo itregalo, bisa na kumantawa man ako, bisa simple at anaroon niya regalo, basta halin sa tao nga mahal mo, maging happy ka, imo, bisa sa putos at anaroon niya cheese curl na or nano. Di ba, ang ginamin is, pag mahal mo yung tao, hindi talaga maiwasan, hindi ka makapagbigay. Di ba? Material na bagay. Siyempre, kagabanan kita kung material na bagay. Or kung ano man nga, kung ano man doon mo nga gustong irigalo. Pag ginabaw kasi irigalo, it's a free. Diba? Pag ginabaw mong gift, free gid aron eh. Hindi yon utang, hindi yon pinabili or whatsoever. Pag nabigay ka, it's free. Diba? Free of charge na yon kasi bigay nga eh. Okay. Pero may mga pangyayari kasing ganito. Na once na ang magkarelasyon ay maghiwalay or nagbreak, may mga nangyayaring bawian. Na ano niya yun? Minsan nga may natulfo niyan, di ba? Yung lahat ng binigay niya, gusto niyang bawiin lahat. Ano, bigyan pila pa naman niya ng motor. Bila niya na kung mga mamahaling mga appliances or gum. Oh, di ba may mga ganong sitwasyon na nagkabawian o nagbabawian ng mga binigay? Yan. Sa nasabi kong sitwasyon, ito yung tanong. Okay. Kung babawiin ba ng ex, ng iyong ex, ang lahat ng kanyang ibinigay sa'yo, willing ka bang ibalik yon? Yung kaya mo lang siguro ibalik, no? Di ba? Sinagot ko kaagad. Hindi, ang ginawa. Eh, parang kung nagbigay siya ng kiss, eh, di ibalik mo yung

0: Coach. And eh, doon tayo focus sa material na bagay kasi yun naman talaga ang visible, di ba? At yun naman talaga ang masabi nating parang pwede mong mabawi, no? Kung babawiin mo talaga. So kung ikaw sa sitwasyon, Abe, marami kang natanggap na gift sa iyong ex. Ngayon ay, nung kayo pa, marami kang natanggap na gift galing sa karelasyon mo, sa girlfriend mo, or sa boyfriend mo. Ngayon, nung naghiwalay kayo, gusto niyang bawiin yun. Okay? So kung ikaw, kung babawiin sa'yo ang mga binigay na gift sa'yo ng iyong karelasyon ng iyong ex mo na, ibabalik mo ba? Yan ang tanong. Kung ibabalik mo, bakit? Kung hindi, bakit naman? Yan. Sige ah, rinato niya pangutana sa makaroon niya hapon. Kaya may nakita ko lang ito sa ako niya nga notes. Ba notes? Doon sa impeachment trial lang may notes. Alright, 45 minutos na nagdaliwan sa oras na alas 2. Mga palangga, this time, oras na para tawa na ito ni Chim Pura ato niya mga palatwatos kayo na pa nag-say hi sa ito niya pagpangalaga na happy afternoon, Tita Elias. June, good afternoon. 57 minutes ago na yung message ni June. In every corner of the universe, happy hour everyone. O makalimlim pero malinsangan ang panahon. Ingat palagi at magsaya lang tayo. Ma'am Rossi isog dyan sa Andagaw, ma'am. May regit niya happy good afternoon. Palautwas ng Tita Elias, God bless. Thank you so much again, Ma'am Rossi. If I remember it right, you're saying, Tita Elias, a day without laughter is a day wasted. Wow, nice one, Jun. May Gcas ka? May 15 pieces pa ko. Masaya rin mag-it araw nag-ano, no? Or nag-review. What I mean? Masaya rin mag-it araw rotawo confirming a present, no? Sa klase, may sasagot talaga yan. Oh, hindi man 100% si June, yung nakaka-monitor kasi minsan may mga kailangan din siyang gawin. Pero talagang masasabi mo talaga, iba talaga kung palagi kang present. Tama yan, a day without laughter is a day wasted. So kung intindi ko natin doon, kung kinasubo ka sa bilog na sang adlaw, ginuyang mo gang rong imo nga oras itrunduin niya adlaw, kaya kinasubo ka, na pwede ka rin namang tumawa. A day without laughter, ha? A day without laughter is a day wasted. So, ang isang araw nyo, kung hindi man lang kayo nakatawa, ay ginuyangan nyo ang inyong oras. Ginuyangan nyo ang inyong mga oras. Tolits! Good afternoon! Guapa ba? Thank you, Gitana. Bati mo kami from Katiklan to Naasog, Malay. O, bati mo ako, madam, na happy birthday para... Ay, imo taga ni Tolits nga birthday. O, sige ah. Birthday ni Tolits tomorrow, August 14. Wow naman. Ay, sing kita diw. Joke lang. Happy birthday, gid kay Tolits! Hinagang adlaw!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Alright! Sige. Sir Bench Cristobal, good afternoon, Titi Leos. From Santa Cruz, Laguna. Always watching palautwasan. Thanks God. Thanks and God bless. Thank you so much again, Sir Bench. Madam ko, pasong naman dyan. Ah, sige, kain ako. Nagkanta na personal gid. Mayad-ayad niya hapon. Ako niya hipag nga, guwapa. Nasa may barangay Albasan. Sa Banwa, Itnomansya. Thank you so much again, te. Habay ni June. Side comment lang, Tita Lils. If I may, reminder lang sa mga motorists at riders. Okay, lalo na dito sa Banga, na kaunting disiplina naman sa kalsada. So, respect the pedestrian lane, lalo sa mga busy streets. Ags out of town road, kapin sa bigger car. Ayaw man kamo pinapis. Ano na? Ayaw man kamo pinapis kamon nga riders. Ah, most outer right lane, goon nga ni... Panipisan pa. Ah, panipisan. Yung bang muntik ka nang sasagi, yung bang panipisan bang ginaalihiran ka ba nga, no? Oo nga, no? Kaya actually, kung sa mga highway, ganigid ako nga ron, always ginako nga gina-make sure nga, bisan ina ako sa inner lane. Wow! Pag sa inner lane ako, ginatanong ko sa akong side mirror, kung may nagkasunod ka ako niya four wheels. May nga dagag ko kasi kakyan, baga, sa mga four wheels nga, may kitaan ko sa akong niya sa gaming, nga may unang nga nagasunod ka kon, matik yan, nagapa-outer lane ako. Kasi para sa mga speed vehicle dun raan na karoon niya. Speed moving vehicle dun sa inner lane eh. So, mga slow moving, like mga motorcycles, e-bike, something like that. Tricycle, nga nag-aagi sa highway, outer lane kagi dapat. Kung may mga nag-gasunod nga mga four wheels sa imong likod. Doon kita ko parmi nga ginatandaan. Once nga may gasunod ka ako niya four wheels, matik ron ako nga nag-signal pa outer lane. Para ano ba, ibutan mo sa lugar, di kahit kung masagi ka matuod man to, nga... Kung sa inner lane ka, lalo ko yung iba ko na nagamadali, ginabusinahan, katbunisala, siging binusina, di ba? Mga ganong ano, eh para hindi ka, iba na, naiinis na something like, pero kung mga ganon, kung sayid mo rin mo nga, kung inakaon sa outer lane, and then, ito ka panipisan, na ibang usapan yon, di ba? Kasi sa lugar ka kunti mo eh. Pag sa lugar ka, pag sabihin, ano man ang matabuki mo ka to, sa ang may kasalanan noon, yung sumagi sa'yo kay, inakot mo sa lugar, inaka sa outer lane. Agyan ka man na nauna nga para taron sa mga slow-moving vehicle. That's my point. Oh, diba? So, tandaan nyo yan ha, sa mga motorcycle riders. Ang inner lane, para ron sa mga fast-moving vehicles. So, okay lang man magpa-inner lane ka kung sa imo kung nakit ano man sa dagan niya tawhay man wa man it mga four wheels dagag ko nga sa kanya nagasunod kimo abi so okay lang man pero once nga may nakit an kaun una nga mga madagag ko nga sagakyan sa likod mo pabinit ka para hindi ka pagsigibo sinahan kay gibinusina gid man dun sanda and it's normal oo so hindi ka mo mapikon hindi ka mo maaki kung ginabusinahan ka mo pero kung naman ka na sa dali gang dinali gid daro ginaba ko kuno gadrive ako nga ginabusinahan ako nga syempre di ka man yagi makaliko sa outer lane kung may mga sagakyan man ito nga nagaagi so syempre ma-timing ka man ya pag signal light nimo di ba may pag maka signal light ka at least may advance info ka kung sa nagasunod nga maliko ka di man di amir niya basta ka lang maliko nga may nagasunod man niya sa kakyan niya, ano, nga mga slow moving. So, kaya meron mga, ano yan eh, may mga road rage nga tinatawag, nagkakainitan sa kalsada because of that. Kaya what, wamanit may mga nagapaumod. Oh, di ba? And, it's a valid reason, no? John Raimo nga ron niya concerned. Since nga may unag in matana nga mga nakabuyot yung itmanibela, abe na daw sa daot, or may, daot, or karsada, iba man niya ko, matlisin siya. Mga nag-aagay ron it na nga, ano, theoretical examination. O, di ba? Huwag nga theoretical. Actual kasi nakadrive na sila, pero ginamit ko. Huwag nga sa tabadbon. May kumihabadbon man siguro, pilagang gidra nasairan sa mga traffic rules. O, di ba? So, importante kung nag-aagay katkarsada. Kahit paano may nasairan ka ba, ano? Agman nasairan ka ganyan dapat ron eh, para... malikawan doon anuman nga mga problema sa dagan. Madam, pamista ka sa Tinigaw sa 16 sa bahay ng kapatid ko. Ba, may invitation yung ako kay Tolit sa 16, no? Domingo, gito galing adlaw. Ay, nako! Magmanami ta kakaroon, madam. Sige ah. Pag gusto ni Doy, girl, yung mga ginawa kay imo mataron niya, ano? Celebration ta ni mo, ron special day mara. Sir Arnold Humiliano, Hontiliano, Villena. Ito yung sagot niya ni Sir Arnold sa tanong ko kanina na alimbawa, no? Kasi ro ako niya, nga, akong karang example nga sitwasyon is, syempre, pag magka-relasyon gani ka mo, boyfriend, girlfriend, di may iwasa talagang magbibigay ng regalo sa'yo, mamahalin man yan, or hindi naman gaano, pero pag sinabi mo kasing mahal mo yung tao, kasama talaga yung pagbibigay nun, regalo. So, sabi ko, ang tanong nga ay, kung hiwalay na kayo, and then, gustong bawiin ang ex mo ang kanya mga binigay sa'yo, ibabalik mo ba? Yes or no, and why? So, according kay Sir Arnold Antiliano Villenam, para hindi kanya guluhin, dapat lang na ibalik. Yan. Para hindi ka na lang daw guluhin, dapat lang na ibalik. Good morning, Ma'am Betbet. Ah, Ma'am Betbet. Good morning, Ma'am Noemi. Una sa Dubai, may nagid niya hapo. Agahon. Alright, sige. Hamba ni John. Yes! kaya ko ibalik ang gift na bigay niya as long as nasa posisyon ko pa. Kahit gamit na, luma pa yan, buong puso ko ibabalik sa kanya, pero yung bigay ko, binabalik sa akin, di ko kinuha. O, naalala ko may jewelry pa. Sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo na yan. Ah, okay. So, para kay John, kung andyan pa at kukunin niya, ibabalik niya. Kung kukunin pa ng ex niya yung binigay sa kanya, kung andyan pa, ibabalik niya. Pero kung wala na, eh kasi, eh, like, binigyan ka ng juice eh. Pwede man ibalik ang juice. Bilang man. Joke. Hindi yung mga bagay ba? Di kung hindi na dyan, di alangan man, di ba? So kung ano lang dyan, eh, tama man. Kung ano lang dyan, di mo eh. Okay? Kung ako man, ganun din gagawin. Kung andyan, why not? Di ba? Kung andyan pa, gintao na, hindi ibalik. Simple. Kadali lang ito ka-istorya. Pero ako hindi na ako ng babaw. Kasi ang isip ko, mindset naman yan eh. Isip ko, pag binigay, bigay yun. Kasi pag nagbigay ka, ibig sabihin, kanya na yun. Pag-aari niya yun. Ano, tag-iyaw tayo makato. Kasi, gintao ko tanin mo eh. Kumbaga, ginwave mo na yung authority mo na pag mamayari mo na yun because binigay mo na yun sa kanya. Kasulatan na lang nga yung kulang eh. Diba? Kasulatan. Maliban naging siguro like, yung mga ano eh, yung mga bagay na mamahali na andyan pa sa iti. Kung kukunin niya, ibalik mo eh. Totoo naman yan, para walang gulo, para hindi ka nalang guluhin, para hindi pa umabot kayo sa kung saan ano pa, eh, di ibigay mo nalang kung andyan. Kung kakon, ganun din yung gagawin. Kung ako, ibalik ko man, mantabi. Di ba ka? May gani ron para wala na makapagpaalala. Kasi kung makikita, hanggat nakikita mo yan, asang nakikita mo na nadudumdum, ay, yung tao taman na. Ay, bigay niya ito. Ay, t-shirt na ito, bigay niya sa. Ay, yung ganito, ano, bigay niya sa. O, di ba? Naalala mo pa. Eh, mas maya drone niya, ibalik mo ka na para at least wala nang alaala. O, kung may alaala man, di andyan na yun sa isip mo, andyan na yun sa puso mo. Pero yung mga gamit niya, hindi na makapagpaalala sa'yo doon sa kanya. Pero ako, never akong nag-ano ng bumawi. Kahit, bakit mo nga babawiin, my God? Diba ka? Ano yun, may bago mo binigay, may kasunduan kayo na, oy, pag i-break mo ako, babalik mo yan, ha? Yeah. O kung wala na tayo, babalik mo yung binigay ko sa'yo. Ay, wala namang ganun. It's a free will mo yun. Decision mo yun. Lalo kung hindi niya naman hiningi. Diba? Lalo kung hindi niya naman hiningi na gamit na binigay mo sa kanya, tapos babawiin mo, katwaon ka mo, ay parang hindi naman tama. Pero syempre, depende naman yan. Oo naman, kung andyan pa naman, bakit nga ba naman? Hindi. See? So anyways, kanya-kanya man kita at pananawas na makaroon niya mga sitwasyon, pero parang yung ating mga opinion pagdating sa ganyan mga bagay, pare-pareho lang din. Kaya, material na bagay lang yan, sa totoo lang yan. Kung pag-interesan mo pa yan, eh, parang lumalabas na materialistic. Pag-interesan mo pa yung binigay niya, eh, parang yung sabihin, materialistic ka pa rin, nga naman, ibigay mo ilan. Ay, parang yung iba kasi nabibigay ng mga mamahalin. Di ba? Lumang litrato ang naiwan na sa arkad. Larawang kupas, Joe, na hindi pa. Sa isang larawang kupas. Anong asunod niya? Larawang kupas, naiwan. Ang larawang kupas ang naiwan, nakakaloka. But anyway, sige, depende matakin nyo rin kung gusto yung bawion, ag-una. Pag ito okay, hindi very good. Di ba? Kung hindi nyo na makita. Kung ganyan na rin lang naman rin inyong ugali, huwag na kayo magbigay. Kasi hindi nyo naman sure na kayo magkakatuluyan sa bandang huli, di ba? So para hindi ka manghinayang sa mga gintao ni mo, huwag kang magbigay eh. Dahil in the first place, hindi mo naman sigurado kahit sabihin nagmamahalan pa kayo dyan. Kahit hugot-hugot para inyo nga paghigugmaanay nga daywa. May oras na talagang susubukin ang tadhana ang inyong katatagan, ang inyong relasyon. At kung hindi kayo makasurvive, ang mangyayari, hiwalay kayo. So, para hindi ka na rin lang nga manghinayang sa imo agin gastos, pagtao ka na lang magbigay ng mamahalin. You know, once nga nagbigay ka, kung love ka ng tao, i-appreciate niya yan. Ano man ang halaga niyan. Diba? Sabi nga is, it's the thought that counts. and not the value of the gift. Kung kumbaga, kung nagbigay ka, kung yung taong binigyan mo ay appreciative, yung ungrateful, yung marunong talaga mag-appreciate na kahit ano pa yan, yung pang hindi nagdi-demand or wa matanaki mo nagapangayo, kundi ikaw matakusa nga nagtao. Diba? So diba ikaw man mismo nga ni, hindi mo naping kung ganun mo kagalingon to share or to give. Because nakitaan mo man niya, bisan simple nga bagay, ito o oh, ni mo ka na, na-appreciate niya, happy siya. So ikaw nga nagtao, ikaw nga giver, naano ka man, lipay man, ikaw nga magtao ka na kay he knows or she knows how to appreciate even sa mga simple nga mga bagay nga ginatao mo kan. Aba ni Matthew involved. Ho, Tita Lils, ibalik ko para hindi na nahilipatan ro ako niya kagwapuhan. Sige, ibalik ko. Para ana gidya nga isipon. Oy, grabe ka ka ano gitara. Di ko gita unforgettable gid ama nakakondo ako niya to nga naging ex si Matthew involved. My God. Ara ako niya ginta umana ka naging balik na gita kaya nagabalik-balik gid ama na sa akong isip para anang itsura. Gwapo taglima na imong bakar no. O, di ba siya nagsisi Matthew involved? O, sige, ahway naman ta chimpon. Aga man. Tap nga mga langat programang para utwasan mo. Thank you so much, git mga palangga, sa inyong pag-iba sa pagpangalagad na makaroon niya adlaw. It a webes. Pet sa tres, isa bugan. It a gusto dagong disneal. Bind ti isa-isa. Until tomorrow, same time, same station. Ako rin yung naging alagad. Rin yung masinadyakon. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwang ginagot merit niya hapon. Salamat kitin niyo nga pagpamati. God bless us all. Bye.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
0: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agwa at advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto, kapon.
4: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
9: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant.

0: and Senior High School from grade 11 to grade 12 with DVL Track and Home Economics Strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
6: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
3: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpiti. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino.

0: ng libre sa panahon ngayon.
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po, nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A, Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
6: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi
2: ang kagalingang hatid
3: ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
3: patotoo,
2: karanasan,
3: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan. Nationwide, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating muna mga numeros. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mila Lumain po.
0: Mila, okay. Nanay Mila, taga saan po si Nanay Mila?
1: Ay, sa Butuan po.
0: Butuan, okay po.
1: Butuan,
0: Agusan del Sur. Okay po. Nanay,
1: del Norte.
0: Del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo Nanay Mila?
1: 56.
0: 56, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa nga eh. Panay-text akong tawag doon sa isang number na binigay niyo para makabili kami dito kung saan ang nagbibinta nito sa amin. Kaso wala namang reply doon.
0: Diyan po sa Butuan po yan, Nanay?
1: Opo.
0: Butuan, Agusan, Del Norte.
1: Opo.
0: Tingnan natin dito po naman sa ating listahan. At kung meron na po dyan sa inyo na pwede nating mabilhan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Diyan po, Nanay, sa MMJ Pharmacy. Alam niyo po ba yan?
1: MMJ Butuan
0: Pharmacy. City? MMJ Pharmacy, opo. Tapos CNC Pharmacy, Curato.
1: Ay, okay, CNC meron po.
0: CNC Pharmacy, Langihan. O, dyan po, Nanay.
1: Okay, salamat.
0: Alam niyo po yun, kung saan po yun, Nanay?
1: Alam po.
0: Very good.
1: Sa Curato.
0: Yes. Nanay, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Ano po?
0: Nakakita na po kayo ng ating...
1: Wala pa.
0: Opo. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Huwag kayong magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yung ating po namang okay. Rice coffee, Nanay. So, yun po yung hahanapin po natin. Para hindi po tayo magkamali. Diyan po sa karton, Nanay, makikita po ninyo. Mapapansin po ninyo at makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
1: Okay.
0: Tapos po may sikat ng araw po sa taas. Tandaan niyo po 'yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee doon po sa mga butikang nabanggit po natin. Tapos kung halimbawa po Nanay napuntahan niyo na po yung tatlong butika na 'yon at sa iba pa mga butika diyan sa inyo at talagang wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli Nanay. Nanay Mila para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay po. Kasi akala ko po pwede po mag-order sa inyo pong ano talaga.
0: Hindi po. Doon po talaga sa mga butika po, Nanay. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, meron po ng ating rice coffee. Dyan po tayo makabibili po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Okay, sige po.
0: God bless po, Nanay. Balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo ako, Nanay, ha? Kapag nakabili kayo o kaya kung halimbawa hindi po kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako.
1: Okay po. Thank you po.
0: God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay,
0: thank you very much po. Maraming salamat.
1: Welcome to our...

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Uy, boy.
0: Yes po, magandang
1: hali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Eden Sara po, taga Rosario, Batangas.
0: Eden, apo, ng Rosario. Apo, ilang taon na po si nanay? Ilang taon na po?
1: 54 po.
0: Okay po, ano po yung tanong po ninyo?
1: Ayun, Kuya Boy, wala namang mabilihan dito sa ano, sa Padre Garcia, sa Rosario, wala daw deliver.
0: Naubusan po dyan.
1: Na rice coffee.
0: Lahat po ng mga butika dyan, sa Batangas.
1: Lahat po, lahat, mag-iisang linggo na po, Kuya Boy, wala pong mabilihan. Ikagaling naman po.
0: O nga po. Naglibot na kayo? Naglibot na kayo, nanay?
1: Opo, naglibot na nga po. Walang mabilhan.
0: Wala talagang mabilhan. Kahit po saan, yung opo. Po mga... Yung mga
1: opo, nagtataka po ako sa Mark Cafe. Hindi naman po iba po talaga yung rice coffee.
0: ano po yun?
1: Iba po talaga ang rice coffee. Nagtaga po ako sa Marcape at wala nang rice coffee. Ay, iba po talaga ang panlasa.
0: Okay, kayo po may sabi niya, nanay. Okay po. Nanay, dyan po sa Rosario. napuntahan niyo na po ba yung Eileen Pharmacy?
1: Opo, pinuntahan ko nga po yun, Kuya Boy. Wala din po. Wala nga daw pong staff.
0: Yung Alisa.
1: Halos gawin nga po. Opo, tinignan ko din po, wala.
0: Joji.
1: Padre Garcia, ilan po na pagtanong ako, wala din po.
0: Joji Pharmacy, Jinlin Pharmacy, Pharmacia Edwina, Grace's Pharmacy, opo. Fratelli Pharmacy, Healthview Pharmacy, Veronica Pharmacy.
1: Naikay ko na po yung Kuya Boy, wala po.
0: Sa Padre Garcia sabi din po, nalibot nyo na rin po. Sige.
1: Mamayang hapon nga po, titignan ko uli.
0: Okay. Sige po, anyway, papaabot ko po ito sa ano, sa ating po namang deliveries para...
1: Opo, isang araw po, Kuya Boy.
0: Ilang araw na daw po?
1: Apo, isang linggo na pong mahigit. Yung ano isang po, kaya po ako yung pilit na ano, Kuya Boy. Yung isang araw po, masakit po yung aking tiyan para pong may lamig. Ay, uminom po ako noon, parang nawala-wala. Mm-mm. Ay, pagbili ko po uli, wala na. Wala po akong mabili. Mag-iisang linggo na. Isang linggo lang mahigit.
0: Opo, sige po. Noted po yan, nanay. Maraming salamat, nanay Eden. At napaabot niyo po sa amin.

0: kababayan, ay, ng ating po naman mga deliveries. Kaya, ganun po. Pero, ipa-follow up po natin ito, nanay. Noted po ito. Yung pong sinasabi po ninyo para masabihan po natin. Kung sakali po, Nanay Eden, na meron na dyan po sa mga, sa Padre Garcia, sa, opo, sa Rosario, kung halimbawa po meron na, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo naman po ako para sa kaalaman din ng iba natin mga kababayan.
1: Opo, opo, sige pa.
0: Thank you, thank you. Nanay, ano po yung sabi po ninyo, hindi niyo makakalimutan yung ating rice coffee, mas maigi, paano niyo po nasabi?
1: Opo, para din po siyang gamot, talagang kagaling po sa minakaramdaman. Magaling po sa katawaan. Kulang pa nga po sa akin ng 2 box sa 1 linggo.
0: Tama po.
1: Kulang po yung 2 box.
0: Opo. Opo, opo, opo. Opo, opo, opo. Sige po, maraming salamat po sa inyo,
1: sige
0: nanay.
1: Pa. Opo. Kuya Boy, salamat po. Balitaan ko na lang po kayo. Pagka.
0: Sige po, sige po, maraming salamat. Thank you very much po, nanay. God bless po. Thank you very much.
1: God bless din po. Thank you po.
0: Eto, may text ba to, kuya? Nag-chat, Infanta Quezon. Tama? Infanta Quezon? Nag-chat, okay. So, ano to, nagtatanong kung saan makabibili ng ating, kung saan makabibili sa Infanta.

Actually po, sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy dyan po sa Infanta Quezon, available po yung ating rice coffee. Ano po, Infanta Quezon. Available po yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1 dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa Infanta Quezon. Kaya po, eh, kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong. Siyempre, sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan, dyan po sa inyo pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edgar po, Edgar.
0: Edgar. Taga saan po si Tatay Edgar?
1: Taga Padre Garcia po.
0: Padre Garcia,
1: Batangas.
0: Batangas. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Edgar?
1: Mag-59 po ngayong October po.
0: 59. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Isang sako na nga po ang aming balat ng rice coffee po din eh.
0: Okay po. Isang sako na. Opo. Po. Tatay, kwentuhan niyo naman po ako, Tatay Edgar. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom na halos dalawang sako na ng rice coffee ang nauubos po ninyo? Ano po yung nag-udyok sa inyo para uminom ng ating rice coffee, Tatay Edgar?
1: Kasi dati kapatid ng sarap ko sa inyo po ay pinaray kong bumili. Dati kasi ako matagal makatulog sa gabi. Ngayon, sa awa ng Diyos naman ako ay

0: kasi ngayon kasi rin kasawa, bago pag-isip sa umaga, inom lang yung kape. Tapos pag kumain, magtimpla ulit ng kape. Paglating ng alas 10 ng umaga, magkakape. Alas 3, magkape. Bago matulog, magkape.
1: Anong kape?
0: Rice coffee po.
1: Rice coffee, ayan. So, halos 4 na beses sa isang araw. o lagpas pa. Tama po yun, tama po yun.
0: Ang isang box namin ni Alice ng araw lang.
1: Okay. Sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa'yo?
0: Ay asawa at aking dyanan po sa nagiito.
1: Tama yun. At malaki pong tulong sa inyong kalusugan, tatay. Bukod po doon sa pagtulog na naging okay na sa inyo, ano pa po yung napansin po ninyo nagbago simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
0: Ay, bali, parang hindi kang mapagod ng ano, parang lagi kang malakas. Tapos, nagkatulong sa pagbunyan ng araw, aking asawa, ganun din. Dati aking asawa, isang ligo alas inom ng 3 beses ng litulak. Ngayon po, ayos na po.
1: Ayos na ngayon. So, malaki na po yung pagbabago sa kanilang kalusugan, sa kanyang kalusugan, simula ng nakainom po ng ating rice coffee, tatay.
0: Oh, pati akin diyan, ano, nag-normal na rin po ang kanyang diabetes.
1: Ah, yung sugar?
0: Opo, gawa ng dati, tapos 500 na higit eh.
1: Mahigit 500 yung kanyang blood sugar. Ngayon po, nung umiinom na ng rice coffee?
0: Ba, normal na po. Ay, di na nga, ano, dalat niya pagiging nabigyan ng rice coffee.
1: Normal na po siya ngayon. Okay na siya ngayon, tatay.
0: Okay.
1: Very good po yun. Ilang taon na si mother-in-law?
0: Abali, 74
1: po. 74. At patuloy. Apo.
0: Namatay na po, are.
1: Okay po. Lagi pong,
0: po.
1: Apo, ayos na po siya ngayon. At nakakailang sachet naman po siya ng ating rice coffee, tatay.
0: Halos nakikisabay din sa amin pag nagkape.
1: Tama po, tama.
0: Dati ang iniinom gatas, ayaw na ng gatas, ito na ng rice coffee.
1: Dati gatas, ngayon rice coffee na lang. Tama po, tama po yun. At maigi po kasi sa ating kalusugan, yung ating po namang rice coffee. At ito po ay pumupuno ng kakulangan sa nutrisyon po sa atin, na kung saan po kailangan na kailangan po ng ating katawan sa araw-araw po na kumbaga hamon ng buhay, ito po yung kailangan po natin na kumbaga sapat na resistance dapat yung kailangan po natin. Kaya po malaking tulong yung nutrisyon na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa buong pangkalusugan po natin. So tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, tatay?
0: At yung masabi ko sa mga nakinig ngayon, subukan i-try nila. Wala namang mawawala sa kanila. Kasi sa try lang nila
1: Tama
0: po. Nila rice coffee. Subukan nila uminom ng rice coffee. Malaking pagbabago.
1: Tama po yun. Maraming salamat po, Tatay Edgar. At sana po
0: okay,
1: ay...
0: Okay.
1: Po.
0: Ay bali, wala na kaming mabili dito. Kaya po yung sulta, ubos na lahat. Kaya po, lahat ng butika, ubos na lahat.
1: Nagkaubusan na dyan sa, ano, sa Padre Garcia?
0: Because wala na po kuya po, ubos na lahat ay inikotin natin butika, wala na po.
1: Nag-ikot na kayo dyan sa Padre Garcia, dyan po sa Amazing Grace Pharmacy, VR Med Pharmacy.
0: Wala po.
1: Wala na rin po sa Batangas. Okay po. Okay, nagkakaubusan. Opo. Wala na din pong sa Padre Garcia. Okay po, noted po yun.
0: Ang una pong nabukusan kuya po, yung Bachman Pharmacy.
1: Okay, yung Bachman. Okay po, tama.
0: Okay, wala na. Lahat ng ano, iniko ko na, Amazing, Ferdinand, lahat na. Kaya po, wala na. Wala na ako nabili ng kape.
1: Opo, Malabanan Drugstore, NavMed Pharmacy, Butika Maria, DMKD,
0: wala na po.
1: Pharmacy, Israel, TGP.
0: Wala na rin po kaya po.
1: Wala na rin, lahat na. Okay po. Noted po yung tatay. Ganito po, Tatay Edgar, ganito. Kasi ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries ngayon. Ano po, iko-call natin yung attention nila o kaya ipa-follow up po natin. Kasi sabi ko nga, alam din naman nila yan. Kaya lang talagang marami po talagang baka po sa mga panahong ito ay nasa parte po silang Bisaya o kaya baka po nasa parteng Mindanao sila. So, pero alam po nila yan. Pero ipa-follow up ko po para kumbaga masabihan natin at malaman din po nila. Pero alam kong alam din nila yan. Pero ipa-follow up po natin, Tatay Edgar, para sa lalong madaling panahon, magkaroon po muli dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee. Tatay Edgar, yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na ba?
0: Hindi na mag-retrack, kuya boy.
1: Hindi pa. Okay, sabihin natin na dalhan din ng 25-in-1 dyan para matikman na ninyo yung 25-in-1. Ako, napakasarap nun. Tsaka yung ating...
0: Wala nga po din, kuya boy.
1: Wala
0: ano
1: pa
0: lang
1: dyan.
0: Opo. Wala, 14-in-1 mo rin eh.
1: 14-in-1 lang, opo. Tsaka yung paggamit po ng ating sabon, dapat makapagsimula na rin po kayo.
0: Sitry ko nga po. Wala pa lang dito, kuya boy.
1: Sige. Noted po yan, Tatay Edgar. At assignment ko po yan sa aking sarili na after po nitong pag-uusap natin, ang programa natin, i-follow up po natin yung ating mga deliveries.
0: Ate, kaya mo, asam ko kuya po. Salamat po.
1: Yes, kapag meron na, Tati Edgar, balitahan mo ako ha, tawagan mo ako muli.
0: Sige po, kuya po. Sige po, kuya po. Salamat.
1: God bless, Tati Edgar. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po lagi. Thank you very much po. Maraming salamat.
0: Salamat po.
1: Kaibigan, si Tatay Edgar ng Batangas. Diyan naman yan sa Padre Garcia at nagkakaubusan na naman diyan po sa Batangas. Sige po, sabihin niyo po sa amin ha, kung kagaya po ng kila Tatay Edgar diyan sa Padre Garcia at kay Nanay Eden ng Rosario, Batangas. Yan po ninyo at yan po ay alam din po ng adi po namang mga deliveries yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. (0969-226-9623) yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Maganda tangali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po, Kuya Boy.
0: Nanay Banji. Okay, taga saan si Nanay Banji?
1: Dito po, sa Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 57 po. Ako po yung nagtawag sa inyo nung nakaraan.
0: Okay po. Ano po may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Ay, nainom na po ako ng rice cooker. 5 sako na yata po yung aking nainom.
0: Ang dami na. Opo. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, maganda po, Kuya Boy. Nakakalakad na po ako mag-isa. Kapag-galo na po ako sa aking sarili po.
0: Ay, oo nga. Natatandaan ko na yung... sabi po ninyo na matagal kayong nagka-problema noong nasa Manila. Tama po ba yan?
1: Opo.
0: Tama. Oo, tama ako. So, ngayon, ay maganda na po yung nadudulot po sa inyo ng ating rice coffee. So, sa
1: Ay, maganda po talaga, Kuya Boy. 5 sako na po yung naiipon ko sa mga box ko ng naiinom kong rice coffee po.
0: Opo. Doon po sa 5 sako na yun na, kumbaga, rice coffee, ano po yung naitulong sa inyo? Dati po kayo hindi nakakalakad, Nanay, di ba?
1: Ay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, ngayon at nakakapaligo na po ako mag-isa. Nakakapunta na po ako pabalik-balik ng Lucena, pauwi po dito ng Tagkawayan.
0: Ay, di ba, sabi po ninyo, aalis na naman kayo?
1: Opo, paalis na nga po. Sa 1 araw lang po, Kuya Boy.
0: Nakakasolo na. Kumbaga, dati hindi po ninyo...
1: Opo, hindi niyo nakakabiyahe po na po ako mag-isa. Kahit po ako ay dati po hindi pa ako nakakabiyahe. Ay ngayon po ay nakakabiyahe na po ako mag-isa.
0: Very good po, Nanay. At sana po ay sana po ipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Thank you.
1: Oo,
0: thank you very
1: maganda
0: much po.
1: Talaga po yung rice coffee, Kuya Boy.
0: Salamat po, Nanay Banji. At
1: sana po ay makita ko kayo ng personal dyan sa Kalawag kasi malapit lang po ito sa Kalawag, Quezon.
0: Apo, apo. Nasa Bicol kami, Nanay. Malayo po ako.
1: Ah, Bicol po kayo?
0: Opo, malayo po ako dyan sa inyo. Pero siguro, one of these days, Nanay, magkikita tayo.
1: Sana nga po. Opo, bago man lang po magpasko, Kuya Boy.
0: Sana magdilang anghel po kayo, Nanay. Thank you
1: opo,
0: very much po.
1: Sana nga po magkita tayo ng personal sa Kalawag, Quezon.
0: Opo, opo, salamat po, Nanay. At sana po yung
1: makapamasko ako ng 1 rice coffee.
0: No problem po, Nanay. Sige po. Nanay Banji, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Opo, sige po, Kuya Boy. Salamat
0: bye-bye.
1: Din po. Salamat po. God bless po.
0: Mag-iingat po kayo. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po. Salamat po.
0: Si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre... Again, kung naubusan po sa inyo pong mga lugar, ibalita niyo po sa amin. Pwede niyong i-text at pwede niyong itawag po sa amin. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babae. Ingat, gang.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Radyo Todo Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos kira ka Pilipinas, may kapin 36 minutos na kataliwan. Oras kira ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinwaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Bakit magbukos ka ng pumitsinakan? Mayan ayod nga gabi ikatong talantanan. Welcome na sa pagpangayag ita programang Diritsahan. Today is Thursday, August 13, 2026. Datod kira pag-agdag pag-welcome ita, balipay kira kagabihon sa tod kira ka mga katod ang kabarkada sa kanginan. Nga naka-opinion din ay kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalipo.
3: Diritsahan!
1: As na samon kira ka mga televiewers, samon kira ka website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Good evening sa ating mga friends sa 320 City na ating mga kabaranggayan, 17 na ating mga kabanuhanan, Agrong Kabisira kara kung Banwa Ita Kalibo. Sa ating kira mga amigo at amigay na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Uyotorong Satellite Market, manaman sa ating kira mga suki man yung mga tricycle drivers, bus drivers ag multi-cab drivers. Ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus ag Southwest Yellow Taxi. Nga padayon pagyapon makaroon nga naga dagagan, no? Dagagan kada kira mga sayakyan sa mga mayor nga mga kasalanan sa probinsya akan. Damon kira kinyo nga pagpaabot. 8 minus wago nag malinong ag malipayong kagabihon ka ton tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Mag-inilibag kita magkaroon kirang adlaw nga Webes sa sakit at alas 8:30 magkaroon doon oras kirang ita gabi eh. Aga maging kaakbay ko technical side broadcast engineer Boboy and Ridge Plasio.
3: Diretsahan!
1: Function manager is Emilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchorman, din yung kirang El Capitan sa kahanginan. Raya si Kabarkada, katodong chair and delivering ang mga panerbisyo kinyo until 8:30 in the evening tonight.
3: Diretsahan!
1: Pasisinsyagan ka mo because na delay kita nga mag-start ko atong kira program at makaroon kira adlaw ka Webes bago niya ni nga run out banwa sa may Osminia Avenue. No? Bago na una ramon karon niya transmitter bago niya mga restore dong power. That is why na delay kita, na ulihi kita nga magpagayag sa kahanginan makaroon kira adlaw ka Webes. Anyway, sa ano makaw ng mga mainit yung mga balita isyo ng ating karang pagatutukan sa kabilugan, itaton karang pag-ililiba.
3: Diretsahan!
1: Una, Raya Balwa, karang kontrobersiya nga makaroon sa pabahay program ko aton karang National Housing Authority, particularly ina sa may barangay Kawayan ag pulo sa Banwa Karaita, New Washington. Bangod niya ni nga dong aton kira nga in its A agrong local government unit kung Banat ni Washington. Nagpapaguwa banwa itdaya karang notice of abandonment. And when you say abandonment, no, nga gin award yon sa recipient kung in its A rin daya karang pabahay and yet, no, it remains unoccupied. Wabanwa pag-istahe, no? So, we do not know the reason exactly kung aman banwa wa pag-istahe. Pero dahil karang pabahay program na intended sa rato nga mga beneficiaries, recipient ko kaya karang pabahay program. Usually, banwa, mga ginatawaan kara, ginakonsider na nga mga una sa mga danger zone. Tiisay kita nga Robanot ni Washington is a coastal municipality. May mga katangkihan, may mga suba. So, they are the priority ko aton kirang national government why the national government has provided funds no, intended for the housing projects para gani nga matawaan ita raya karang mga bagay do mga igmanghod na ton living along danger zone. Di dong pabahay reportedly wapa kuno banwara natapos bay na karang mga structure nga unfinished no? Di wa it pertahan, wa it kisami, no? Wa it bintana, no? Rap paro anak karang flooring. I just don't know if this is part kung kontrata banwah, no? Ita raya karang kontraktor nga nagdaog sa public bidding, gagin patigayon ko aton karang National Housing Authority, no? Because as far as I know, na before they turn over sa local government unit concern, dapat banwa nag-agira sa tama nga proseso. Dapat no, nga ginsunod no, do mga specifications sa program of works ita National Housing Authority. Dapat dong local government unit concern no, dapat wara pagbatuna if they think nga raya karang mga housing unit are incomplete ban. Di akong ginabay niya ni Kina nga ro iba wa ipertahan ag wa ita raya karang wa ita bintana no. So paano ro ibang recipient beneficiaries no nga mag transfer una sa pabahay kung rayang pabahay bukon banwa ikompleto. Dahil sa bilog banwa sa mga clamor na gin-raise kung mga recipient ita pabahay particularly sa barangay Kawayan ang pulo sa banwa tanan itiwasin. Kasi ato niya tawaan na ita pagtungupangod ang oras, no? Tiyempo sa kabilugan ita aton kira nga pagpangalagad makaroon kira ng adlaw

0: what you call, solar power connection. Di nag-rely malang na banwa sa heat it sun, sa init banwa. And then, daya karang solar power, maga-produce imout electricity, maga-generate imout electricity, nga raya nung maga-supply sa mga kuryente kutob sa municipal building kung banwa itangalan. Ti, suno kay Mayor Fuentes, na makasave sa banwa it budget kera. Kasi, wakot kinangan banwang bayran sa Aklan Electric Cooperative. Kundong isayang kamunisipyo, nagabayan it mga 200,000 a month or more than that, or more than that, ti, sa rundaya karang solar power, no? Daya karang ginatawagin na nga solar powered nga facility, no? Renewable energy, no? Ti, maka bawas makatipid na banwa it pondo, no? Nga pagagastuson banwa it banwa kara itangalan. So this is the one of the advantages, no? Kung nagagamit ikaw banwa it solar power, ti abay ko nga ni kay na this is environment friendly, no? Or then nga ni nga wako nagagamit it coal, wako nagagamit banwa it raya kara nga ano nga ni ra it crudo or other form ita raya karanga pangsuga parang magtutos kita banwa ita raya karanga kuryente ti abo man niya pamaagi nga maka generate kita it power kaparehas abi ko ana ina ita banwa ngaron ita nabas, no? Mayuna kita ang ginatawag nga windmill. Ti pinaagi sa current ita raya karanga daya karanga ano nga ni na wind ano nga ni raya karanga hangin, no? Nagaproduce banwa it kuryente, no? Maina man niya ginatawag nga hydroelectric power plant, no? Which is we also have this one in Madalag, no? Dong hydro power plant ina sa Timbaban sa banwa kera ita Madalag, no? Ti raya gagamit ikaw ay turbine, no? Turbina para makaproduce banwa ikaw ita raya kera nga electricidad. Rong sa nabas nagagamit man ikaw turbina, rayang windmill, no? Turbina. Pero raya banwa through the sunlight. Pinaagi banwa sa silak. Ana ron niya ginaabsorb it daya karang solar panel, and then after nga ma-generate imaw it power, anang i-provide dun banwa directly sa connection ni kuryente, no? Kung raya karang local government unit kung banwa dung building in particular, kung local government unit kung banwa kara itangalan. Kanami nga programa ra, no? Mayor Gene Fuentes ita banwa kara itangalan, no? Baka sibra ita raya karang mabahaw nga pondo, no? Sa aton karon nga mga igmanghod una sa banwa itangalan naga pwede patangani kung masave na tumakasave kita pa bawbaw nga kantidad, no? Sa sugod itsang dagon di pwede man ato do magamit sa ibang programa proyekto kung local government unit kung banwa kara ita tangalan
1: diretsahan.
0: Okay. Makaroon man banwang gabi balikan ko yung wakuraha talakay banwa, no? Because by August 16, nagpapaguwa banwa ro ato niya Department of Public Works and Highways, ito ay karang public advisory sa Baliti Bridge because doon ato niya mga engineers from the Department of Public Works and Highways. After nga nagpatigan sa that ocular inspection, they found out nga may una banwa nga nag-on-on, oh, nga portion itulay. Ti, malamang nga basi sa bon agi itayagko nga mga sayakyan, anang tanig si sayakyan ba nga? Basi kung overloaded, so umon-on dong tulay.

0: kon ti dapat abi kara may na may aton nga ginatawag rang soil testing bago kita mag-ubrat tulay ti abo-abo nga mga pamaagi karon para nga ni madetermina to dong stability kung ginabutang naton banwa nga struktura. Kasi if we fail to do so, no, malamang mauragin banwa abuton it mga tulay nga ra. Bakon nga ni nga, wa man naton ginabantay abirong tulay nga ra kada minuto, kada segundo. Okay. Ti, may mga nag-aagi ina karon nga overloaded. Ti, especially kung mga 12-wheeler nga ra. Abo roan na karon nga karga. Ti, anang carrying capacity itulay wa nagamats no sa rundaya karang bihikulo nga nag-agi overloaded, that is why nga dayarong naging kadahilanan. Okay. Now, suno sa Department of Public Works and Highways by August 16 i-close anay nanda temporarily dong raya karanga tulay sa Banwa Ita Baliti. Ag magapatigayon sanda ita retrofitting activity ti sa ubos ka ng banwa imong sagangon mabutang ikaw mabutang kay it another human karon nga foundation anang haligi ag sagmon yuman sa ubos dong tulay agud indi banwa mahugos indi mag-on-on gid it mayad. So doon yung ginatawag nga retrofitting works kung Department of Public Works and Highways. Now, huwag kita banwa kasay kung until when the banwa matapos ang mabuksan na dahil karang bago nga tulay una sa banwa kara itbalite. Pero, kung mga retrofitting, I think it will take siguro mga 6 months kung mga daywang kahaligi malang ginabutang, no? Ti, mataas yung karaman mga 6 months or 1 year. Kabay pa nga ma-expedite pagid. Instead of 6 months, no, kabay pa matapos within 3 months or 4 months or 5 months time. Kasi adaywan na to di narutulay nga ron, pero mas mayad nga nagagana nung daywagin niya bilog. No? Kasi kung sa bilog rin ka ron nung nagagana, ti malamang nagakos man da i-traffic. Okay. Ti side man kita nga dong Baliti Bridge is part kung Nautical Highway ra. Abo nga mga siyakyan do nagaagi paagtot Iloilo para paagto it Capiz and then vice versa from Capiz Iloilo paagto kara Itaclan. No? So, dayarong problema tama karon. Okay. Ti kung yung Department of Public Works and Highways, ginaumpisan da itimprano para gagi para man yan matapos so dahil kaya nga retrofitting activity, will and good. Agud, hindi ungid mag-create da it more nga damage sa rin dahil karang porsyon banwa nga nag-on-on. Kasi pag pinabayaan mo matuod ra, ti aga wa ikot ginaimo nga what you call this remedy or let me say action di man namang banwa masama na masama yun gina so it entails another budget no? Sa atun ka rang to look for another budget should I say sa aton kira nga mga lawmakers para nga ni nga alokahan it pondo rong construction it another bids. So, mas mayad na makaroon ay sang kiriti pa yung nung danyos ginaubra tayagi. Ginamidyosan tayagi. Okay? So, that's it. No? Anyways, makaroon speaking kung Department of Public Works and Highways, birthday gali kaina ni Engineer Randy Milo Santos kung Department of Public Works and Highways di abuong handa. Abo nga nda si Engineer Randy kaina ma, nasadya. Ti abo manungo bisita to kaina. It lunch time. Ti kabay pakunta nga si Engineer Randy Milo Santos. bukon ita parehas do anang abilidad sa nakarang tiyo kay engineer Hiner Abergas. Kasi engineer, although iya nag retire si engineer Hiner Abergas, pero abo kabi nga nababatian, abo nga mga nabatian ka ba nga negative nga feedback ang mga criticism during his incumbency and stint of office as district engineer kung Department of Public Works and Highways. Di dong iba una karon kimo, syempre nauya man dun magambay, nauya man kimoron mag sugid kung ano nagkinabo during kung pagpamuno ni Engineer Hiner Abergas, no? Pero syempre for dahil nga ni nga una kayon nakapungko kayon una kabay pa nga mapadayagan naton itin sakto ag tama, no? Wrong Aklan Engineering District, isa yang ka rare dang oportunidad nga iya ka sa Aklan, no? Dung Aklan has a two districts. Imagine mo, may aton nga Boracay. We have so many ports. May aton nga port sa Burwanga. May aton nga port sa Malay. May aton nga Makalon. May aton yun nga Dumaguete Port. May New Washington Port. May Daywakitangka Airport. Kalibo International Airport. Agudepredo Piramos Airport. And we have the island of Boracay. Imagine mo, abu-abu tanga nag-ambisyon at nag-aspire nga magpungko sa Aklan. O galing Banwa, wayang gid sandaman it mga connections, no? And they cannot afford, no? Nga magbayad nga na Banwa it 3.5 to 5 million pesos para nga ni nga makapungko ka nga district engineer kung Aklan Engineering District. Or in some DPWH offices all over the country. First time ko wani nabatian da 2 months ago nga maskin district engineer gali kinangan mo nga maglagay para gani nga makapungko ka sa isang ka probinsya. Di makaroon ko nga batiera sa pagpamuno ng ramakaroon ni Secretary Vince Dizon. Ano na ka matuod, COS Alan Yap, nga may mga district engineer nga ikaw randa karang ginaagyan para gani nga matawaan sa nat special order ang permahan ni Secretary Vince Dizon para makapungko nga district engineer sa mga lugar banwang gusto ng dakarang pungkuan.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Kung nagkaliwan nga adlaw, accidentally Banwa, nakaagi ako sa panimagay ni Juan, sa printing company magay ni SB member Matt Aaron Guzman. Kung nagtaliwan abi nga gabi na-mentionar na tondong pangagan ni SB member Matt Aaron Guzman nga magapapili kuno bilang vice alcalde, vice mayor sa Banwa Ikalibo sa pag-abuton nga nga presidential and local elections sa 2028. Di, nagpundo kita banwa, no? Una sa nakarang printed panimagay bangod una imaw aga may mga empleyado kong munisipyo Banat Kalibo from engineering office ginagaayos banwa ita raya karanga linya it kuryente sa panimagay tanday SB member Matt Aaron Guzman. So nagpundo kita and then we had a brief conversation and I asked him if true nga nagalinibot yung imaw sa mga kabaranggayan sa Kalibo ang nagapabutsyag ko anak karang plano nga magapapili bilang vice alcalde. Di raya ba nung pangutana was categorically denied, no? Ni SB member Matt Aaron Guzman. Suno ka na, manong chi, that is not true. Wagid mana ako itlano nga magpapili it vice mayor although last term mana ako nga SB member. E, abay ko ano rin mong political plan. No? If ever nga matapos ing termino, aga hindi man wa man it mabakante sa provincial board bangod tanan incumbent aga wa man di karon it last termer, so anong abag ko ano ring plan, no? Because wagun ban wa ita chance imo nga makabalik sang gunang bayan because tapos yung daan na karang 3 terms, no? Di suno kay SB Mati tanawon ko na na pero nagapamalibad imaw nga wa tay mo plano nga magpapili bilang vice alcalde kung bano italibo. Okay. Now, kung nagtaliwan nga adlaw, piyasta ba no sa Linabuan Norte? So, ina kay Kapitan Bimboy Ripidad. Abo ina nga mga bisita si Kapitan Bimboy. Ag umabot ba no si SB member Kitsi Losis? Di, si SB member Kitsi Losis, last term man imaw ba na bilang sanggunyang bayan member katapusan man na narang termino. Ti si former SB member ag ABC President Bimboy Ripidad nagabay ba na nga rayat aro akon nga vice mayor. In other words nga ginaindorso na na banwa si SB Kitsi. Agwa man banwa nagbaliba si SB member Kitsi Losses na hindi imaw magdagagan bilang vice mayor sa pag-aabot niya 2028 elections. Di ko na ito nga balikan doong politika 2025. Do kandidato itibiyog itakan sa Kalibo si Vice Mayor Cynthia De La Cruz. Actually, pangayawaw niya termino ito ni SB member, ni Vice Mayor Cynthia De La Cruz. No, katapusan yung kutanan ng termino makaroon kong nagdaog imaw, no, kontra kay S kay Vice Mayor Pilipiro Kimpo. Ti si Vice Mayor Cynthia De La Cruz kandidato banwa itibyog itakan kay bahad si Mayor Jury Soclo. Duan ang kasumpong sa politika si Vice Mayor Pilipiro Kimpo ag Engineer John Agrabante. Si SB member Pilipiro Kimpo independente when he was run for vice mayor in 2025. Imagine mo banwa, uwa itkaapin nga barangay captain. Uwa it mga lideres banwa. Okay. Talawa ba ninyo? Uwa it mga lideres, what mga kaapin, doon nagbit-bit kay Pilip. No? Pamatanon. Imagine mo, what it kwarta, what resources, what or may organization mata si Philip. Siyempre, ina ng mga pamatanon, volunteer. No? May mga volunteer group abimaw nga who supported and sympathized him, no? In his candidacy for vice mayor in 2025. No? Could you imagine, my God, ganong turn out it buto ni Philip Banwa is imaginable. You know, when you say imaginable, nga I myself cannot also fathom, nga he can deliver a huge number of votes against incumbent Vice Mayor Cynthia De La Cruz. Imagine mo, it's more than 12,000 votes, but agayos tanan nga barangay ag presento sa Kalibo Banwa, Gindag-an Banwa ni Philip Yuro Quimpo, even dong Biliwik ag stronghold nga barangay istansya ni Vice Mayor Cynthia De La Cruz.
2: Diretsahan.
0: Imagine mo ha, Biliwik ni Vice Mayor Cynthia De La Cruz ginakonsidered na istansya. Bangod may ina balwarong bread and butter, may anang bagay una rin karon, kaya banan niya mga empleyado taga-istansya. So, nag-expectar si Vice Mayor Cynthia De La Cruz nga rong istansya, mag-deliver imaw it abo nga buto, bangod niya ni nga rong majority man sa gudang barangay, agrong barangay captain, kaalyado itibyog itakan. Pero, perdige hapon ba nwa si Vice Mayor Cynthia De La Cruz sa istansya? Now, makara, si Philip Yuro Quimpo, he still remain independent. Bangod yan ni nga, although, nag-collaborate imaw, he also support the programs and other projects of the good mayor of Kalibo. Pero, wa patagyapon imaw banwagin pasumpa itibyog itakya. And recently, during the birthday party ni Lolo Kong sa Tangalan, I got this information nga gin-invite banwa imaw ni Lolo Kong through Mr. Efren Trinidad. Ano na kamatuod, Mr. Efren Trinidad, sir, nga ikaw nag-invita, no? Kay Vice Mayor Philip Yuro Quimpo to come and to celebrate with Lolo Kong in his 75th birthday in Tangalan. Was this true, no? That you are the one who invited him to come and to celebrate with Lolo Kong, no? Sa Tangalan. Because nahira akong banwang na buo nga information. Si Mr. Efren Trinidad nag-imbita kay Vice Mayor Philip nga mag-agto sa Tangalan. Okay. Now, na yung pag-agto ni Vice Mayor Philip Yuro sa Tangalan, it doesn't follow, no, na ginabuo yun imaw banwa or ginabaton yun imaw itibyog itakan. But, kung si Lolo Kong do nag-imbitagid man ka na through Mr. Efren Trinidad, malamang banwa nga magapit yung ginmatara sa finish line. Okay. And it could be possible na ba si Isabon nga ang damat ang batunon si Vice Mayor Philip Yuro Quimpo because okay man imo sa tibyog itakan, no? It could be possible that they could reopen their doors for Philip to come in and to enter the house of tibyog itakan. Wa man da banwa it magain kun andang pasayluhon si Philip ag andang i-anoint si Philip as their official candidate for vice mayor in Kalibo. Pero syempre abay ko ngani ano matabo kay Kitsi Losis. Si Kitsi Losis umpisa pa sa anang pamilya, sa anang tatay, sa anang uncle kay Mergigo Losis, Dr. Losis, no? They are true-blooded tibyog itakan. Okay. Agmanong tapos si Kitsi. Agwa man banot makanti sa provincial board. So ano matabo kay Kitsi? Okay, now. Ganito. I have heard. Ngarong asawa ni Kitsi, ginaoperan. Okay. Ngayon si Kitsi, no? Ay tapos na ng termino, ginaoperan makaroon doon ang asawa nga imaw banwa ro magsubstitute magbuhos banwa kay Kitse nga magkandidato bilang sanggo ng bayan no? Sa idagom kung tibyog itakan sa kalibo sa 2020. But until now, uwa pa banwa kuno it response no? Dong asawa ni SB member Kitse loses kung anang i-accept or i-reject rundaya karang offer kung tibyog itakan kalibo chapter.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Pananglitan banwa nga hindi magsugot, hindi magpasugot do asawa ni Kitse Loses. Ano rumatabo? Di malamang mapilitan gini mo madagagan by smile. Mapilitan gid si Kitse madayagan vice mayor. Now, pangutana, si in si Kitse, malamang sa tibyo kita ka. Okay. Ti, ano matabo banwa kay vice mayor Pilipiro Kim? Si vice mayor Pilipiro Kim po. Ti, masuko man Japon kasi imaw rin combat. Independent man Japon ni Wong. Kasi imagine mo, tinumba na nga ni Rototel Mer vice mayor, tibyo kita ka man, tinumba na. Oh. Ti, ang ayang banwa nga hindi mag padayon o hindi magsukoy si Philip. Okay. Kasi imaw rong incumbent at challenger si SB Kitse. Di, kung daya rong matabo sa kalibo sa 2020, di masadya election. Okay. Masadya na ba nung election sa 2028? Loses versus Kimpo. Imagine mo no, dati loses ang Kimpo nga kwan kita na, magugot kita na, Dr. Amado Kimpo. Igmanghod ko ama ni Vice Mayor Pilipiro Kimpo. Okay. Di ba nga? Nag si Mayor Loses nung Mayor, is member si Dr. Amado. Okay. Una man si Attorney Aling Salas Kimpo. Okay. Agrong tatay ni Pilipiro Kimpo, si Piskal Philip Kimpo, was one of the founders, no? Pillars man itibyo kita kan. Sa bilog mo na imo ginakabig nga haligi kung tibyo kita kan. No? Di tanawunta no karong maging kay nat. Now, basi magutan na kamo kasi na-mentionar na itong pangutan, pangagan kay ina ni dating Vice Mayor SB Member Cynthia De La Cruz. Now, kabarkadang siya, ano rung matabo kay Doktora Cynthia De La Cruz? Di malamang banwa. Kung magsanggol ang bayan member imaw, di kanyo imaw ma sanggol ang bayan member because ay a bird nga may hinanakit si SB si Vice Mayor Cynthia De La Cruz kay Mayor Juris nga gin pabay-an kuno imaw gagin wiget imaw no? Kasi abuon gid man banwa ginsugiran kana ni Vice Mayor Cynthia De La Cruz nga wa ta imaw banwa pag suportahin ni Mayor Juris instead do ginsuportahan kuno ni Mayor Juris si Vice Mayor Pilipiro Kim. Do you think banwa kaunon ni former Vice Mayor SB Member Cynthia De La Cruz? No, roana karang words? No? Ag roana karang pagkatawo? Then she will join again with Mayor Juris? Sanda karang politika sa 2028? Mga pangutana na banwa nga hindi naton masabat makaron unless dahil mga tao nga ginpang-mentionar naton no? Sanda mismo ro mag-clarify karati makaya bagang tunlon no? Ni Vice Mayor Cynthia de la Cruz do ana karanga pila oh. Ora anang gin pila anang dilapan ituman ag makipag tie up human kay Mayor Joris no. So dayon mga pangutana padwang hindi na ton masabat for the meantime no? Unless nga dayong mga tao sandaro maglaro kara ti abo banwang bakanti ti bakanti si Kwan bakanti si Matt bakanti si Philip sino pa bakanti una karon no nga mga Lastermer daywa so daywa ro bakanti ag siyempre sang bilog ro sa opposition si SBG Ardo nagdaog sa piyak ng opposition ti tatlo ba no mabakanti ri karon di ba ga tatlo no mabakanti ti si Barangay Captain Bimboy Ripidad gusto man magdayagan. Si Kapitan Wendell Taiko gusto man magbalik. Ay a bird nga kung tawaan ni Chansa si Kapitan Juliet sa 2028, ti malamang basi isabon kung tawaan ni Chansa si Kapitan Juliet, ti 2028 pa man. Ti malamang basi isabon dumagagan si Kapitan Juliet, itsang gulang bayan sa 2028. Kasi nakita man natin banwarong mihuras ni Kapitan Juliet sa Barangay Andago. Hindi man doon matawaran banwa. No? Doon ang performance bilang barangay captain, pilang dagon pa nga ni mga nagpungko, pero nakita taruana ka na banwa nga ruana ka na nga agi sa barangay Andagaw. Aga rong portit abi ni Kapitan Juliet nga pang legislatura. Di, tanawon para, it remains to be seen para. Di, sino pagid ro mga intisado nga magpapili kara sa gunang bayan sa Banwa Ita kalibo no abo pagid siguro anyways abo pagid ra nga magguwa no? Sa mga pagabuton kara nga mga binugan ha? Pagkatapos itaton kara nga barangay NSK election sa November 2 paumpisa undon ba na pagtapakaw ni January makita mun ka kung sino ba na ro may intisa may sino ro mga intisado nga magdayagan no sa pagkasanggol ng bayan sa aton kirang Banwa Ita kalibo. Kaya aton sa aton kirang oras may kapindi 6 minutos na kataliwan oras kara ita alas 8. Good evening gali na kay paring Ibiap, ita Kenro paring Ibi, ina kay Ma'am Jocelyn de la Cruz Amarilla, good evening. Ina kay Ma'am Elisa, ma'am good evening nga ina sa Europe. Good evening po Sir Che. Ina kay Kim Beverly Reyes, good evening idol. Kay Sir Ramon Salido sa Ibahay, good evening idol Che. God bless you and your family. Ina kay Mamilos Taay ba? O si Mamilos? Nagapamantaw gali oh. Oh, ina sa Banat Makato. Good evening, Che. Thank you again, Mamilos Taay. Taay family. Nini Bill Arsula. Good evening sa Hong Kong. Agda, sir. Good evening, Sir Che. God bless. Ina kay Michael Villani Basolina. Matawahay nga gabi. Ikabarkadang Che. Okay. Good evening man. Ina kay Jan Arvin de la Cruz. Radyo Todo Aklan. Kay Mamang TC Ritamar Inbina sa Metro Manila. I-check ko na kung kaya nga account. Wala yan, i-check ko na ito niya personal account. Okay. Naka-live ba ako? Oh, 11 abin naka. Okay. Good evening gali, ina kay Toto AJ Belani Bahawod. Good evening nung Che. Thank you, Gid. Ina kay, good evening Sir Che. Ginobra ng dagamat sa pits ng mga nagabaliya dahil partition na still mating. Okay. Dali nga. Tsaga inda ko niya ng kwan. Dali yan. Okay. Sumak ta ako naka-live. Dali please tanay. Dali nga. Dali yan. Dali yan. Ay. Okay, hara. 22 messages. Okay. Good evening, Che. Okay. Hindi na ako makon. I-repress. 2 days shoot. Alam, nag-live nga na kakon. Okay, dili nga. Ikaboy mga kwan do ako ni Rangkwan eh. Okay. Ina kay Malang Gina Cipriano. Good evening, Che. ina kay Manang Rosa Iman, Manang Rose, Gitwilson, Manang Rosa. Okay, ina kay paring Kadong Kanyal Pre, good evening sa Canada. Kay Ma'am Teresa Sarabia Oro sa Vancouver, Canada. Ma'am, good evening. Ina kay Auntie Ann, Uncle Chito, good evening sa Vancouver, Canada. Angela Suriel Sopitran, bro, good evening ha, pre. Good evening, pre. Keep safe always and God bless. Ampod Kapitan Vic Mandal. Good evening, pod. Kay Toto Onyok Bulan Villanueva. Good evening, Che. Kay Ampod Archie Indelibre, pod. Good evening, pod, ha. Good evening, Cas. Thank you, good. Ampod Archie, ina sa Malinaw. Kay Manang Gina Cipriano. Good evening, Che. Manang Rosayman. Mag-consultant imaw or mag-punong barangay. Wa man naramdam ng kalibunon ang presensya nila sa as politician dahil akig sanda pag pinuna mga mali nila at may ginapili sandang constituents. Pili Piero Kimpo deserve second term. Nang Simon nga ko, ano comment? Okay. Choices ni Mayor kung sino anang endorse nga deserving. Bailo si Cap Juliet at Kitsi it position para safe. Ang problema nga ni nang kung magbailo si Kitsi ang ayang ayang-ayang kasi rung election sa kapitan Raya November 2 ay Kitsi nga term matapos pata sa kwan sa 2028 no? Ayang-ayang okay. Ina kay paring Dwayne Leo Puentes, good evening Sir Che. Shout out kay Dines Pasensyo at kay Ginny P. Stories. Gapamati kami iya sa Kalamba, Laguna. Tang San Galvez. Ina katingali pre. Ina kay Sir Edward, paring Edward Retiro. Paring Edward, good evening sa Dinabuan Sur. Good evening pre. May best regards and God bless. Ina kay Nini Chona Isuga, good evening. Che, good evening. Okay, kay Manang Gina Cipriano at kay Ampon Otoy na Barosa Belirente, good evening pod. Che, more power. Thank you. There you are. Aton yung mga nag-comment sa aton kirang programa. Okay. Balikan ko ang anay makararo. Controversy nga ra sa Banwait ni Washington. And hopefully, hinaga, maabot naton si Mayor Simonet Peralta Francisco. Kuraya karang ginbutanga notice of abandonment. So pag inambag abini mong notice of abandonment, meaning to say nga, wa gina istari. Wa itawo banwaraya karang housing unit. Agro presumption nato is that they are not interested anymore, no? Nga mag-istarban wa sa housing unit. That is why, no? They abandon this housing unit in New Washington. Now, pagbutang banwa it notice of abandonment. Abo nga mga tag-ana nga ra it unit banwa nga nagmuga ka, no? Abo nga nagmuga ka, ba na tiya man butangan ninyo it notice of abandonment ay iya kami. Okay. Ti, ang pangutana karon, una galik ka mo. Pero hamaan ituwa ninyo pag-istari wrong housing unit. Ay wrong katuyuan kara it gobyerno kunamat ginponduhan ag obrahan kamu it housing unit para may istaran kamu. Now, itong housing unit nga raban wa itinit si kabuhay buhay yun da natapos. Okay. Ag naturon over yun da sa local government unit it banat ni Washington. Time ni Mayor Jessica Panambo, if I'm not mistaken. Now, kung umpisa ka to, umpisa, nga gin, award kin nyo ron daya karang housing unit, ag since then, no, you never occupied, no, this housing unit, then the conclusion kung local government unit kung Banat ni Washington, ag kung NHA, is that you are no longer interested. Okay. Bago niya ni nga wa itawo banwa, ti ano rin mong pagkaintindi ka? Okay. That is why ginbutangan, it notice of abandonment. Now, ano rin matabo kara kabarkadang che? Magutana sa bundi iba. Ti, kabo-abo ba na nag-apply for a housing unit? Ang kabo-abo man ba na uwa nakaabil it bagay nga ra? Nga supposed to be no, ginaconsidered nga mga legitimate, no, ang mga balido na mga recipient beneficiaries itpabahay program kung National Housing Authority. No. But sadly, Banwa, because of politics, they were being politicized. That is why they were not able to avail this housing unit. Di rayon din pangtawaan, Banwa. Ipasayamat ka mo because gintawaan ka mo. Ginaproban din yung application. Bakit? Di ba nga? Kasi nag-agi man na Banwa sa tama nga proseso. Okay. May mga ginatawag karon nga validation. No? Kasi may guidelines doon atun nga National Housing Authority na ginasunod Banwa. No? May mga patakaran man sa na, may mga regulasyon man sa na, may mga guidelines man sa na. Okay. Di, kinanganda Banwa, sundon itsyang ka-aplikante or isyang ka-beneficiaryo before they can award, no? And they, before they will be awarded of this housing unit from NHA. Di, abay ko nga ni, you're the luckiest people in the world if you can have this one, no? From the National Housing Authority kung gintawaan ka kara. Dahil pa rumasakit, makaroon. Okay. After it, what you call it? Validation. Okay. Kasi ginavalidate. Okay. So after validation, after you have submitted all your requirements sa NSA, and once you are awarded of this housing unit, imugot arabanwa. Kimo gutaraban wa ginapangagan. Ginaturn over kimo, ginataon kimo unit, and once nga naturn over kimo, natao kimo rung unit, meaning nga imo gutaraban wa lifetime ra. Lifetime dan painunga paapo ika nga raya karang pabahay program. Now, rumasakit, and this is the reality. Narong iba nga nakaabil, recipient ida karang pabahay program kung NHA, and that aman wang ginbaligya, ginprinda pa. That is why abo ina Banwa sa Kawayan nga ron, sa New Washington, sa Pulo. Kasi taga Pulo kami mo, ako nga nanay taga Pulo. Abo nga mga kaingkampuran ko ina, nagahutik ka kon nga manong kaya banan amanong kuya sa pabahay. Taga-Libakaw, may taga-Kalibo nga ni Manong, may taga-Makato, may taga-Kapis, may mga Ilonggoy. Kita mo si Katudong Carlo Asturias, paano mo na kapabahay ina sa kwan? Sa Kawayan? Oh, ha? Paano mo na paano mo na kaabil kung pabahay ina? Di ba ka? So, meaning, nga bukon ta taga-una Banwa. Okay. Doon na kaabil ipabahay because dong intention karat gobyerno ham-an it may ato nga pabahay program para hawason buon dato nga mga igmanghod naton nga naga-star Banwa sa bi it mga kasapaan o sa lake, sa river or una Banwa sa baybayo. Kasi kung magbaskog longgawod, no, kung amat Banwa naga-crear it storm swords. Okay. Tanawag ba niyo sa mabilo? Ubos kaon, tanang di kaon panimagay. Di raya rong reason. Kung naman Banwa't may pabahay kita, raya rong dapat dong una nga prioridad nga ibutang sa pabahay. No, di, si Katodong Carlo tagasiin, may anang bagay sa baybay, may bagay ina sa suba. No, di, lipay mo si Katodong Carlo, may anang pabahay. Dahil siya gindevelop man ni Katodong Carlo Asturias. No, kasi kinangan pagkatapos ng turnover, kimo kinangan mo man niya punduhan. Panamiun mo man dapat kasi imo doon nga bagay gintaon kimo't gobyerno libre Banwa. Libre wak din bayran libre. Naging tao kimo't gobyerno. Ano dapat imong obrahon? Di panamiun ni mo eh. I-develop ni mo yung imong bagay. Di imo man dapat tapintahan. imo man dapat i-tiles. O, namian man imo imong CR. Ha? Diba ga? Tinamian man. Agon presentable man. Maskin may isot man lang matuod. Agon manami, naka-tiles matay mo. Kanami matarong pinta. Pagsugod ni mo, maaliwalas matarong pabay. Di manami man eh. O, di, ikaw man nag-i-star karun. Ang aya nga, pa-istaran mo taga iba. Ikaw gilang nag-i-star. No problema, hara. NHA, local government unit. Kuni mong suyuron doon di karon. Kaya banan di karon banwa. Bukunt at mga original nga mga occupants or beneficiaries. Gin pamaligya landa. Agro ibari karon gin pang prinda wut alanda. Sus Maria kagusip gin pang prinda.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, galing ina kay Toto Gilbis. Rigapa Noblesa. Good evening, Sir Che. God bless you, Sir Che. Thank you kay Toto Gilbis. Duty mo to. No? Ina kay worthy brother, Tungtong Noblesa. Bro, good evening sa Banoy Itangalan. Nga nakatutok sa itong programa. Dali ang gid. Kabay pa nga maiyapagin yung mga greetings. Ina kay ma'am, kay ni Jonalyn Ricasa. Sir Che, good evening from Villarreal Brothers, thanks. Ina kay Gray Pilayo, good evening Sir Che. Thank you, good Gray. Ina kay Toto Amrit Taligatos Buntugon, shout out kay Juber Briones at kay Clifford Pabilico. Janry Medicinio, watching from Humarap. Okay. Ina kay, sino pa? Kay Sir Gabriel Ricamonte, good evening Che. God bless and more power to you. Okay. Ina kay Ma'am Marie Simon Nirbar, good evening Sir Che. Okay. Sino para hindi na ako nabi makita undi iba nga nakabyo dili ang good evening gali kay Toto Clark no nga nagakabyo naga duty gali agina kay Bambi ag kay Cheris sa Metro ha ag nini Catherine no? Sa Metro Manila nga nakabyo sa atong programa ginakuha boss abi akot oras. Good evening gali ina kay Ma'am Bill Garcia Ibardulasa. Good evening Sir Che, God bless. Ina kay Toto Roger Malakas, good evening pod. Shout out sa mga Malakas family sa Juno Juno Alaska ag Bulwang Numansha from Loverboy pod. Thank you kay Toto pod Roger. Okay. Sino para? Kay Sir Aloxus Mationg nga nakatutok sa tanya programa makaron kira nga gabi. Okay, sige. Inaga lang iba nga na siguro naton nga mga issue kasi panako alas 8:31. Congratulations gali kay Major General Adin Tupas Lagradanti. He was newly promoted as 2-star general. No, grabe si pare Adin ba. 2-star general yun si pre Adin, no, si General Adin Lagradanti, no, asawa ni Nini Shirley. Ni Kapitan Shirley at barangay aton nga ABC President at Makato aga barangay captain barangay poblasyon sa Banwa Karaita. Makato mabaho tara nga celebration dadi lang koy mayor lang koy Mationg mabaho mabaho tara nga celebration no? Imagine mo 2-star na no? Si Sir Aden basi kun next year basi dugangan yung madat another star kunos di ba. Kasi bati ko mga 2028 pa imo maritiro ra eh, no? May mga daywang dag-on pa or 1 year and a half pa imo sa serbisyo o daywang dag-on pa imo sa serbisyo sa Philippine National Police. By the way, gina-endorso ko kinyo, gina-recommend ko kinyo More Power Probiotic 81 Coffee Mix, no? Dong More Power available da ina sa Casa Isidra Building sa second floor kung istasyon kung Radyo Todo Kalibo. So yun yung si Ma'am Janet at si Ma'am SM Lilia de la Cruz. Agun maka-avail ka mo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good evening gali kay board member Papang. Papang baw nalipatan mo git ako pang kahapon kay board member Jupiter Papang Galinero it barangay Andagaw ang isla kara ita Boracay. Sa ngayon ka, kunyara ng mga technical partners sa technical side, broadcast engineer, Boboy and Rigi, plus show. Okay. Station manager is Emilia de la Cruz, CEO President and General Manager Jonathan Cabrera. Sa uman, good evening Pilipinas ag mabuhay, Province Obaclan. Good evening and God bless.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay kundi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee ang gudinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on. I love
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radio Todo.
1: You're listening to 88.5 Radio Todo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music,
2: ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:05 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Daga pagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Biyernes. Petsa 14 sabugan kara it Agosto dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagparamyaw, pagpagamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod nga mosyon mamati yun kita sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga followers, linibo-libo nga mga supporters, mga listeners, it programang Todo Birada. Kunyang it sa Luzon, Visayas, ag Mindanao, kundi pati man. Ruaton niya mga kaigmanguran, mga kapwa kalibunhon aklanon, mga Pinoy, Filipino abroad. Nga nagatabid yun katon makaron sa aton karanga pagpangalagad worldwide, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Kabay pang pag-aibahan nyo ako ha, sa sugod itdaywang oras agtunga. Ay hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Biyernes. Ag syempre pag-aibahan kita ko aton nga mga katudo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage para gamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita impormasyon nga sarang direktang igabasyada sa inyo karanga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay ro pinaka-importante sa sambilog nga balita rong dagagan itapanyempo. I-check na to dun ha sa report ko aton nga mga katodo weather specialist alin sa Pag-asa Weather Station direkta sa Central Office ha, sa Quezon City. So standby ka mo ha, ay pagsuminyas Roaton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City in sige dagagi nga ibagaring naton rodagagan itapanyempo. Wa man ita bagyo, wa mat LPA. Pero ginabantayan gid lang ro pagpangasa ita hanging habagat. Ag kamaraman dong gale warning. Agroraya nga mga localized thunderstorm ro mga gulpihan yang nga nagaguwa nga mga klase ita panyempo nga indi naton mapredict ang mga katudo. So standby Pag-asa ha. Aga siyempre i-check man naton bisitahan taman sa hindi magbuhay with katodong John Cabicilla rong Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital ag iba pa nga mga hospital iya sa aton nga banwa ita kalibo ha sa mga biktima at insidente-aksidente nga mga gingpagsaka sa aton karanga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. Aga siyempre pagkatapos ni Katodong John direkta sa may provincial hospital manindahan dayon kami. Maosoy kamit pakoy ag maihaw. Maosoy kamit liwit ag magprito. Maosoy kita't mga bantayaan or maosoy kita itaraya nga mga magasugi. Ang mga tangigi ag magihaw ag magkilaw ag magsabaw. Aga siyempre rong presyot karni, karnit baboy, karnit baka, karnit anwang, ag karnit manok. Kung may karnit kanding ag iba pang karni ro na, ay tanawon tara presyo. Ah, sa aton doon niya may temporary public market. Agrong presyo banwa ha, it mga tinuganon, ag mga panakot, i-check man naton. Agrong presyo at bugas, i-check man naton. Kaya nga ni ginatawag nga todo bantay presyo, todo bantay supply. Ah, report ni Katodong John Cabicilla. Aga siyempre ro, dagagan man ita peace and order. Igabasyada man doon ni Katodong Rinald Banjola at ni Katodong Rolly Boy Herrera from East and West. From West and East. Ayan, ha, vice versa. Ro, dagagan ita peace and order do mga ging pang tutukan, mga ging pang respondihan, aging investigahan ko aton niya mga kapulisan. Igabasyada ron ni Katodong Rolly Boy Herrera at ni Katodong Rinald Banjola. Siyempre ro pagtalakay natot mga nagabaga nga mga issues, mga issues lokal, issues nasyonal, issues international. Agka man naman ang ating usapang politika. May manami ako hindi nang igaribil. May igaribil ako mga katudo. Pero standby ka mo karon. Samtang sa pihak nga parte, o sang dosina nga house bill, raya ba yung bill? Resiting, postponing, ko barangay agsangguni ang kabataan election. May house bill pangani nga nag-amyenda sa Republic Act 1232. Rorayang House Bill 8880. Bah, grabe. Patsaan dat ang ginakauyakpan. Aman bayat gusto gitanandang ipapuspon, i-reset, halinon, amyendahan dong batas para ipaiway ro barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Haman baya? So, kahapon, natagbugo ako. Kundi, ging agenda aga ging schedule ag tinalakay kong house committee nung Gido Reyes basta ginagutom ako nung Gido sa imong arong inihawa kundi tinalakay it house committee on suffrage and electoral reform nga ginapangunahan kong chairperson nga si Congressman Saor Raman siya Ronto Adyong. Inano ay ging Ilinosoy na ro mga principal author. Watat may nagsipot mga katodo. So ano bang nangyari? Puro lang kamo duso. Puro lang kamo hambal nga dapat ipaiway. Halinon. Aamyendahan. Ibigay ang ganyan. Ro batas nga nagpiksyon. Ko eleksyon sa Nobyembre 2, itdayang dagon. Agro nagapeksman sa apat nga dagon nga termino it mga barangay opisyal. Ang nagapeksman sa pagpungko sa Disyembre 1. Aman ba ka? Pero uwa man kamo magpakakita kahapon. Matapos dayang talakayon. Kung House Committee on Suffrage and Electoral Reform ay nano. Pero palasyo it Malacanang
1: nandito na si Idolon nasa bago radyo
0: ay uwaan na yung nagatao it statement kung baga una ro ginatawag nga withholding judgment on the proposal to agin aginsag a nga mapospondong barangay agsangguni ang kabataan eleksyon ay suno nga ni sa Malacanang suno kay Castro huwag itamana kara nagabasta-bastat sa ligbat huwag itamana kara nagabasta-bastat hambay o nagataogagit pahayag si President Ferdinand da Bongbong Marcos Jr. ay gusto anay na ng pabayaan sa mga lawmakers sa mga mambabatas naton especially sa Kongreso ag imauman sa Senado ay suno nga ni kay President Ferdinand Bongbong Marcos gusto ko man nga mabatian ro andang explanation kung makakumbinsi man na it mga minilyon nga mga pumuguyo or anda man mana akong makumbinser ay nanorong rason bayad man na ron nga hindi maka-eleksyon akon makasave man na it pondo ro Pilipinas nanong save ubuson nyo matutakaw nga mga pisti ka mo mga kongresista ka mga aslo bayad man na ron agad makasave makasave it pondo magamit man na sa iba o din ninyo pagkurapon ay mana makaroon nagapangatubang kita crisis nga na sa Middle East ano taratong gabot o sa gira sa Middle East naghahambal ngayon sanda nga naga kalisod kita ko presyo ta krudo, gasolina, gas. Pero yun, apektado kita. Pero bukod atrason, garo na ka-schedule nga barangay ang sanggo niyang kabataan election. Hay inyo tanang ipaiway. Or base na hadlok ka mo, garo inyo mga tuta nga mga barangay opisyal hay mabailuhan. Aga magapungkoro mga matarong nga hindi ninyo basta-basta nga makablit ang hindi ninyo basta-basta nga madiktahan. Ah, base ro yun ta. Ay kon para kakon, whether we like it or not mga katodo, sarayang sangdusina nga rang awaman yan it mihura kahapon. Madayon taro barangay sanggo niyang kabataan eleksyon. Ay suno nga ni kay President Ferdinand Bongbong Marcos, tarawon tama na ro welfare it mga minilyon nga mga pumuguyo. Welfare mana itawo bukon mana it inyo manang sarili ro inyong unahon. Nagpabutyag man niya ni si Lady Congressman Richard Gomez. Anungod sa issue ita proposed postponement, no? Kurayang November 2, 2026 nga barangay sanggo ni ang kabataan eleksyon. Yaman man at inyo kitang ginakauyakpan. Ha? Ruraya nga rang pagpapospon. Ro inyo't amana nga tanawon. Aro welfare it mga Pilipino. It mga pumuguyo bukon amanat inyong pansarili nga interes. Ay nahadlok siguro mana kamo nga magkagaperde ro inyong mga tuta rin sa barangay. Nahadlok kamo nga ro inyong mga kaapin. Sa barangay magkagaduga ay gustong bailuhan it mga pumuguyo. Amat gusto kita manan ninyong halinon. Oh, nagapamatyag si President Ferdinand Bongbong Marcos, ha? Gusto na nga mabatian. Kung nano kita manan ro explanation ko aton yung mga mambabatas. Samtang si Gomez ay bukont at pabor. Abo man nga uwa nagapabor nga mga kongresista. Abo man nga uwa nagapabor nga mga senador mga katodo. Saraya nga ng pamanaw nga paghalin, pagpospon, pag-amyenda mga maayam nga mga tuntura. Una gundon, haaprobahan nyo nagbagong perma ang ruatong presidente. Tapos inyo umang amyendahan, halino nyo man. King obra nyo robot do atong presidente. King obra nyo nga mat sa dibaterya nga traktarak. Ha? Nga bihay, aamong amyendahan na permahirat uman, Mr. President. Ay bukon man siguro't maroon nga mat sa taraktarak rauto ko atong presidente. Gustong pamatian. Ako man gusto kong makabati. Ginarason abi nanda eh. Para man na makatipid. Ako do kwarta man ang magamit sa eleksyon. Halinon man na to sa iba. Magamit man na. Magamit kinyong katuntuhan dun. Magamit matot mga kurap. Bukon matanan ha. Nadlock matot ka mo. Madugaan ka mo tuta sa barangay. Dayang mga kapitan niya mga hindi mapuslan. Ayro mga tao mismo gabang ma-eleksyon yun kita. Ay doa mong kapitan wat pugos. Oh, do yun do singgit it mga pumuhuyo ha.
2: Matalino talayan. Masarap pakinggan.
0: Oh, aragon kita anay sa aton kara nga mga nagapanguna nga mga headline mga katodo. Si sanggo ni ang bayan member Ronald Marte. Ana nga pag-aosi saon. Kung may una gidman nga nakatagana or nakaschedule nga tree planting activities sa rayang maabot nga Agosto 20. Ayrong lugar ko no, naging identify para sa nasambit nga proyekto, ayrong ging identify man nga docking point or docking area. It mga mangingisda ina sa may barangay po. Pero kahapon nasayuran ko, karong kasama, ay may plano gali nga mag-tree planting. Pero huwag na kon masayri kung siin sa nga lugar magapananom. Ay kon anara it kalibo Save Mangrove Association, ag una gidman di karon sa nasambit karanga daking area, ay mabahod ang problema. Hindi man pwede ron nga tamnan mo ay mga kahoy man manang uwa nagabaho, ay paalin. Matibay ginabi man ron mga baruto kon, nga kon hinunggab una sa mga tuod, hinunggab una sa mga puno ron, sa mga kahoy nga ginahambag, hindi magkagabot ay. Ubuan tatri aksyon, haro mga mangingisda, makaroon niya agahon. Samtang sa sa pihak kabahin si Sangguni ang Bayan member Ronald Marty man sa Gihapon, yeah. Naka-experience siya man gali. Kumahig ko ag mahina nga tubod itubi alin sa supply it Metro Calibo Water District. Gani si SB Ronald Marty kahapon sa aton nga interview ay porsigido nga mag-conduct ita ginatawag nga legislative inquiry ag para gani paeksplikahon rong Metro Calibo Water District bakit nagkaganire.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aton niya mga pumuuyo nagabalikat nga mag-order sa online it mga filter para masaga roro yung sos Maria kagosip. Hindi mo masairan eh. Hindi mo masairan kung nanot ang klase ra, gutay, tok-tok. Ay, grabe ta mga katudo. Sos Maria kagosip. Kung ano ro ka itom sa guwa ko imong nakikita sa filter, bukaron mo rosugod it filter, sos Maria kagosip. Paanot, anaro, hindi kasarang magbakat filter. Oro iba makaroon, nagapaamulyat ana sa mga water refilling station, nagabakat atot na mineral. Mga katudo ay sana pagpati, daya ay malimpyo, accept taro andang kabuhi. Ay paano ro hindi makabakal? Noot nga ni nga makabayad sa buwanan nga obligasyon sa Metro Calibo Water District. Grabe ta, ato akon ging tipon ko. Ay kahapon ko no dong, pag mention naton sa Metro Calibo Water District, may nag-agto itong taga-nawasa. Nagagaong ko no. Haman makot yang anin nyo, ako ro general manager ay. Gagaong ko no sanday ito nga ma-plasing. Ay, plasing ka mo. Tuntunin nyo pagpati nga malimpiyuhan ni Rutube. So kabay pa ang tindugan ni SB member Ronald Marte ang magpahiwat imaw it ginatawag nga legislative inquiry sa rayang arang problema nato sa tubi ay hagos iya sa Banwat Calibo tanan nga lugar apiktado inaman sa may Banwat ni Washington apiktado. Ay kamo mga tagabanga balite apiktado man baya kamo. Ay bukod yun at basta-basta ay nagahipos ang ako eh. Pero ako mismo naka-experience eh, no? Ang posibleng mabutang man do atong pamilya sa katayagman kung magmaura nga ra. Ha? Nga ba? Tao, kung nagapabaya ng do Metro Calibo Water District.
1: Tapan lang ako.
0: Kaya nga ni Hambay, diba mas beta siguro man idol mag-invite lang mana kita at kakompetensya nga ra. Para mana magnami manaruan ng serbisyo sa tubi. Lamtang sa pihak gabahin, harahasin tinsyahan yun.
1: Kulitan, tawanan, kimawa.
0: Rong Calibo Poblasyon. Tricycles Operator Drivers Association Association or Kaputuda nga ginaawayan nanday apelyedo ag nanday Balinsuela ay hasintinsyahan yun ita CSO hasintinsyahan yun it CSO ayrong Kaputuda sa idagom ni Mr. Wilhelm Apelyedo imaut aruging kilagang lihitimo ang CSO sa Calibo agropaksyon kuno nga ra ni Mr. Midel Balinsuela ay posibleng pagabayluhan it pangayan. Subukan tayo hindi na ita reaksyon ha si Mr. Wilhelm Apelyedo ay ging pangabay naton ang paagtunon iya makaroon sa broadcast center para buuan naton it reaksyon. Ayararo, mahigko ang mahina nga tubod itubi o Metro Calibo Water District ginareklamo it mga konsumidor sa Banwat Calibo ag Banwat ni Washington. General Manager Lidio Oreta, sir, mag-explicar ka mo. Mr. Abuina Bide, sir, mag-explicar ka mo. Samtang sa pihak kabahin, umabot sa 3,809 ha. 3,809 mga katudo ha, umabot. Ro mga beneficiary sa Banwa it Burwanga. Aro mga bumaton it assistant to indigent individual or family financial assistance rice distribution project mga katodo base sa gimpaguwa nga datos it DILG. At sa aton nga pitik politika. Vice Mayor Philip Piero Quimpo, nag-apply ko no sa Partido Tibyog.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: So meaning, ginahako na nga hindi imaw Tibyog.
2: Matalinong palagayan.
0: Ay kurayang nagtaliwan nga eleksyon. O mingkwentro imaw sa Partido Tibyog. O mingkwentro imaw sa kandidato Tibyog iya sa munisipyo. Kay Vice Mayor Cynthia de la Cruz.
2: Matalinong palagayan.
0: Sobot silingon. Rupag daog ni Philip bilang Vice Mayor, hindi siya sa Partido Tibyog. Habat nag-apply pa imaw dingdong sa Tibyog, nag-apply imaw sa municipal, nag-apply sa provincial, pero until now, uwa pa desisyon do Tibyog.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So aton da nga pag-aistoryahan sa kabilugan ni taton karaga pagpagalagat. Magandang laban to.
1: Sa idol.
0: May maengkwentro kita gali kay Philip Piero Quimpo. Una si Kitsi Luces. Sigida segundo paglibot-libot.
2: Matalinong talakayan.
0: Si Matt Aron, nagalibot-libot man kuno dingdong.
2: May punto.
0: Ay tao si SB member, dating Mayor Rima Ribaldo. Wapa ko kabati kung nagalibot-libot imaw. Magtatro akong habatian. Nga nagalibot-libot ang nagakonsulta si SB member Matt Aron Guzman ag si SB member Kitsi Luces. Si Rima Ribaldo, wapa na kon masayre kung nagalibot-libot mga katodo kung nagabuot pulso sa mga pumuyo. Kung baga madayagan man imaw nga Vice Mayor.
2: Matalinong talakayan. Masarang pakinggan.
0: So magandang laban to sa 2028 mga katodo. Ang aro mga pangagan kung mga interesado nga magkandidato ay halos nagaguwa yun sa mga kabaranggayan.
2: Masarap pakinggan.
1: Usapan ay nandyan siya. Kulitan tawanan.
0: Pero may nabuog kita nga information kung hindi gidman mana sandara masolusyonan ay base maideklara lang roya sa kalibo sa pagka Vice Mayor nga una sa ginatawag nga suna libre. Daya ro mabudlay mga ron eh. Dapat ginadisiplina, dapat ginaistorya. Ang dapat gina-emphasize kung nanoro nakabutang no sa palisiya kita Partido Tibyog.
2: Ka
0: dapat sambilog lang rong tumindog, hindi pwede rong daywa, hindi pwedeng mahambal kita nga suna libre.
2: Masarap pakinggan.
0: Anong say mo Mr. Efren Trinidad sir? Ay matsa nagpatawag kamata hinunanon sa mga kapitanes. Ang may una ang new fight nga buog, wa tanaro incumbent makaroon. Sir Efren, may imot ang aging imbitar nga new fight makaroon. Pero ro incumbent wa mo tapag imbitaha ay kuno tibyog man baga kuno imaw. Ay nagamugumugot aro kapitan ay tibyog man ako tapos si Kwan tama na nga turog yung buog. Ano bang nangyayari ngayon sa palisiya ng tibyog mga katodo? Pag hindi maayos, suna libre. Yan ba ang solusyon? Nabuhi na ka to si Haning Nung Alin Salas Quimpo ay hindi na matabo. Ragi na husay, tanan na ginakonsensos. Nga hindi pwede nga ikaw ay dumagan. Di karon kayang ideyahan ka namon. Pero sambilog at dapat dumagakandidato.
2: Matalinong palakayan. Masarap pakinggan.
0: Ayaw galing uwagon eh. Pero iya binagatindog sa Banwat Kalibo si Mayor Juris. Pero nagatindog sa probinsya si Governor Joen Miraflores.
2: Matalinong palakayan. Masarap pakinggan.
0: Manamyaw anay kita. Good morning anay sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Excited na ba ang lahat?
1: Magsalita.
0: Excited na ba kayo sa ating dagungdong sa Barangay Mabilo? First Battle of the Band. Kauna-unahan ha? Nga naghiwat kita ita band competition ina sa Barangay Mabilo Kalibo. Sa history. Kauna-unahan daw ha? Sa nabuuna ko niya mga feedback mga katoto. Ag kita man bilang organizer ay nalipay kita.
1: Tigil mo na yan. Huwag mo nang atayin na mag-viral ka pa dyan. Dyan ako bumibilib.
0: Sa nalipay man do aton niya mga kasimaryo. So may pito ka mga banda ro mga kompetensya. Magakontes. Taray ang pag-abuton nga August 22 alin sa iba't ibang mga lugar. Iya sa Panay Island mga katodo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: May grupo't mga profesional. May una nga ni nga municipal engineer. May unang grupo't mga seaman. Mga grupo't profesional. Grupo't pamatanon.
2: Matalinong talakayan.
0: At may grupo't mga reunion.
2: may punto.
0: So nga excited kita ha. Ang excited man do aton niya mga mabilonhon. Sarayang pag-aaboton nga August sa 22. Next Saturday na pala tayo ha. Sa sunod nga Sabado yun kita mga katodo ha.
2: May punto ang bawat
0: komentaryo. Ayrong champion magabaton it trophy ag 10,000 pesos. Ayrong second magabaton man it 7,000 pesos. Agrong third magabaton it 5,000 pesos. Agro hindi pagaron hay magabaton it consolation prize.
1: Kaman namin mabayaran sa iyong mga kabayan yan si Lord Amahan ang magpapagawa.
0: Kani kinaimbitahan ko gid kamo ha bilang head it organizer, event manager, kaya magsaksi sa raya nga nga Battle of the Band naton sa August 22 inaron sa Barangay Mabilo Covered Court mga katuno.
1: Siya ng ganyang atid, siya si Jutel Ventilio, walang
0: si... So, maumpisa kita pagkatapos it misa. Siguro mga 6:30, no? May aton niya mga front act artist, mga local singer. Iya sa akgan, no? Nga pa-performon naton mga katuno. Samtang waiting sa aton niya mga bisita, sa aton niya mga judges, sa aton niya mga banda, ang sa aton niya mga pumuhuyo. Ay target ko mga 7 to 7:30 mag-aumpisa gondong kompetisyon. Base may mga sorpresa pa karon si Kagawad Inday ang igatao sa aton karang mga pumuhuyo. Ani agtugang kamo ah. Ay base kon maguwas nga naghilinadya kamo, may mga sorpresa pa nga igatao kinyo si Kagawad Inday Norli Rintilio during the event mga katudo. Ang siyempre pati man ako ron ay kalipay ko man nga gusto ko nga malipayon do mga mabilonhon.
1: Ang inyong
0: mga katudo. O, so sige. Kita-kits kita ha sa August sa 22. Rong bakbakan sa Intablado. Rong first dagungdong Battle of the Band sa Barangay Mabilo Kalibo.

0: Good morning, Anay. Hi, kay Lance Berano. Kay Gary Poras. Kay Nong Gido Reyes, ha? Agkama naman kay Nonoy Monas Indimie. Ag kay Steve Pador, ag Eric Nazario, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karangapag pangalagad. Pasadahan ko, Anay, ha? Samta nagahugat-hugat kita ko report ita pag-asa. Good morning man kay Nong Gido Reyes. Nga manami kunuro inihaw, nga pakul. Kay Romilin Sunyo, kay Rosie M. Isog, ha? Good morning. Kay Mami Jo. Kay Jo Malapad, ina sa Puok. Agkama naman kay Jacinto Turate, ha? Sa akon nga batchmate. Kay Evelyn Reyes. Kay Jesus Recio, no? Nga nag-monitor man. Kay Marley Gaspe, ha? Ina sa Mabilon, New Washington. Ag kay Miguel Borja. Nga nagpanampit yun itkape. Kay Raymark Villorente Rigosta, mayad-ayad gid niya agaho, no? Enjoy lang gid kamo sa pagpinamati. Kay Ruby Gabi. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Kay Nang Gina Cipriano ina sa Puok, ha? Belated happy birthday, aga advance happy fiesta po. Sa Lunes yun fiesta ita Puok Tugbungan, eh. Sa Lunes manu fiesta ita Barangay Bacausor, no? Kay Kapitan Boy Aquino. Sa Lunes manu fiesta ita Barangay Tinigaw. Kay Kapitan Nini Reyes.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning kay Marilyn de la Cruz sa Rupin. At kama naman kay Edna Aragon. Kay Nung Daning, ha? Daniel Sablaon. Kay Ampod Apid. At kay Inday Lorena, ha? Good morning. Inaman kay Ampod Jeffrey Magno, ha? Nag-monitor man sa aton karaga programa. Kay Mr. Hilary Galado, nag-monitor man.
1: Matalinong talakayan.
0: Agro taga Arco Niting, ha? Kay Boss Roy Conti, ha? Nagapamati man.
1: Matalinong talakayan.
0: Masarap. Aga kay Nolan Arabia, ha? Nagapamati man sa aton karaga programa.
1: Berrada. Berrada.
0: Good morning ko, no? Kay Nico Boy Regalado. Aman ni Nang Gina Cipriano.
1: At
0: siyempre, ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday o anang mga constituent o anang mga sinakpan nga kabay pa nga una kuno sa mayad nga gawas. Mayad nga sitwasyon, nagmayad nga kahimtangan do mga mabilunhon. Ina sa may sitio bye-bye, sa may Pudlon, Tabok, Takas, Altamar, Pangpang Village, aga kamanaman, sa may sitio proper. Kay Nung Dolpo Morado, ha? Good morning. Kay Nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga, kay Nung Muli. Ag sa pamilya Rilo, ha? Kay Nang Julien, ag kay Nung Merlin, mayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Tambak, ag sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo, sa grupo ni Boy Pilok, ag kama naman kay paring Michael Ferrer, sa pamilya Ferrer, ang nagapamati makaroon sa aton karang pagpangalagan. Aga siyempre sa mga taga-barangay Briones, Briones Housing, sa mga taga-barangay Naluok, Naluok Housing, ang nagasigabong kitaro aton nga programa, maayad-ayad gid niya agahon.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Sa mga taga-Kaano, sa mga taga-Puok, sa mga taga-Andagaw, ag sa mga taga-barangay Poblasyon Kalibo, ha? Ag kama naman sa mga taga-barangay Istansya, una sa Tatak Militar, Tatak Milgar, ha? Kay Kapitan Daisy Andrade, ag kay Kagawad Junjun Fernandez, ag kay Maring Josila Fernandez, maayad-ayad gid niya agahon.
1: Matalinong talakayan.
0: Masarap. Una kay Tatay Jesus, ag kay Daddy Bert Tabasa.
1: Matalinong talakayan.
0: Agi naman sa Motor Pool, ha? Sa mga taga-barangay Linabua Norte, ag sa mga taga-barangay Tinigaw, kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, ha? Kay Kapitana Nini, ag kay former barangay Captain na Tuto Reyes, ang nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay Wonder Woman, ha? Ang superhero ng bayan. Kay Miss Mary Ann Ratay, good morning. Sa mga taga-Capitol, ayan, kay Sergeant Nalumen, ha? Sa mga taga-Temporary Public Market, sa mga taga-Kalibo Shopping Center, sa mga taga-Sila Serna, mayad-ayad ginyagahon.
1: Berwada, berwada.
0: Good morning man kay paring John Navarra. Ay na sa Ugsip Libakaw. Inapatamyaw na si Lolo Mudo ag si Lola Bim sa Kanawan Libakaw Aklan. Kay Tita Emma Vega ha o na sa Estados Unidos. At kay John Williams Vega nga nagapamati man makaroon sa aton ka nagapagpangalagan. Aga kama naman no sa mga taga barangay Rosario Malinaw sa Retiro Family mayadayad yun niya agahon. Ara ng pag-asa dong uwa pagid agang-agang pagid o tihala sige ay aton nga hugat-hugaton pero anti siguro ron unahon talang anay siguro report ni Katodong John Cabicilla amat-amatan tahawan do report no itaton niya mga Katodo patrol reporters ay uwa pa ho. Masi uwa pa takatagumpaaw ro taga pag-asa nga to. Baka wala po tayong pag-asa ngayon. Oh,

0: ay nagasigabongon ko noro programa itradyo todo nga todo berada masangagon
1: may gusto ang bawat komentaryo
0: ara na dong mga nangan ay i-plastar kororayang pag-apply ni Vice Mayor Philip Piero Kimpo sa partido tibyok ano ro inyong maambay kung halimbawa ro sang katawo nag-apply sa sang kapartido or sa sang ka-organisasyon meaning hindi siya kagrupo hindi siya kaparte ko organisasyon aragon naka-standby gon si Katodong John Cabecilla unahon nanay naton report direkta sa may probinsya al hospital ag kamanaman manaog kita para magpanindahan sa temporary public market naton mga Katodong
1: Radyo Todo live report
0: o direkta sa may probinsya al hospital mga natipon niya mga balita patrol please come in.
2: Tangka 25 anyos na tinuga katorong adyo din noon na aksidente sa motorsiklo dahilan sa ayam no. Timangaranga si Mark Joseph Tudusio 25 anyos sa pangidaron karon no ita barangay Kawayan sa Banua ita nya Washington nya Kuchin sakay mo sa ana nga motorsiklo katorong adyo din pagarangkada na wa imo kapanong maya gulping tumabok nga ayam imaw tarahay ayam mo to sunggaban ang usin imaw ra tumumba man sa motor nga ana ginasakyan nya Kuchin. Dahil nga biktima nga si Mark Joseph Judusio ay naging kabuliganan na naging dala iya sa ato nga may Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital dahil imurahin nakaagong ita mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nga sa kusin. Dahil nga biktima iya makaroon sa ato nga may Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital. Sang ka 29 anyos man niya tinuga, imautara na kuryente, agyaman makaroon mo sa ato nga Provincial Hospital, biktima nga si Ariel Tudusio ba? Parehas kita nga Tudusio, katulong din, magkampod siguro na. Pero iba matar lugar, no? 29 anyos, ita Barangay Cortes sa Banua, ita Baliuti nga kung siin. Nagabot sa atong Provincial Hospital, rubiktima katulong nga din, no? Dala ita Imdi Arari Mutbanat Balite, rubiktima nga rahay, imaw tarahay na kurinti, no? Wala to masayri na kung paano imo na kurinti na, no? Nakabutan na tabi na, na kurinti. Aga, dahil nga nga biktima, iya makaroon nakakonfine. Sa aton nga may provincial hospital no ray nga biktima at pagkakuriti nga si Ariel at Tudusio. Daywan no daya nga sa bilog na kuriti sa bilog ka vehicular accident katong dil no nakalagbok iya o nakabalag iya sa lagbok kita aton nga emergency room ita aton nga may provincial hospital. Madto lang kita sa mga nakakonfine no sa surgical ward 57 ka mga nakakonfine sa aton nga PD wards may 77 ka mga nakakonfine sa aton nga OB wards may 93 kananay ag may siyam kamungar naka-confine sa ato nga female ward sa second floor may 69 kananay ag may sambilog kamungar naka-confine sa ato nga medical ward sa kutsin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 91 ka mga naka-confine so matotal katulong adyo dulo okay ban ro ICU ward agro isolation ward may 430 ka legal age ag may po kamunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katong nga dili no nagdiretso kita raya sa aton nga masakusako naton nga temporary naton nga may Kalibo Public Market sa adlaw makaroon nga Biyernes hara ro may isda makaroon may bago pa lang man bago lang abot kay isda katong dili oh pangay nato magkita ra kung ano nga mga isda ro nga abot niya ro naka remote sys patanan katong nga dili no bagong bago gilang diskarga sa sang truck ra nga nagbalik ya naga pamakalat mga isda sa iba't ibang mga siya katulungan pero haral isda mo nga nagabot riya yan nakita mo tanimiya sa sundi tatong merkado publiko may tiaw kita riya no tiaw riya 120 rupilo may ato riya nga marot may marot kita nga may intok kang lapad 160 rupilo pero may marot kaya nga bagong abot kaya nga bilog kaya marot katulong dulo iya sa atong dakop ra bukas pagidra 260 rupilo may tamban kita riya 800 rupilo asa-asa natin katrong adyol, no? Ay asa-asabi, kahapon ta siguro na, kapan, no? 180 kilo, pero may asa-asa, tari nga kagabas pagkita, 240 kilo. Rubantangaan natin rin, 280 hasta 300 kilo, may mataan kita rin, abo-abo rin mataan niya rin, alin ita 220 hasta 240 kilo, na kay Brandri Rimon, ay may anaro na nga mataan, may mamasabi mo rito, 400 kilo. May liwit kita rin, liwit sa akong classmate, 250 kilo, may tanga man mo, 200 kilo may sulik iya katulong adyo nil no 240 kilo may gusaw riya pero bukod mga salaingong ila pero panami pertuhon ra 140 kilo may tulisan kita riya katulong adyo nil no may tulisan kita ay barato ang 50 kilo na dahil lang ay i-adjust kita may nagapungko nga kwa no aton nga ibangod sa bilog na may kapansanan, no? Iabira na nga Pristo nga no? May aton riya nga lawayan sa 20 kilo, may bisugo kita riya 250 kilo, agropo 200 kilo katulang nga dyan, no? Dahil mga isda, makarong mabakaliya sa sunit aton nga merkado publiko, agroisda nga bangus, abo, matagyapon, abundat kita sa kaniriya. Paadtor ya kay Ma'am Nining Tolentino, paadtor ito kay Bro Jopel, abo ng classic mga bangus na depende sa iba't ibang sizes, no? May maluin to, kitang napakas nga rahan, kita 120 at 160 kilo. Pag pwede ito sa buwan, parang yung jit nga, tatlo siguro, parang jit, pilaro kilo. O, 180 kilo, tatlo sa kilo. Lima kabilog na bangus, dahil 1 kilo katulong nga dyan ka namin, oh. 180 lang taro kilo. 180, rumagag ko, 200
0: ba? Marami, karon giihaw, kung limo, dahil 1 kilo.
2: Oo. Kanami hawon, oo. Marag ko, lima gali kabilog na bangus.
0: Dahil 1 kilo. Yun naman namin, tamanyo nga ihawon, nagsigangon.
2: Oo, daya rin mga matamanyo nga manami, katulong nga dyan, no, nga sigangon. Tama, gid.
0: Madali ka maghimay ko anang bakong.
2: Pero kami ang nininta kagko tara na to mga tiga tong aspilot pero sumbilog yung sulusubra pa ano pero dato kay mam nining no abo ang bangus mo tingkat problema pagabot sa bangus abunta tingkat bangus sa sun di tatong merkado publiko katurong dun sa Pasayan naton sa bagong Pasayan 250 hasta 400 kilo agro aton nga tahong 80 hasta 100 kilo katurong dun no abo tingkat bicara sa pinakalikod it aton nga position ina di karon gabligyat mga Pasayan tahong ina kompleto sa dari karon no araw aton pagabot sa karne katong dinil kompleto si kado wa ta kita problema abun ta kita karne oh magaling ya sa atong amigo riya sa printe hasta rito sa pinakalikod ka abot ta kita nga baligya nga karne no karne atot manok ito abiran ng lato kara sa pinaka likod man it aton nga nga position no karne atot manok ro dristike nagrubak yan ay mo matagyapon wa pa ta nagtaas wa managnaba no 200 at 200 dis matagyapon ro kilo. Pero atong nga native na manok, kaya 380 matagihapon ro kilo, pero kabot ro kwat sa current manok, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili ata ka mo kung ano gusto nga ako, makaroon sa adlaw nga business, sa party, tatong nga, karni ita manok, katulong nga dyan, no? Pag abot sa karni ita, baboy, abunda magkita, wakita at problema. Pero sino kay paring tutong, paubos-ubos, kung kuno andang mga stock, no? Sa paring tutong nga ni kuno, kaya na, nulistorya kami, kaya alos, napakyaw lang nga ni kuno mo sa Navarra, no? Gapakyalos pa rin itong oras na baran dahil ubos at akong nuraan ang stock, anang karne, no? Agro ibariya, abo matang karne, kung sino may anda matas guru pang stock, katulong nga dinil, no? Aro kasing purchak paglimpo, 300 sa 320 matagyapon ro kilo, pero kabo ro part sa karne at baboy na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akong, no? Kama naman do karne na tunit baka, aganwang, no? Tanang unod kara, haya 420 ro kilo, pero kabo ro part sa karne at baka, aganwang na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Aga sablay la terrier karne ato pa iya sa aton nga meat section no pagabot sa aton nga mga gulay iya sa bagsakan area abo kadi kararo mga binugkos bugkos nga mga gulay agro mga ginatantad nga gulay di karaman sa kilid ita aton nga meat section aga ro mabinugbinug nga gulay ito sa pinakalikod ita aton nga meat section di kas kilid ina di karon kay ma'am malapad binugbinug puro binugbinug nga mga gulay karon nga ginabaligya no pagabot din kara sa kilid man ita aton nga meat section aton nga meat section kay Ma'am Pipi Magallanes sa restore complete explicado so no kung puno karon do andar una nga andang mga gabligat mga panakot ka.

0: Cero dira di karon may ababong ma nakasari-sari nga mga kakanin, mga frozen products natin na di karon ang sa pinakadul pa kalakos itaklat sa Cero. Abo man runa nga mga gulay nga gabligyar o matapi natin runa ag mga kataginaga natin no, kamuti saging balingkay na di karon makita ninyo no. Ang bigira sa katungan itatong San Lorenzo Road. Inakman di karon ro kaya prutasan ni Papa Dads bas kasi gabong makita di karon no. Kay Papa Dads no. Ah, nakasari may mga mangga sa daruna na gabligyar sa mga itlog no. Kagkaiping nana di itong bani. Gabaligya mat nakasari-sari ng mga baho no ugar una di karon sa area nga di karon abo sandari karon do no mga keeping ni papadad suna nagabaligya sa nat mga nakasari-sari ng mga prutas ag nakasari-sari mga sizes it mga itlog katulong nga gil gani mas magtulutin para no ang gud makaabot ka murya it mga marami or may nagabot may isda galing ginasundan man yagi it mga nagapa nagapakyaw nga na baldi-baldi kasunod man yagi kaya sigurado ginapakyaw man andara na katulong nga gil ag bago ko mag-isra katulong gil no naging naadulan gabi kay Tarya na may sawat ito nga ginto over dito to sa may mga aton yung mga naga mga karga doon
1: no banda bebe video he bebe video he
0: sawa nga magkal siguro katrong judil ra ginto over ta kuno kandara dakpan ta kuno dika sa may karsada no sarangan tat mahol ra nga sawa
1: sing karsada na dakpan inaman sa printed tindahan
0: o dika sa karsada lang katrong sa may kaaban ni San Lorenzo Road agin kuno over ta kandaro na it sa mga naga karga no ato gani tungtong kanan dito sa sangkadram nga nakaputos ug plastic gipaubaran niya naton gel syempre mamatay ta ko di ginawa no agin pabuar gi pabukas ay pabuksan ta katrong gel no sawangar sa ratat bawol ra ngani kuno gapamati ro ato nga taga DNR do na pwede matanay buon riya ya sa may kalibo public market o sayo naman mga ratong mga ato ro na mga kargador sandar ro ano naga buyot ro na katrong gel no gi picturean ta ngani no sa ratat bawol ro sawangar ha? Nadakpan niya sa karsadahon ay sa tahabaw ni San Lorenzo Rundo agin ton over it nakadakop ro na may kaya karon buhay patar sa wangara no nga ina makaroon sa nakasud it plastic sa rat bahol na katulong ajuri mat buto nyo tat bahol no aros sa wangara nga dapat ibuol on riya it ato nga taga DNR no ag happy happy ni Sinigid no kaya paring junior agad paring Rapi Alcaraz no it barangay Tigayon pamilya Alcaraz happy happy ni Sinigid kay Kuya Rixis na diba, sina sa may barangay Lina Buansur, ba, parehas na ni Paring Junior naga, kandidato na kanyang gagawad sa naga mga barangay, no? Sa kaya honorable break up din nga mabuot na mo niya kapitan, Nil Ibardula sa Candelario, ang sanang mga kagawad, kaya tayo honorable Jungjung Polincio, honorable Lawrence Grant Flores, ang honorable atun na Okindo, Erwin Okindo, no? Ag labi-abi, kaya ako yung suon, nga manugap kagawad, kaya yung suon na Christian Chanya, Milgarillo. Happy happy si Lisiningi do kay Chipupoy ang kami ni Marlene nagpinamati sa da makarno kaya honorable kay Milgarillo no. Pamilya Milgarillo, happy happy Lisiningi da kini tanan-tanan. Team Buboy sa Buko. Happy happy Lisiningi sa Team Buboy sa Buko it barangay Estanciano kaya ato nga amigo nga three timer nga naging tagawad parang Julito Flaviano ang sa anang mga grupo. Happy happy Lisiningi da kinyo tanan-tanan no aga kaya Cap Isda Flores it barangay La Serna aga pinamati sa mga karugato ga monitor sandara arwana nga may mga barangay kagawad it barangay La Serna happy happy listening gid kinyo tanan-tanan dayon ni Katrung Judil miato dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area of responsibility no magaling ito sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masako-sako na to nga temporaryo na to nga may kalibo public market sigapon para sa Tudo Birada. Ako man si Katulunga Jun Kabisilan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Okay, abugin niya sigamat Katulong Jun Kabisilya, direkta nga nag-report sa may Provincial Hospital paagto sa ato niya may temporary public market.
2: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
1: Good morning anay ha kay Toto Roger Losero Nagalis nga permigid nga nagapinamati kay Sarhinto Romel Morato kay Nanghilda kay Nung Boying Igos ina sa Tigayo no kay Karin Amara kay Karin Mayor ag kamanaman no kay Ristelin ag Binji Rotolo ina sa Minaliso ag kay Bayet Bautista Yamog ina sa May Iriat Malinaw.
2: Berada.
1: May plus report kita dong si Katodong Rinald Banjola. Okay, dali yan ha. May plus report kita kapag abatonon manganangan. Good morning anay kay Jocelyn Natabio, kay Jindy Sales, ag kay Well Andrade Tambong, no? Kay Blinda Taay, inaman kay Nong Rex Agupitan sa pamilya Agupitan, ag kay Nuno Salvador, no? Ina sa barangay Bacausor.
2: Castillo, komentaristang walang sinasagot.
1: Wapa siguro makatungkasi nung Rex, eh. Wapa nagabusina riyak ako, eh.
2: Todo, berwada.
1: Oh, may plus report.

0: I-check na ton mga katodo si katodo Rinald Bandiola may ginaligar nga nag-umpat niya tawo sa tulay o nahugog.
1: Rancho Todo Flash Report. Rancho Todo Live Report.
0: O sa report katodo Rinald, the patrol, please come in.
2: Katodong Judel, no, bago lagi dogin pull out iya sa aton nga kalibo naman siya wish, no, particular dito sa may Akan River. So, ray karagasan ka biktima, no, matapos na magdagumpat sa ray karagasan kalibo naman siya wish, no, bago lagi na pull out to ambulansya, ito aton nga Bureau of Fire Protection na kalibo, no, matapos na mag-respondiyan to ray karagasan biktima katodong Judel, no, kay initially, may anak karagasan balik, no, sa anak na party kada ita gawas, no, gamit na itad na, no, ray karagasan biktima, dari kita ipakikipakikwada kundo ako na cellphone sa nakapanto kayo na, no, kay Manang, agad na istorya na na.
3: Ay, di, na yung, ano, na yung, mga tumakso oras siguro imo si Richatoron noong Martes. Nag-ibot imo iya sa, ano, sa, na yung pag-umpulay. Nagpungko imo di karon. Kabuhay man imo di karon, no, pero ito sa patubang anang sike.
2: Ay, ito sa sakakada.
3: Oo, ito sa sakakada. De, ano, na yung nag- nag-ambun ko la, nagpamayungan sa imaw. Kaya taga-uwan-ugan, una pag-apon imaw ron, ay anong tayo nga ni, ay, anong napugot sa dato nga itong kaibahan mo na ano, ay una, ay ang bago, iyaan na mako sa magugang doon, bago, kasi nahulog. Tapos, sa yung adlaw numipas, sige na, pag-agi ko, mga alas 5 gito eh. Oo, nakita ko yung mga nagapungko di karon. Di karon sa tulay din. Iya, kita yung mga sir, gatubang. Tapos, nakita ko gitaruan ang pamungkoon ay pataginig dito. Bago, medyo sinkiri lang hugad na ay mahulog mao. Na yung tulog kay mga makunay, makundo maguwang makunay, basi makumahugog ay anong pungko makunay, anong anin. Tapos, galawit kita anong sikiyad eh. Tapos tulog ko malang imaw, gato ako iya. Tapos na nang gahapon pa biya ko bagas na ronoy. Natulog pa ako kana sir daw. So itong masuk gasuksok imat jacket baga na kulay itong
2: gasuksok.
3: Oh nag daw nang makaroon ay mao. Okay. Tahuga mako na naram ba si mahugo mako na yang sempre anang pamuko na hindi pa ano. Oo, sakto. Ay basi mako kun sa ano mako dama ano kita na mahulog imaw una no mga lumpat. Eh di pag pag ano po, nakikot ako ay naglagapakot ah.
2: Pero wala tayo makita kung gumpat imaw o nahuga.
3: Oo, ako tayo man ano na nagumpat yung sir. Basta ang nakita ko taka na daw may ginasok, gasok-sok imaw.
2: Pero mga pila minuto na nakita din mo nga, una imaw sa ibabaw nga ita tulay.
3: Mga alas 5 dyan, ano yan sir.
2: Ano oras kita na labo?
3: Nang daya lang.
2: Mga,
3: ma ano ba?
2: Mga daba na, mga 6 or... Ay, wapapamalis eh.
3: Oo. Mga, ano siguro, 5-4-8.
2: Mga pilang adlaw na ni mo na tayo pang gando pa? Do, right, kaya nga?
3: Nung Martes dun, sir. Kaya naman ikaw, oo.
2: Gabalik-balik.
3: Oo, nung Martes kita yung mga nakita.
2: Merkulis.
3: Oo. Wala, Merkulis.
0: Yaki na, yaki.
2: Pero kung puti ko taga-iara?
3: Sa unga ni, sir. Dahil nga ni daw bagong tsura nga ni.
2: Saan nga tsura, ma'am? Anong problema to? May isang...
3: Ang isip ko una, sir, basi makukun may something mo, ha? Tulog mo na imo kakon, tapos, yung ginapamatsyagam ko imo, basi makukun may problema, o na ano ba, basi ko may, ano imo sa mga unga na, ay, buhay-buhay, gitabi, sir, imo na nung isang adlaw, yun, nag-ibot-ibot lang imo, dikarado
2: ko. Ibon, kung ito, awunda ko, anong itsura, mga pinaroan ng Panginaron.
3: Na ano ito, gawin, basi kong pagsiyon.
2: Pagsiyon na. Nakita mo kinatunang, kung sila na nga pali.
3: Nang basang ano ko sir daya na nang balikawang na sir as anang alima natukod na siguro. Daya kita siguro.
2: Oh, sige, siwa ka ta. Wa ta di tubi eh.
3: Naka
0: sa white tubi mo gumumpat.
2: Ano ka bas ko do pagdapak ina.
3: Ay nal ano kita sir? Dapakas ko kita.
2: Pagkabati ninyo dumaga ginagagan ninyo ito.
3: Oh, nag-adto dahil na ko to, sir. Gintawag ko akong anong kumanko niya to. Nga, nunoy-nunoy. Ano, do, maguga nga, nahulog ko. Bago.
2: Huwag mati kamali po nga.
3: Huwag matay. Nung pag-adto ko kanan na, di kara ako nag-ano, nakita ko nagugag pa.
2: Ay, istorya mo, Pimo. Nag-istorya.
3: Istorya, imaw kaasawa ka, kumanko ko itong nakaitom.
2: Oh, ano na, hambal?
3: Ay, ang sabata na ay, yung pinamangkot, imaw pa doon itong asawa ka, kumanko ko, hambal na na. Hindi ako pag-istorya ha. Kapanana, sabat na. Oo, tapos nakita ko na na-interview mo ka-pulis. Sige, sabat, matay mo. Tangaga na tapido.
2: Sakto mata na, sabat.
3: Oo, daw sakto.
2: Ano na ipupunta ka siin? Ano ba siya magina kung sabi siin?
3: Wa, sir, dahil wala ako nag-ano eh. Wala ako nag-parapit pag ano ay paano kami pulisan.
2: So, tagilang pali, wala nga parang...
3: Oo, ayan ba ito sa akong mga gumantol, hindi ko makamini pag-ulaga, huwatan niya pulis.
2: Oo. So, kung ano tawag yung pulisan yun?
3: Oo.
0: Mga pilar o pangidaron ko noon, ko tawong aron.
2: Pareho pa nga rin ang?
3: Aileen Inong, sir.
2: Aileen Inong.
0: Mga pila pangidaron?
2: Hindi na ng Aileen Inong, no, katabang Jodel.
0: Mga pila pangidaron? Mga pila pangidaron ko nagumpas ito?
2: Sa insidente, magkara sa may area, kita kalibo, ano man siya, bridge, no? Paglumpat nabi, sa ibabaw nga ito, itabarandila, ito may karang kalibo naman siya bridge. Pagtumpay sa daw, mga tubig, na katabang Jodel, no, kay Kunas, abiro, to ray karang area, that's why nga pagpatumpa na iya, asa andikin na kay Manang Grace na nakaangkon ni Mora ita bali no sa anakron nga parang pinakabalakan nga na yung nga nagidabatsag no sa paa agat anakron nga aalima no kung naangkon karang nga last row to nasambit karang nga biktima no so wala dito information no kung taga si Inuray karang nga biktima basta kurang 31 karang nga Martes unang natupang dan ita ray karang nga pila karang nga residente no iya karang sa idaw ni Tulay nga nakitaan ray karang nga biktima nga nagabalik-balik iya no pero ita minatulis wa na makita aroray ka nagabiktima ang kainan naman ato panggan na iya tinaw sa ibabong ara ikatulay no nagatungtong ag ningkukan baga nga ningku ma-attempt no nga mag tugumpat surong ginuhugan na iya di ka na sa area ara huay medyo mahumok abin na po part ra katodong dahil kay bangod din inagyan ka na itatubi no ag nagunas na iya mo karan nag agumpat rason nga nagadali-dali ka ina pero aton nga Bureau of Fire Protection Talibo dagaro ray kra nga ambulansya para nga magresponde no iya karon sa nasambit kra nga area katodong nga dudal no so gindaga na ito no ray kra nga biktima no sa ray kra nga provincial hospital no para nga mapadapatan no ita nagakaigo ra nga pagbuong no ag makandon do anak ro nga naangkon nga last row kung asambit ka nga biktima matapos no nga magumpat iya sa aton ka nga kalibo naman siya with katodong model
0: mga pila ko nung pangidaron kuro yung nagumpat
2: mga kita mga kita
0: mga pila ro pangidaron
2: mga monitor ka mga kani mga 50 anyos na katodong monitor
0: agabukont at kilaga una sa lugar
2: mga kani din pag describe kinanima ng mga
0: 50 anyos
2: 50 anyos
0: gagaki mo ra gagaki di ba?
2: Dara kita kay maplastar na kita.
0: Okay.
2: Kay...
0: monitor yang no. Gagaki imaw mga 50 anyos ra edad. Okay, dali yang. Ay nagaplastar pa si Katotong Rinald no.
2: Dara kita kay maplastar na monitor.
0: Okay, dali yang ginaplastar pa ni Katotong Rinald no.
2: Dali kay kitin ka. Kung ano ang sadyo ta? Kitin ka.
0: Butangan maton sa kuwan sa sinin.
1: Radyo todo. Flash report. Flash report.
0: Okay.
2: Dala kita kay naga-contact ka doon din.
0: Doon yung lugar nga gina-describe ni mo makaroon sa video o ging hugugan. Katodong Rinald, doon yung lugar.
2: Pakikonsiguro kay Dong, no? Pakikon lang kay Sir Jason siguro makuwan. Kay Sir Jason nga number tawagan kay hindi ko gid maklaro abi ko hindi ko gid maklaro rong audio nga nagasuod sa kwan sa aton nga halino na sa kwan kay
0: okay.
2: Tinggamit ting takasura kontra nga monitor no transfer lang sa kay Sir Jason
0: Kay Jason kwan small vlogger magagi dong kay small vlogger okay okay ali yo mga 50 mga 60 anyos kunor pangidaron kuraya nga rang persona no nga pilang adlawon nga nakita galing nga nagabalik-balik sa Tulay no aga kaina ginasugid ro pangatlo no ay datugon nagumpat o nahugog o nadalinas na ano no mga katudor o natabo no ay nahugog imaw sa Tulay nga uway tubi no kagayo pata sa tubi no ro ana karang naging plastaran mga katudor no una na si Katudong Rinald magabalik na katodong dingdong, okay, dali yan ha, mga katodo ha, ano ba problema kung magugang ray? Ay atong ipasagap ra kay Katodong John Cabicilia, no? Igto sa may area ita Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital. Good morning, anay ha, kay Ariel de la Cruz Milgarijo, kay Bilya Losero Crispino, no? Ay naga-birthday kunuro anang unga nga si Nelvin Indy Crispino, happy birthday, no, from Aliputos, no? Kay nung Manong Johnny Boy sa Minyo, kay Chili Timpurasa, at kay Salome Solina Sorilla, at Bilyan Weba nga nagapamati man makaroon sa aton kaya nagapagpangalaga.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Okay, Aran Nanag, okay na? Okay, dali lang ha, ah, mga katodo. Ruyan niya rin yung video nga nakikita ninyo. Sa inyo nga monitor, ha, di karon imaw, no, sa may nagatugutumpok nga ron. Di karon imaw na hugog. Okay, Nanag!
4: Pero pagkutan na mukha na dagan as mo parang
5: nadagan as ko ni mao si sinana
4: oh
5: kaya man nga ito timo repungko sa ibabaw ko kutan ita barandilya nga to
4: kay nga
5: pero anang hamban nadagan as ni mao
4: ni mao
5: taga si Intrimo to
4: taga
5: taga Andagao kaya man iya mo agahon mata
4: may nauwat yung mga kibahan, sir.
5: Pero terni matay mo yaron, nang bakit na ni anti mo to?
4: Oo, terni na pakulimahan.
5: Nga, iya ka sa tulay nga ra? Iya ti mong terni sa tulay?
4: Oo. Ayan man na may nauwat yung mga kibahan, may helmet, yung mga tala, pagtugpa na may kibahan na para helmet na.
5: Helmet?
4: Ah, okay.
5: So, ito ti mo ka to nagapungko sa ibabaw kita mismo?
4: Ibabaw to na.
0: Dahil ko naka-helmet, posibleng may motor?
5: Oo. So, uwa man ito't motor nga daga?
4: Uwa man.
5: Basta may ginahot at imaw, may bitbit mong helmet.
4: Oh. Ah, okay.
5: So, basta doon yung tanong hambay nga, waman tayo managumpay, kundi nadagin as imaw. Ay, gano'n siyempre makagagawa nga waman nga, ito kasi ino mapungko sa ibabaw ikuan, ita...
0: Barandilya.
5: Barandilya itulay, no? At siyempre may edad na imaw, mga 16 taon ako na eh.
0: Sinimaw gatubang ko nunal, kaya na iya sa, oh, sa tulay o ina, iya sa may suba o iya sa tulay?
5: Ro pagkatubang na ano iya sa tulay or iya mismo sa
4: iya
5: aya ay sa sumbag eh butang bago basta kung may ana gi matanga ko nga plano gi mata nga magway kay sa tuba imo ra atubang eh ag sa while nga pungko sa
4: pamilya sir ay kung parang tindi ako na balin as mo sir dapat kay kapoy mo sa may go maligid din mo sa buho oh na iya ta sir banda
5: di karata nga buho
4: yeah, oh di karata oh banda ra ro aral buho ay ayo no mas mumpa ibig sabihin nagkuan kita. Di kayo, di mo ka buho, mumpat eh.
5: Ay, kung nagang buho at subo sa daho, dato, kung mga nadalin at imaw, kaya mga kilometro, patulang distansya, malayo ka ta?
4: Mga ano, mga...
5: Mga dayong metro, di mana?
4: Mga dayong metro.
5: Mga dayong metro, halin sa buho aron. So kung nadalin at imaw sa ibabaw, dapat ay ina mo sa buho, masyot.
4: Masyot, malikid. Maligid,
5: maligid sa buho aron. So galing, nakita ka nga, medyo malayo ka ta. Basi ko, so sa inyong pagpatita, basi kung gumumpat ay mugiban. Oo. So kamusta na sitwasyon kayo na pagmulig ninyo? Anang likod doon na ginabatsyag? Anang botpon? Pero kayo na, ginahistorya mo tulis, nagasabat na timaw. Normal natin mo istorya ko. Huwag mo bi, kung pangutan na bi, kung di mga problema, imaw, nakahambay mo kayo na. Huwag mata problema ko, no? Okay, sige, sige. Nagasabat na timaw. Huwag mati mo malipong?
0: Matino mata ko ang pangutan, Ronald, bukong matat may something?
5: Oh, normal man din mo kung istoryahon. Wa man tibay ko nga wa ra sabat may medyo magayo okay mata.
4: Okay mata is
5: istoryahon. Okay, nagid sa police okay mata. Gata man tibay information. Oh, so taga Andagaw,
4: kan Andagaw.
0: Basi may ginahugat ana imaw nga kaibahan nga nagaagi ina sa tulay kaya naka helmet agi imaw.
5: Oy, ini tell you no, duyon do anak rangambang nga may ginahugat ko na imaw katodong Jedel nga nga kaibahan no, that's why ni anak nagadaga.
0: Kay pilang adlawon ko no nakita ko babayi ka no. Nasa na nakapanuman?
5: Pambaga ni Kwan, napanuhan man ni Mura kung naligit adlaw? Nga iya man ni Mura, nagbalik-balik? Huwag kong panuhi?
4: Huwag kong panuhi at
5: siyante. Huwag ni siyante, mo tabi nagambay kina, nga naligit adlaw, iya man doon nagbalik-balik, agahon pata, no? So, ano ba nga ganyan natin? Rodel Tonyo. Sa bilog ng katagdal na ito nagbulig iya, sa kwan no, sa Ray Craig at Bikima, no? Nga, first sabi nga tawag ito, sa atong kagalibo 20, isa nagumpat ayan, no? Sa atong kagalibo naman siya bridge sa Todong Jodel. Dahil ginahambay kayo, pakita na ito, pero ginahambay kayo na ni Rodel, nga kung halin mo ito sa ibabaw baga, kay dapat ay kumana kung mga hadalin aslam na imaw dapat ay masyot git imaw mana sa may buho nga raw or maligid mana imaw katodong judel no o galing magayo patama na imenjo nga dayo metro patama na ron distansya halin di kara sa ana kara nga gintong paan no ubaga parang may buhilo taron do dito na gusto mong bagon katodong judel no kay halin ito sa ibabaw aturong ibabaw ang then rong buho kay na nga ginatumod ni Rodel di kara sa ubos iya gi mismo no kun dayro ana pagpatin na kunadalin at imaw ay dapat iya gi imamatong pa katodong judel no sa ibabaw or itender nga magapit-apit iya nga magligid imaw o galing ito sa banda mga dayong metro no pero distansya base sa pila ka mga pumuyo iya nga naggabulig no katodong judel no so initially no taga barangay Andagaw ro ray kra nga biktima ag inaadlaw na ganin no napanuhan kay
0: ni may buylot aro ana nga pagkuan pagumpat kasi gumapaw imo sa buhay kahil kun nadugos ka tauna ka ti mahugog kun sin ka nagsintro.
5: Oo, dapat din do pag hambagan indot man nakakita.
0: Ngani magumpat ay mao.
5: Oo, galing siyempre sa ana sa pati pangutan na hay pagpangutan.
0: So wa pag it may nakakilaga.
5: Ay actually ito tabi sa pulis no gin nagpull out tabi ron pulis. Nakataot pa nga gan pero
0: pasagap ta to kay Katodong John ha. Dong paki-inform si Katodong John nga inaanay sa probinsyal hospital bugon do pangagan kasi si Kapitan Juliet Melgarejo nag-informa katon nga ginapubuon na ro pangagan kun taga Andagaw gid man agud masairan kuno ni Kapitan Juliet no agud ma-inform ro pamilya. Katodong Rinald. Katodong Rinald.
5: Yes, information nga taga Andagaw is pagkabati man kinay tapila ka mga pumuyo nga while nga gina istorya no itaton kag mga kapulisan ginabuan kay tan data katodong nga Judel na uro ay kra nga biktima no that's why na tayo nga taga barangay Andagaw no may edad-edad demo kay nakita ta kay nasa ibabaw while nga ginakarga imaw o ginabutay imaw sa Antabgaras fine board nga katodong Judel katodong Judel kay makita naton nga may edad daw naka jacket imaw naka parang pantalon no ana kon nga sokso ka ina gaang bina mo kay ina ito sa piyak bagay ina nakitan kay ina ro fire truck ko itatoy talaga kalibo fire galing nga naglibot kami katod para magbalik iya sa ubos no ang timing man nga gapanto kita yaya subang na naton ro ambulansya no it biro fire nga nagdaga sa biktima para nga dagon no sa provincial hospital no ro ray kra nga biktima nga gidabatag na no ro anak ro nga likod ro anak ko ada ko nga balakang aga ro anak ko gabot ko no nga initially may fractured no ro basement sa mga information daging tao katon no itatila sa mga residente nga nagtabang ka na iya sa Idagom no ita kalibo no man siya bridge no di ka nagit sa pag-ungra nga tulay ka todong no di ka na imokra nga area kay kung may ginahuwat ka man abi dapat ay hindi ka timuro magpungpo sa rekla nga pinagkabarantilya although nga siguro pwede ka nga magtindog ka lang no katodong Judel at haman no iya tabiro sa tunga-tunga eh itry ka nga tulay kabuan dumanagahuwat kung may ginahuwat kay dapat ito ka sa pinakabungad no itry ka nga tulay katodong Judel pero ruray ka nga biktima iya ta sa pinakatunga-tunga ita tulay kat makitaan itry ka nga babayi nga nagapungpo no sa ibabaw itry ka nga barandilya kung kalibo naman siya bridge sa katodong Judel. Siguro, noong pila ka mga informasyon dugang, no? Identity, itaray ka nga biktima, no? Ato nga igapan ng balik, no? Kung may, una na kita gamabot ka information pagbalik
0: sige, naton, sige, ay buyot man to imaw it mga kapulisan, ha?
5: Okay, sige. Right, katulad dyan, noong automatic ka nga flash report, direct kaya sa area, ita kalibo naman siya bridge, sige po, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abugid nga sa gamat ha, kay Katodo nga Reynald Banjola, direkta nga nag-report noona sa may Kalibo no Mancha Bridge, no? Sa Idagom itulay, sa ako pa itabanwang Kalibo, no? Nga kung sa siin, magugid lang. Para may isang kapersona nga hindi pa masairan kung hadanlog, kuno, o nagumpat, no? Rung nasambit ka nga biktima. Pero ginaligar nga taga-Andagaw, naka-jacket, nag-naka-helmet. Eh, may ginahugat ko na imong kaibahan. Ara na si Katodong John. I-check natin si Katodong John, basi may identity yun.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Katodong John, sa report, please go ahead. Katodong John.
6: Katodong Judil, no? Dali lang. Katodong nga Judil, no? Dali lang, gid, no? Nag-abiraton nga cellphone, no? Dali lang, ha? Agin kay bahan aton makarong katrong jud dil bago gilang kita nga abot ug bago man sa nang abot riya sa aton nga may Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital ro ambulansya itaton nga Bureau of Fire Protection ro bago gilang na panaog man katrong jud dil ra biktima gisundan naton di kato sa may aton nga may emergency room dahil ginsulod yun nimo to no. Interview na to no si Ipuan Ibrahim Joshua Timunira, imo karon nagresponde makaron no. Imo sanda karon nagbuol ka trong judil no sa pasyente nga no. Kung ano ginatabo kung sa ano ro malastro ko ray nga pasyente nga anda habuol ito nga nagumpat sa tulay ka trong judil no. Sir Timunira sir, good morning. Live kita sa Radyo Todo.
7: Good morning sir.
0: Okay.
7: Mga taga Pamati ka.
0: So paano niyo sir na baton maton na information?
6: Oh, paano ninyo na kabaton kung information yung managumpat ito sa tulay?
7: Bali, sa among radio telephone operator, sir, may nagtawag pag na siguro around 5:35 sa agahon. Kung may naglumpat ko nung, ano, sir, tawo sa tulay. So, kaya nag-respond din man dahil kami sa, ano, among ambulansya sa kapartak. Ang partak dito sa babaw lang, kay simple din man sila kapanaw dito sa dalom. So, kaming ambulansya ito, nadiretso kami sa Sandgate, sa dalom sa tulay, sir.
6: Sa din nga porsyon ron, sir, sa may sila, sir, na o ito sa tabok, sa may inuman siya?
7: Porsyon git sa sila, sir.
6: Na. Ah, sila, sir, na. Inatagali mo na panahulog sa porsyon sila, sir, na. Ay, kamusta, sir, pag-abot nito, ano na, ano ro, sitwasyon to, ito yung rang biktima?
7: Bali, pag-abot naman, sir, nauna na dito ang atong mga ibahan sa pinte. So, bali, nakatagilid na, sir, dito na nakita na mo ng biktima, sir, tapos dito naman ang mga tao, sir, naka, bali, kita naman, sir, nga, ano, gate, may balik siya.
6: Ano, kamusta, sir? Conscious, matimaw, unconscious?
7: Conscious, sir.
6: Conscious pa, matimaw. Na-istorya, patanin niyo, imaw?
7: Oo, ma-istorya man, sir. Klaro man, imaw, mag-istorya.
6: Sir, Timunira, sir, sa inyo, pag-assist, no, ano, anak karang mga lastro? Kuray nga nga nahulog o naglumpat sa tulay nga nga persona?
7: Yes, sir.
6: Ano karang anang mga lastro? Lastro ko rin nga na biktima ng nakahulog sa tulay. Ano rin siya ang mga lastro ko rin nga porsyon ka nang awas?
7: Ito lang naman sir, may fracture ko sa ano sa kanang right nga rest. Pag may ginabat siya gimo sa anong likod.
6: Ah, likod o. Siyempre matas-tas tabi rin atong tulay. Rasa yun sa bago nga tulay sir o sa luma nga tulay mo nahulog ra?
7: Sa luma nga tulay sir.
6: Sa luma nga tulay, okay no.
0: Ano mato sa pananaw niyo, John? May difference sir o tawo nga ra o wa?
6: Ano sa pamantaw mo sir, di nga biktima na di tao nga nag-consult tulay ay may diferensya ra o normal tara pag-iisip naman ka ra?
7: Normal ba lang sir, kay baka sapat mo naman sakto sa pangitan.
0: Oh, may helmet pa matong ko, no? May helmet nga sok-sok?
6: May helmet ko naman sir? Di mo nila sir, may helmet ko nung daga ra?
7: May daga yung mga helmet sir.
0: Pero ano ba itong explanation na ba't may dala imong helmet at ikot imong tulay?
6: Ba't may dala imong helmet, sir? Ano roon na kwan? Magagahulat imong motor?
7: Gahulat ko nung sa nakibahan, sir. Hindi kami sure. Siguro, gahulat mo.
6: May helmet ako nabira ka itong judil, no?
0: Ay, ano ba itong
6: judil, no?
0: Aksidente ba itong imong nahugog o gumumpat?
6: Doon nga na, sir, sa pamatyag niyo, sir, Timunira, sir, ano ra, naglumpat gito imong hungod ra o nahulog imong tulay?
7: Kali kung saan ang storya sir na ambal na na anong term gamit kayo na nadalin as or sa
0: nadanlog nadalin as
7: nadanlog ay nakasipa pakaw na imaw sir kaya medyo dumistan siya imaw sa tulay so why mo nahuog paano sir
6: padiretso
7: o padiretso ba
6: nagpahalang ta
7: o
6: nakakad pati mo sa tulay
7: yes sir nakasipa
0: kaya magayo kaya gali magayo rin napukan.
6: O malayo rin napukan nga.
0: May pakagan maton ka mo? Ay nagapakutan na si Kapitan Juliet kung taga-andagaw gidman?
6: O katigil, araro ato nga pangalan sa Trunjil ko rin nga
0: bigyan. Dandahan lang ang dandahan para mabuo ni Kapitan Juliet ay tawagan ka ni si Kapitan Juliet. Paki, kung ano bilang pangalan?
6: Bianito Nilay, 53 anyo sa pangindaro no, imo taga-barangay Andagaw, Kalibo. Bianito Nilay katulungan
0: Nilay.
6: Ang pangalan.
0: Siin sa Andagaw?
6: O, Nilay. Wa na ton makuan ka trong jail kung siyan banda sa Andagaw, basta rana ko nung nagkisugid sa ato yung mga taga Bureau of Fire Protection, ay taga Andagaw, imaw, si Bianito Nilay, 53 anos sa pangidaron ka na ka trong jail, no? O dahil nga nga,
0: may asawa ra, may asawa, ako na imaw, may asawa?
6: May asawa, imaw, sir, pagkuntan nyo kung may asawa.
7: Asawa ko na imaw.
6: May asawa ko nung ka trong jail, may asawa, so, no, sa ato nga taga Bureau of Fire Protection.
0: Okay, so basta may ginahugat ko na imaw nga motor, ang naga, ano nagasanding, imaw, o nagpungko kita?
7: Nagpungko ko ni Imaw, sir.
0: Ang kaya nagpasikad rasiki, kato Imaw na at balance ang nahugog.
7: Oo, oh, yes, yeah. Sir, sir.
0: Kaya ginaklaro na ito, no? Ay may una abing hambang nga nagumpat, may una nga naghambang nga nagpungko, ang purgulping nga nahugog. So, raan na nga statement kinyo, ipuwan na Timunira ay naakuan ni Imaw na out balance ang nahugog.
7: Oo, oh, medyo na at balance ang Imaw, sir, nahugog.
0: Okay.
7: Pasika di mo kaya medyo na distance Imaw, sa kiri.
0: Oo, at sa kiri, kaya magayo, raan ang inapukan.
7: Yes, sir.
0: Pero wa ka mo kapangutana, sir. Mga 3 days yun ko no nakita na pabalik-balik ron nga nagapungkoy na sulay.
7: Yun nga ni sir, ay doon mga sa base sa storya man sa mga tao, sir.
0: Okay. Sige, thank you, Ged. FO1 na Timonera, sir. Salamat, Ged.
7: Sige, sir. Thank you, sir. Welcome, sir.
0: Okay, so kamay pa nga nagpapati si Kapitan Julian.
6: No? Sa aton nga nag-rescue nito, aton nga taga Bureau of Fire Protection, it banwang kalibo ni, daya FO1 Timonera, ang grana nga team riya, it aton taga Bureau of Fire Protection, katulong Julian. Sa makaroon,
0: so, katulong yun, haraanay, balikan ta. No? Base sa statement ni FO1 Ephraim Joshua Timonera ita Bureau of Fire sa bilog sa mga nagresponde, dagaro aton nga ambulance ita Bureau of Fire, no? Royon nga yaki may ginahugat, tama?
6: Oh, do yun.
0: Samtang nagahugat ay nagpungupungpo imaw sa barandilya, nagsusandig, no? O galing hapasikad ra sa bilog nga sike, nadalinas, ratot ang matsa nakasikad ti imaw patuwad, no? Patalikod sa tulay. Ang nakasikad patangani ko noy mao kaya magayo ro anang inapukan.
6: Malayo ro inapukan
0: katuyo. So ginaklaro nga wa tay mo naggumpat ra wa tay mo magsuicide. Ah ginaklaro nato na. Wa tay mo maggumpat ay base sa anang statement nga ging tao kay FO1 Timonera na dalinas ra sa kasikin na pasikad hasta nga nahugog imo tulay.
6: Tama katuro nga Jill
0: do. Oy, may ginahugat agali imo ra may ginahugat.
6: May ginahulat imo katuyo dahil may ana patang helmet ro na nga. Sana nga kaiping no may dalat imong helmet ra nga sa ano sunod sana nga pag panaysayon niya sa atong taga Bureau of Fire Protection ay may ginahulat ako ni mao nga kaibahan nakamotor siguro nakamotor katong din nga ginaagi okay. Bari mo rito galing rin mo ta adalin as te moruna ag nakasikad sa tulay amo nga ni nga sani nga motor katong din nga nahulog dai okay. Nga si Bianito
0: sa nabuo naton nga information katodong yon dali nga sa nabuo naton nga information ha kay Kapitan Juliet ay nagapamati kato no sa aton karanga live no. So no, kay Kapitan Juliet, duraya nga rang si Bianito Nilay, hay aton doon nga sweeper, it LGU Kalibo. Sa likod ko no ni dating Mayor William Latsika Kararuan ng Bagay. Na-identify na nato na. Sweeper doon imaw, it LGU Kalibo, kato. Sa likod nanday, hindi. Kato sa likod ko na itbagay ni dating Mayor William Latsika gauli ra. Sweeper pata makaron di ba? Sweeper pata. Sweeper pata makaron. Aging confirm agad ba ni Kapitan na Juliet nga taga-Andagaw?
6: Nga ni, kung sweeper makotong Juliet, huwat at diferensya sa Pinino ra. Ito na tas guro, nadalina sa tayo mo ra.
0: Pag suhosanding mo abe, pag pisiking sike, ang kita mo tulay sa likod, makuan kagid, magangangan ka, mahugog kagid.
6: Napaya ta siguro
0: imo. Namaya ani, namaya. Duyon ta.
6: Duyon ta ran tabo
0: kay. Ay hasikad na kuno ra sike.
6: Oh, nakasikad pati mo kanin maglayo-layo tara na nga ra inapukan. Nangawa mga ni ro ibang tao ko nahulog kuno ra. O kuno nagdugom pati karon ya ta mismo sa padritso ta ba katong jil galing ra na ta pagkahulog. Ito ti mo nagtumpa sa mayo-layo ka porsyon. Gani tama taro pag interview ta tong taga Bureau of Fire Protection sa tayong nga biktima nga si Bianito. Nga nakasikad di mo nahulog na dalin as timo nakasikad ngani ro pagsikad na nakapiro sa pata ngani inapok timo katrong jud ra sa mayo nga lugar
0: oh ani nakasikad ta kuno ra si Kiabe ang naot balance ang nakasikad pagitay mo tuman no ana sigurong pirsa basi kon makakapyot pa mo iwa timo kakapyot inapok timo to sa kwan
6: inapok timo katrong jud gani duyon ta na dalin as timo ra ana payat imo rito sa may tulay katrong jud gaga sunungan sa simpre pag imo ra hita aton galing sweeper it banot kalibo ay watat diferensya ra katulungon jud sa Pinino.
0: Rupangayan ginauman-uman naton para sa benepisyo it pamilya imaw ra si Mr. Bianito Nilay. Ginauman-uman ta kung sino gustong magkopya. Kopya na kamo sa pangalan. Si Mr. Bianito Nilay, 53 anyos, no? Nga taga Andagaw.
6: Roger Katrongajil, no, ngani ay makon, pabalik ko man ngani ratong taga Bureau of Fire Protection, no, aga sa makaroon, dahil nga si Bianito Nilay, iyon sa sud, itatun nga emergency.
0: Wapat pamilya nga nagabot?
6: Wapagit pamilya, wapagit Katrongajil, no, bago gilang nagwa, ratong nga taga Bureau of Fire Protection, dahil ginato din mo ito sa emergency room sa sud, aga gumawa ang ato nga mga taga Bureau of Fire Protection.
0: So ang PNP ang naiwan, ang PNP arada?
8: Wawa, TNP, katong jil, taga Biro Pero ta, bagag halos nagdungan-dungan, malangay kami tabot riya. Pag abot nato na yarong, ginapasaka, unang daraya nga nga si, biyan ito nila, iya sa sunit aton nga, emergency room ito nga may provincial hospital. Suno sa nag-assist sa aton nga taga Biro Pero Protection, kay Ekuwan Timonira, ay may lastro imura sa nga likod, katong nga dito, likod na karami, medyo siyempre, pag nahulog ka, kapin pa kong likod, tumugpa, agtas-tas ng tulay, likod ra ginabatyag kara aga may anang fracture kara sa tuuna na nga alima katulungan jud nila kusin dayang nga biktima nga nahulog sa tulay ay iya makaron sa aton nga emergency room eta aton nga may provincial hospital nga kung gapamati ron aron pamilya na sa may barangay Andagaw adto nilang ninyo er inyo nga nga pamilya nga si bian ito nila iya sa sud aton nga emergency room eta aton nga may provincial hospital dayang katong jud nila aton nga plus report sa nga nga biktima nga nahulog sa tulay makaroon gila nga agahon iya sa ato nga may numan siya Kalibo Bridge katulong nga Jill. Direktamente nga nag-report iya sa ato nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si katulong nga Jun Kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Flash Report. Flash Report. Radyo Tudo Flash Report. Flash Report. Radyo Tudo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
0: Abogid nga salamat kay Katodong John Kabisilya ag siyempre sa ato niya pagbalik ha, balikan ta si Katodong Rinald Banjola.
1: Tudo Berrada. Berrada.
0: Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod kato ni Life Extension Vitamin D3. Ayrong Life Extension may pagkahiwaton nga mid-month sale sa maabot nga August 17, Monday. Ha? Ag kung may anda nga mid-month sale, may una ron niya ginatao nga 10% discount especially sa vitamin D3 with pre-BCG and ECG. Ngani sa aton niya mga kagmanguran, ag sa mga Suki It Life Extension Philippines, mag-agtugid ka mo. Iya sa andang opisina sa may Riscati Building, no, sa Mabini Street, para mag-avail ko 10% discount sa vitamin D3 ag sa iba pa nga mga produkto ag may pre nga BCG ag ECG mga katodo. This coming Monday ron ha, August 17 mga katodo.
1: Todo Berrada.
0: At siyempre ron kaya nga portion balitaan kinahatod katon. Pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos siya magana.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Berrada! Berrada!
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash Shally na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay.
8: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio!
13: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
14: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
14: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
22: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
23: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
22: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.

0: Ducks, join na! San Miguel Peel & Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good morning, Anay, ha? Kay Bingay Almanon, kay Efren Igtanlok, kay Jima Fernando, at kay Marvin Anthony Tindan, o na sa Silakat Nunok, Aleso, no? At kay Merlin Latore na Ilga, ag kay Maninay Noemi Santa Maria, ha, nga nag-monitor from Middle East.
4: Todo Berrada. Berrada.
5: At iman kay Madam G. Reyes, inaman gihapon sa Middle East, nga nag-monitor gid. Raya gali nga nga nahugog ay si Mr. Bianito Nilay, 53 anyos, nga taga-Andagaw gidman, no? Imaw gali rahay street sweeper, taga-panilhig naton, sa bilog sa mga nagamintinar ita kalimpyo, no? It aton niya banwa iya sa may plaza. Dayaan ng ruta ro plaza hasta di kara sa may asi La Serna, no? Printed La Serna. Di kara sa may covered court doon doon ang area di karon. Ay daya nga manog panilhig nga ra, no? Aga ba si Ron may kinahugat mataimaw? Aga siguro nagsusandi ay pumisik rasang kasiki na out balance ag hasta nga nakasikad. Hasta nga nahugog imaw. Okay. Sige ha, dahil nabuo natin ng information. Wa, tanay mo ra maghumpat.
4: Todo Berrada. Berrada.
5: Good morning, Anay, kay Tris Hermanos, nga nag-monitor man makaroon, no? Kay Angie Torres, ha, nga nag-monitor. Una sa pamilya Torres, ha, kay Ampod Glinin Torres, kay nung Lini Torres, no? Ha, kamusta, ano ro, mino, ano ro, ha, una sa Torres Restaurant, no? Manami ro sabaw o may pinayukan nga pato?
4: Todo Berrada.
5: Okay, chika na nato si Katodong Rinal Banjola, dugang nga mga balita.
4: Radyo Todo Live Report.
5: Direkta sa may Kalibo PNP. Patrol, please come in.
6: Katodong Jodel, sa dugang nga balita, magaliya sa tanggaga Kalibo PNP, ginaresto na kahapon, no? Ita aton nga Kalibo PNP. Ito na to karang nga suspect, no? Sa bomb threat, no? Sa sangka ispilahan, iya sa aton sa Manuel Kalibo matapos nga kinpapanauga na karang ita warrant of arrest, no? Kung aton karang matandaan, nagiligad karang mga binugan, no? Ay ginsirbihan da ita warrant, no? To search, Katodong Jodel, para nga ma-examine, paro anakron nga cellphone, no? Nga to karang gamit, no? Kinapatihan sa rekrang nga pagpadaga, itrekrang nga mensahe, no, gamit or rekrang nga pagpadaga, no, ita bomb threat, no, sa sangka ispilahan iya sa aton sa Banwa Kalibo particular, no, rekrang nga akusado nga taga barangay Tagas, no, sa Banwa kara ita tangalan. So kahapon inserve ita aton nga Kalibo PNP ro ana karon nga mandamiento di aresto Katodong Gadel, no, may kantanan sa ginapangatubang karaga kaso para sampi karang akusado Katodong Gadel ag may una karang gin rekomendar nga piyansa, no, ro korte para sa nakalagay temporary para nga kaliwaya nga nagabot-abot sa 72,000 pesos katotoy dahil para sa temporary para nga kaliwayan itry kanaga kar sa akusado no kasi alias Vance 27 anyos nga residente kalita barangay Tagas sa Banwa kara itatangalan so kaway no
5: tag sa sindon imo nga eskwelahan tag sa Pook
6: iyara sa kwantag da una gid ra iya sa kalibura katodong Dudel no tag batadaan nimo
5: tag kauna-unahan gid tag iya sa Kapitol
6: tag wagit ka kusi kara sa basta iya sa kalibo katodong kasi kay ina gipangutan natut uman iya sa tong kalibo 21 imo gitaw katon kunsin gid para particular no nga eskwelahan niya sa kalibo pero sa bilog iya sa eskwelahan no sa kalibo katodong Dudel ro imora rong nauna no nga na-identify ita aton karon nga kalibo PNP kung madumduman naton nga liligat ka rin kabinugan tag nato ka rin agin search pambaga no na kurang cellphone matapos nga mag-issue ita warrant to search ro aton ka rin nga korte para nga na-examine doon na kurang cellphone so bangod nga may ina ka rin nga mga development katotong dyan nagkita ro na kurang mga ebidensya nagpapagawa ka rin ita warrant to arrest rong korte no rason nga ginserbi kahapon sa nasambi ka rin nga akusado nga may una ni karaga gid dokumentar nga piyansa nga 72,000 pesos katodong Judel against daw sa nasambi karaga akusado nga gid aresto ko aton nga mga kapulisan
5: so kamay, so meaning no, kung mga... magmaura ha sampulan duon ang kaso ro rayang mga iba pang kaso agro pinaka latest nga raga kaso malamang maging makaron man
6: ay gabanya ban gid ra katodong Judel no daya man karon aboton no may kuang kara
5: agkasarangan may... tagalit baho katodong Rinaldo ana nga piyansa 70,000 pesos ha
6: oh 72,000
5: no, joke lang ha joke lang oh, pero haron ay... may haragon napapanaugan yon ita warrant of arrest king aristo oh, ha
6: king aristo
5: kapo ito sa Tagas ito, tangalan
6: oo oh, kay kahapon abi no ito karon nagsunod si katodong Jesrel no sa pagserbing ra ita warrant of arrest no kada sambi karon akusado kay performan no pag serving ito ita warrant to search no sa rekrang cellphone no kuno sambi karang akusado nga rahay ito man kasulit karan no dati si katodong Jesrel katodong Judel no may kantanan sa rekrang development no sa kaso ita pam threat kada guntad iya sa ton sa Banwa ita Kalibo samtang sa piya kamahin nakakulong pa makaroon iya sa ton kada Kalibo PNP ronde karang isang ka 21 anyos nga suspect no katodong Judel sa gidaligar pagpanakaw kara ita motorsiklo kung sa singgit arestora ita aton nga mga kapulisan no di kara sa may area na karan no ita o basi no sa CCTV na identified no sambi karaga a suspect daw karaga pangidaron kara ita 21 anyos nga residente kara Sitso Kawatian barangay Puok no sa Banwa kara ita Kalibo katodong Judel pero rote kara nga binatilyo ay nagpanakaw ra ita motorsiklo no di kara ana sa may area ita Roas Avenue Extension, Barangay Andagaw, no? Sa Banwa at Kalibo, kahapon ka na ita aga-aga, no? Katodong Judel, nga madasik, nga na-identify, no? Itatoy ka nga magkapulisan, bangod gani, sa Bulikman, no? Itry ka nga CCTV, nga rin karoon nangin rason, nga malocate, no? Resambi ka nga suspect, una karoon sa Barangay Kawatihan, sa Barangay Puok, sa Banwa at Kalibo. Rong insidente no ita pagkakuryente sa Banwa kara ita balite katodong Judel no kay gincheck aton kay ina no sa aton kara nga balite municipal police station kung nagpa-record baga no rote kara nga pamilya o galing ro nakasabat ka aton kay ina wagi kara ta idea no agagin na apabot naton do information sa kay police lieutenant Arisi Bulanon pero ginapatsik na pata katodong Judel no sa investigator no kay uwaabi makaron na sa aton balite PNP arong go IC no ita aton karon nga balite municipal police station kung paalin gibaga no nagkaginabo nga haman ang na kuryente kahapon roray kraga biktima gagin daga iya sa aton kraga provincial hospital
5: naiwagot ano ro kaso it pagkakuryente no kat sa Arcanhel nga to agdaya ro sambilog pinaka latest
6: oo tama ro katodong nga Judel
5: pagbalite ro ginaistoryahan ha
6: oo pagbalite man no parehas no ba pagungkan bagong padagayt mensahe kato no si Lieutenant Arisi Bulanon negative na wagid nagpa-blatter wagid na
5: ma-report basi diniritso tariya no sa hospital
6: oo recheter basi kung wala na nagpa-blatter
5: wala takagi rito no wala takagi
6: oo so confirm no wagid ita report no sa tayo karoon nga balita municipal police station bago lagid no nagpa-dagit kinsay katon si Lieutenant Arisi Bulanon ita aton nga balite PNP sa iba na ito yung mga municipal police station na no, so far katodong Judel matutawahin no wagi bagat ma-reported yung mga untoward incident no nga nagaguntad no sa first district no ita aton kanaga probinsya kana ita akyan no kung nagataliwan karon nga mga inoras no asandigman sa ato kanaga pagsikir kagina sa pinapakabaga municipal police station sa premier distrito akong probinsya Itaacan. Sa Gyapon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
4: Radyo Todo Live Report! Report!
5: Abugin niya salamat ha kay Katodo nga Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa nakarang area of responsibility alin sa may kalibo PNP at iba pa nga mga PNP station no, nga sakop ito na distrito ko aton nga probinsya Itaclan.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: Good morning anay kay Marimar nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan.
4: Todo Berrada, Berrada.
5: Pinahugat-hugat naton si Katodong Rolly Boy no, agad maka-commercial break pagid kita ay nabinbinro aton yung mga pambugas-bugas kay ina no. Nakakuan na biyagi, nakasugod ro raya nga nga kaso ita pagkahugog no, butang nato niya pagkahugog wa tay mo ra nagumpat agi na klaro nato na ay imaw ta mismo lagdaot statement ag what at problema ro raya nga nga tawo no, matino tay mong kaistorya kaya ngani nasayuran nga imaw ra sweeper gali itaton nga LGU Kalibo ag nagauli sa may barangay Andagaw Kalibo Aklan.
4: Komentaristang walang sinasanto.
5: Pinahugat-hugat man aton si Katodong Reynald Banjola, dali yang may dugang pakita nga nga mga tagamyawo no. Mga katodo no. Okay? Good morning anay kay Erlinda Taladro no. Nga nagapamati man kuno sanda makaron sa San Dimas Malinaw kay ibahan duan ang asawa nga si Linda no, nga nagatahi itnito ba mga manugubra tagal sa natnito ra.
4: Berrada, Berrada.
5: Aga kay Nini May Laugom, no? Ag kay Erna Niño Nuevo Castro, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karaga pagpangalagan.
4: Todo Berrada, Berrada.
5: Aga kay Ma'am Sherry Herbacio Losada, maayad-ayad gid niya agahon.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: Si Katodong Rolly Boy, naka-standby. Okay. Inaw ni Mau? Nautod?
4: Todo Berrada, Berrada.
5: Good morning man kay Udi Chavez, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Okay, sige Haron. Balikan ta si Katodong Rolly Boy.
4: Radyo Todo Live Report, Report.
5: O, direkta sa anak karaga area sa Segundo Distrito. Patrol, please come in.
7: Ay, yes, katanong nga dito, last hapon, itagangin ito na over yun sa ka-detain ng persona sa korte. Ito ato nga Atlanta Provincial Police Patrol

0: con Apple, pero en el reto es que la cuestión de que hay que aparecer a nadie por ahí, que no hay una gente que está usando pisos, está bastante mal en acaso. Alguien ahora aquí son over, está atrás mejor, ahora bien, quien está en la capa, y piensa ver a Juana Caranga, o una capucha y confianza para manzana, el paro de una caja en Guayán. Papijas, nada más, ¿eh? Maizanca, aquí en Senet, ¿no? Na nagluntad pasado las 8 horas sa hapon sa habi eh sa mahinit barangay kinalangay biyeho no kusirong officer ang kiskara amo si patrolman ismar batopar iya patayno sa manong tribo nga nag daya sa nasabit nga biktima para sa pagpabuhong sa tayong suspect no aristo mata kung aton nga mga kapwisan nga konsiin na residential at nasabit na lugar na ginhalinan sa sambit nga incident initially nga nabuo natin yung information ay ang biktima ay ang suspect na kainom-inom o nagpatigay sa condition at sa ngawa at na maging tindahan ay may debati o discussion na natabo kung dahil sa sumbra na kailungon mag ilinawa sa hayabo no importantly ay nasambit nga biktima nga waan ay mapahingan eh ko ato nga malinaw PNP ka ito doon din. So,
1: tungod matangaging gabo o aksidenteng hagabo?
0: Ginlabo.
1: Ginlabo, gitagid.
0: Oo. So, ginagat din ato nung development ka na ito dahil nung investigador ay iya pa sa kalibong nga nagdesa na kami kasi ba sa kapong kala sa kapong there, no? Ang rong natabo man nga muling na binayari sa gabi sa bahay ng kapatanga man pagkarang at tao.
1: May binaili ko sa gabi tapos may bagakuan.
0: Yes, oo. Oh, magkagabi eh. May,
1: manog piyesta man ay kabatanga makato?
0: Ako nagkarang bispiras makarang katodong gabi.
1: Inabaga sa inyo ron?
0: Hindi. Sayang dyan yan naman kaday katodong Arvin.
1: Kaya kami Arvin. Piyesta galik kanday Arvin rompe. Hadakpan gin. Doy, Arvin! Kay posipos ka kaina kat ginamugo ka wa kag sabat-sabat gali piyesta sa inyo. Adakpan kag ginamo ni Katodong Roliboy, hay anano mapaom kami kara para hinaga. Ikon magmaura lang ra partner wala kog imbitahan na. Ha? No.
0: Ah, kanu tanda.
1: Sino kambay?
0: Abari ka merkadong Arben.
1: Wa man mo kambay ka kon? Kabot imo inakimo?
0: Takot ana ka tindit ay bawa na.
1: Kano? Abo matong manok ka warang-warang na sa inyo? Ha?
0: Kira tagaga.
1: Oh, happy piyesta ha sa Barangay Balaktasan sa Banwat Madalag. Oh.
0: Happy sa man to.
1: Oh, sa Balaktasan galing ay grabe man ang bayaktason.
0: Galing sa pagkaroon sa Tadong Gibel, ay yung official ang case na sabit niya muna yung student, no? Si Police Officer Balaktasan. Ay wa paka bagot-bot no kunsin ore yang ginrespondihan nanda na biktima ag kinore yang suspect pero reporting din na baka matarong suspect no ag na sama-sama sa ipaginakop ko ato niya ang mga kapisan na katotong nga dito na po natin ang permission
1: ay iya lang kita mamailihan na iwa patat away sa kwan tinigaw or sa bakhausor or sa puok
0: aron ta may tibon ta gi-prepare ra si kapitan ni ni.
1: Oh, pangutan nun tangani kon sigurado to. Ay basi halipat na sa kasakoon si Kap Nini.
0: Ay galit ah.
1: Tanay Kap, kapangutan na si Katodong Rolly Boy. Kung may tibon ko no, nga may bangko ag may butang sa ibabaw nga nagagupo.
0: Tabukat mo.
1: Ha?
0: Tabukat mo po.
1: Oh, doon yan yan, butang bagon. Ay, bawal ka mag bamjok mo. Di lakat presko na itong taga-tagas itong sinerbihan nyo nito warat o baris kahapon ay. O, oh, wataga siguro ka pamati mo ko si Nanay Kap, no? Ay, wag itay mo triply ki mo Katodong Rule. Nanay Kap, kapangutan na si Katodong Rule. Kung ano kono sa Sabado nga to. Ha? O makaroon nga adlaw ay ko siyang gabi eh, hay anat sityo binaili. Sityo ha? Ay tao kon hinonoro awarding at tapos do barangay night. Ha? Ay sa barangay night malang abi kita adapted. Ha? Di ba? Ay magapit-chapit yun si Katodong Rolly na sa tinigaw. Isang liko ka lang. Nanay Kap.

0: Isang torse kay Akmanubila, inaus ka totong ruli sa inyo. Ba, katotong ruli boy.
1: Kaso-aso pero agi ha.
0: Oo, oh, isang liko ka lang. Diversion malang agi ni katotong ruli. Inaus mga po sa inyo. Oh, abi ko, yung mauno nagpanagat mensahe nga na bukong tagali.
1: Inaaga, pista sa kabatanga, pero hindi tabo nila ko ni Kagawad Jupiter Higat, no? Ito, Kagawad, barangay Kabatanga. Ana ya ilabas na katodong role fiesta.
0: Sa bilog nga dag-on nga ra katodong role sa minatood sa bilog nga dag-on dali lang man matapos do 2026.
1: Oh.
0: Ah. Ro una pa yang kako nag-imbita. Ro linabuan.
1: Si Kapitan Bimboy.
0: Si Bimboy pa yang kuno ka-imbita kakon, no? Daw ko sindoro pangaywa, pangatlo, pangapat ka ra.
1: Ay sigurado ko
0: tinuod sa Martes naton isugid kasi sa Lunes to piyesta nga to ay. Kung sino ro nagapalangga pagid katon, ha?
1: Aman wa kada. Wa kada imbitar ni Kwan, ni Kagawad Michael Silina Villanoy ba?
0: Wa gid. Pero perming nga patamyaw. Pero perming nga patamyaw. Ha?
1: Inspirasyon aga.
0: Ay, dispiras ay waman yan eh. Kuan ho, nagapinatamyaw, pero wagin niya pabatyag. Piesta idol, ha? Basi hindi ilipat, ha? Doon nakata. Ay, wagin.
1: Wagin?
0: Wagin ta, horo. Nagpatamyaw mo kayo, nagahon pa.
1: Ano man.
0: Wata. Matigaw ka. Pero nakadumdum yung kakot sa bilog na dagon nga rahe si Kapitan Bimboy yung.
1: Oo.
0: Oh, may nagpadagat mensahe.
1: Okay. Ano
0: naman natapon ni Captain Bimboy? Si Ampod Lionel sa Mayo pa sa Libtong. Ay, iyawa na yung Ampod Lionel. Mayo nga ron. Kung mga Mayo ng imbitasyon ka, kung hilipatan mo pat ako. Oh, ha? Si Kagawad Michael sa 17 ginghalin among piyesta. Sa 17 ako rin ginghalin. Eh ano, maimbitar ka, hindi. Dupang utana, maimbitar ka, hindi.
1: Na real ang pangutana.
0: Si Ampod Lionel sa Limtong, sa Mayo next year, naka-reserve gagi kita kung di kita hilipatan. Ah, katotong roli boy.
1: Santan pa rin ang lipatan mo.
0: Kanamiton, tari kagawad niya ng tigana roli ho. Namit akong tara, tao, kung ano atong
1: ano ron?
0: Plano ka na, i-forward ko nga ni sa Kimo ha, i-forward ko ha. Paila-ila kita sa kagawad niya.
1: Sinong kagawad doon?
0: Sino pa? Tag nag-birth din pamirtihan mo nga to.
1: Ah, gali.
0: Oh. Anawaro ang naging sin. Darama na patanawan kay Ruli kung pwede yun manakana ra.
1: Sabi. Wow.
0: Kita mo? Kita mo?
1: Ayaw.
0: Kita mo, wa?
1: Ayaw.
0: Ay.
1: No comment.
0: Pwede yun nakaton?
1: Ay, basi may sumunod sa atong likod. Ah? Kandiyan na ako mag-comment.
0: Ay, waman sa nakasoy ko sila. Dahot na bonato to sa bukid. Eh, ayaw sila usoy ka to. May ato talitong teritoryo sa bukid. Nga ito ta sa kwata, katunganan, sa pusod at kabukiran. Makita na kita.
1: Sa bukid na lang.
0: Oo, oh, di ba? May amon, tuwaga ka mo kasayon. May amon, tagi na panaguan ni Rolly sa pusod at kabukiran. Ayan.
1: Nan, ito sa bukid, tralala.
0: Tralala, basta hindi naman maghihambay kung sin kaming lugar. Sin niya banwa, sin niya barangay, basta may amon tani katodong Rolly nga panaguan sa pusod at kabukiran.
1: Bukid, tralala.
0: Ha? Ano sa'yo daw, pusod, busay.
1: Busay.
0: Maluligos kami ni katodong Rolly rito sa busay. Ang magpadawat ituba nga sang kagalon. Ay, kundi mo namin. Ang taga-swimming kami dito, may busay. Ayan.
1: Okay, so, di na ano, siguro katulong ginilo ato matang yung mga informasyon na report halina sa ating area of responsibility mga particular sa segundo distrito. Lahat ka nag-report niya sa naman sa municipal prosecution sa segundo birada. Ako naman si katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report.
0: Abugit niya siyamat katulong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anakarang area of responsibility sa segundo distrito kuaton nga probinsya it Aklan. Ma-commercial break aray kita dong. Balikan taro iba nga mga issues tayo upang doon. Ag balikan taro usapang politika, ha? Rong Life Extension Philippines. Ginauman-uman ko ha, may pagahiwaton nga mid-month sale sa maabot nga August 17 sa Lunes, no Monday, no? Ang kun may anda nga mid-month sale, siyempre may una nga 10% discount, especially sa vitamin D3 at iba pa nga mga produkto Eat Life Extension Philippines. So magawas nga maka-enjoy ka na sa 10% discount, may pre-BCG ag pre-ECG pa. So ngani agto kamo iya sa Life Extension Clinic sa Rescati Building, Mabini Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan. Agroraya nga balita, ginhatod katon. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong puhog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake
3: ko
2: ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigyo
12: kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Ag harap pa mare, alagang Law Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang Law Marqueza ka ba?
13: Law Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
17: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Just Analo Promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
18: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
20: para sa Senate Manalo!
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash alley na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
24: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nag-coffee ng rice coffee.
25: Thank you very
24: every
25: much.
24: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
25: Tama, ganyan. Tama.
24: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
23: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
26: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
27: Good morning, anay, kay Karing at kay Karosi Vlog. Ha? Ginapatamyaw na ruana ng mga followers ko no sa Hamindan Public Market. Ah, nagayanog siguro kita sa Banwait Hamindan, especially sa Hamindan Public Market. Ay, kabasko nga ni kita sa tapas, ag igto sa may Iloilo, part of Iloilo, iya pa sa Kapis.
26: Todo Berrada. Berrada.
27: Si Poblasyon Punong Barangay Nel Candelario, gingbalikan naton, ay hambay ko nga ni kay Ina, konbukon makon, it si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, ay si Kapitan Nel, no, ay concern manda, ita mga taga-poblasyon, no, especially rurayang mga sagakyan nga rin nga gina-parking overnight. Ha? Ay may mga tag-anat sagakyan nga uwa tayo parkingan kaya sa karsada, no? Ay kukano nga to, may haispatan. May adyang ani ay abogon nga mga kaigmang hura naton doon may mga CCTV. Ag-active sanda nga mag-view, time to time sa CCTV, hakita nanda. Dura tong ginaligar nga mga minor di edad. Basi mga minor di edad dyan, no? Kung tanawon kasi di man gidagos abiklaruhon doon ang mga itsura, no? Agro gina kahadlukan kara ba si organized group. May una baga sa likod nga nagasugo sa rayang mga suspect, no? Nga magpangbukas. Nga ni Roacon nga reminders ko siyang adlaw, please lang ha, kung doon yung mga sayakyan ginaaywan, kung siin man kamugaagto, no? Sa mga bar, sa mga kaganaan, or nagapahuway, no? Please, pakiklose. Ayaw nyo pagkalipati nga uwa nakalak. Roy nyo mga siyaktyan ay may mga nagalibot-libot iya sa Banwat Kalibo, no? Rain nga, hambay nga mga tirador at siyaktyan nga mga minor di edad.
26: Todo Berrada!
27: Si Kapitan Nel Candelario sa porsyon.
26: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
27: Roato niya mahugod, aktibo nga punong barangay, ita barangay Poblasyon Kalibo. Kapnel, good morning.
28: Hello, Ahmed. Ayan niya, gahon ka. Tataran na ang sakalan niya pamatigitan. Aos na Tuto Radio Kalibo, Idol Judel. Good morning.
27: Okay, aga good morning man. Agsagamat, no? Nga naging suki kagun ita programa. E daya abe, ay concerned at kadagayaan. Especially, iya sa sentro ita Banwang Kalibo, no? Da barangay poblasyon. Kap aware kayo, nag nakaabot yon sa imong itaupangod. Duraya ba yung natabo ko siyang gabi, eh? May dyanganik makon na i-active yun, ag abugon nga mga pumuyo nato ng mga establishmento commercial do may mga CCTV, no? Iya sa barangay poblasyon, ag mabahugit ang abulig, no? Nga medyang ay naispatan, dura tong grupo it mga pamatanon nga nag-attempt sa daywa ka mga sakyan, nga andang pilit kunta nga gina buksan, no? Nakaabot yun sa imorang ito o pangod, Kap?
28: Yes, Dagsidel, no, doon tayo na yagin nung pagkaagahon, no? O doon nga niya, nakita ko tayo yagin na yun, naging send ba niya ni Katon doon nga niya video, no? Kailangan man niya ni Naton, no? Doon nga niya establishment to, ano niya niya may sarakyan ni Karan sa atong lugar, yun sa atong niya black population. Nga, gina-attempt, no? Pagabuksan itong talaawon matulad natin, no, yung mga bata, mga minors. Saka, i-update ko lang man, no, katulad ng Judel, nga continuous, no, ato niya kaibahan, ato niya kapulisan o intelligence unit man, ito niya Kalibu PNP, siyempre ato niya Barangay Peacekeeping Action Team, ay may identified yung manggid niya, no, kaya nga ng mga tinuga na nakita, makita sa itong CCTV footage kung makaroon yan iroon ay ang PILCABI, no, ay may mga tikanguman, no, ginahiwat to ato niya, bukod niya mga ato niya barangay, kundi pati ato niya Kalibu Pente, no, sa pagpamuno man ni Colonel Vargas, no, ato niya si Populace, ato niya Kalibu.
27: So meaning, umpisa nga nabaton mo na tong report, so may una yun nga ginahimong tikang, no, imong opisina, kaibahan do Kalibu PNP nga monitoring di kara sa mga grupo nga ra.
28: Yes, so magkuhani no identify yung gimang sandaron nag wag ko lang man yan ni katatun man ng yan yung mga dati ron yung mga problema gid yes ato niya
27: nagabag-ubag o sanat estilo kon mukot mga bindo ag ibaro andang takawon sa gak diyan yung man naging diskitahan makaron.
28: Yeah, masaruyin gid no Idol Judel ag sa hopefully no sa man ita usually ron sa nga maka kaibahan kami nga ni no Idol Judel no ay kaibahan natin ato yung Barangay Peacekeeping Action Team may mga aton doon yung mga rescue panganigapon yung mga inunga no minor de edad yes aton yung mga kali yes aton yung barangay poblasyon aga ibangan mga bukot tapat pagkaya sa aton ginapauman-uman ako no siyempre sa mga ginikanan, no, ay dapat ay bantayan manandaran ng mga inunga o sa nakasayon.
27: Pag hinambay mo kap nga bukot taga-iya sa aton, bukod ay taga-Kalibo?
28: Yes, bukod ay taga-Kalibo, bukod taga-Barangay Poblasyon, nag
27: taga-ibang banwa, rokaibahan yes, kurayang mga nagawinarang arang mga minor de edad. So meaning, kung ha-identify yung sanda, no, agin na timingan lang para nga madakpan, dakpan sanda, daya gali rin mga grupo man nga dati nga naging problema iya naton sa banwa at Kalibo, no, ag huwag kita dapat nga kahawagan nga may bagong sugod nga mga organized nga mga tirador itsayak yan.
28: Lang sa ruin yun na particular case no, na siyempre sa pag-identify man, sa investigation man, ito man nga Kalibu PNP, ay doon nga ni-identified man naton doon nga mga...
27: So nga hindi dapat mahawag ro aton nga mga kaigmanguran nga gingsugod yun kita organized group rin nga mga tirador itsayak yan.
28: Bukod ng ibang siguro ron, katulad ng Judel. Pero siyempre, atong matagahapon no, nga panawagan, aginahin nyo, atong yung mga pumuyo, maging vigilante matagahapon no. Nga sa pagbantay, kapasalamat nga nakita no, nga mga ninimo kay inahe, atong yung mga private nga mga establishment, o atong yung mga pangapanimagay, may mga halos na mga CCTV installations yun. Dapat yun man, no, ay protection man yun natin sa atong nga pamilya, bukod niyang hindi lang gid kita magsalig no, sa ato niya nga mga para ginaubra ito ato niya LGU Kalibo at ato niya mga barangay para maproteksyonan ato ang sarili.
27: Pero kantigot na sana mag-do this guys na no? Mga pila rin pangidaro na nakarakap?
28: Regional kalisuran nga ni Kunamat no katulong Judel ay doon nga ni mga iba minor di edad pa.
27: Minor di edad gitagid.
28: Pero may sa iba karon ay may gampas yung manigidsanda ito kaya mga 16 to 17 mga makaon yun eh.
27: Okay. So bangod nga sandaro na identify ang inkaso nga madakpan sandara no makonsider na tong police character o recidivist no. Hindi naton pwede abira nga obrahan yung tatikang by legal nga mapailan sa natkaso.
28: Doon yan eh, no? Katulong si Del, kung amat niya niya, gina-encourage din natin doon, kapin especially ng mga victims, nga pailan din, agpadayunon mga kaso, hindi na napag-ungkatan. Usual abi nga natatabo no hay wa man gina-file ya, wa gina-file an, ba after ma-apprehend no hay waga prosper baga ro kaso tapos ay nag-drop baga dayon kaya usually
27: na sanda na anad di ba?
28: Yes, oo. Aga di man yan ni Ramon karon especially sa mga repeat offenders nga dapat ay padangiman man baga para ma handa ra mamadla o maski nandang mga ano karon ay di man baga mag-uman.
27: Mamadla man ag sa indi makasamit baga sa natkulungan ag kung ano ro pangabuhi sa kulungan no? Aga siguro it's time eh kasi kung huyapon do andang mga kaso kara kaabo ko no nga ro MSWD or DSWD ay magtaot discernment yon no sa otoridad kinyo no nga mag
28: file niya no man uman yan oh tama ro dagdag ro uman yan natin do no katudong judel nga not necessarily nga minor mo or 18 and below and below 18 na nang edad ay di pwede mo wakasuhan na uman nato may discernment no may 15 pag 15 years yun imaw ro nag-ahaling yan eh maano nga natin, masayuran, maano nga niya, may discernment tingid dahil pailan ni mo kaso, eh, pwede rin mo dahil madala sa ating mga correctional fraternity or at rehabilitation center.
27: Oo, wa pagit man abi kita tuwan niya, eh, dahil yung youth center, no, ano nga itawag ka na ho, kat, gina-establish kung tayo sa kalibo, galing ay di pa ma, kuan, di pa matatapos-tapos, no, rayang bahay, ano nga nit, mga inunga ka na ho. Bahay pag-asa or youth center?
28: Actually, aton niya ta ni iya na gambag ko nga ni katunong judel na adaptive center pagkatara aton niya iya at umahumando yun magamit nato na ibukon talon imaw gitit center gitit na nga pwede na tumabuta at imo gina-mention kay ina kundi ay adaptive center habang ginakasuhan sa tayo na lang gitanay sa nasa madaling
27: matsa holding facility ang kanda no?
28: Oo, pero mao nga bagay man gapon doon since nga ni siyempre dapat abis sa mga makalayang centers yun, may mga trained ba niya personnel no nga makaagapay ba na itadayang-daya nga rin especially sa mga minor di edad.
27: Oo, kasi kung madumduman ay hapaabot ko na kay Mayor Juris ag si Mayor Juris man yan eh naghahambag akon nga ipaabot na nasa task force no kasi may aton galinga task force nga sa mga CICL no iya sa Banwat Kalibo no agrayang maga kwan siguro ron maging kaibahan sa rayang bahay pag-asa nga ra kon ma-establishar no ngaro pamilya Beltran ay handa sandang ipagamit or idunar no may term sa nang ginghambag ka kung ipagamit or idunar ro ratong ha purchase na nga property igto sa may area ita Linabuan Norte no anaya ata to basta kwanto ay mansion kuno nga sarang gita nga magamit ag makabulig sa Banwat Kalibo ay basi pwede mo makong ipaluap ba no? Kung inkaso no sa sangguni ang bayan aga kama naman kay mayor ay basi halipat yang si mayor ay samasako man do atong alkalde Kapitan Candelario sir.
28: Isa mabaho nga bagay ron actor nga isuryahan man doon katulong Judel no. Aga may mga options pa niya ni pati ro mga facilities ito ba nato niya mga like sana sa provincial government kung pwede ba may utilize yung gidanay. Depende man lang man doon sa istorya o may mga memorandums ba lang of agreement nga pag-aobrahon. Doon nga ni Ramon niya ito naman kinistoryahan kay bahan atong MSWD o sa pagpanguna ni Ma'am Loli Espino no? Ato niya mga kapulisan kung ano gito dapat nga aksyonan payagin no? Para nga sa ato niya hindi nga pauman-uman yan natin yung problema kung namambang natin parte sa mga ato niya children in conflict with the law or ato niya children at risk mga gaya nga niya nakikita nato niya doon makaroon do termina nga niya kung kapon sa radyo no basta bago na ako na ito pumuhi o wag kita ginaubra pero rest assured no habang nga ni Edo Judel no hindi naman si Mayor Juris no at ato niya sa muna ang bayan niya tutingin din lang gausoy man at solusyon doon sa mga rayang rangga kaya tabo na pag namambay natin yung problema
27: so makonsider nato nga problema gito mga minor di edad nga raya sa Banwat Kalibo Kapitanel.
28: Siyempre, bagay na natin doon. Actually, kabiin nga niya, no? Ambaran ko lang, no? Kay bahay kita man sa nag-tiyog, no? Sa ato niya, Brandy Peacekeeping Action Team. Magbing mga buuga po kami, no? Nga mga minors, no? Sa ato niya, kalsadahon. Aga, hindi nga niya, mention ko kayo na buwot ang mga taga-iya, may mga taga-iba at ang munisipyo. Aga, pagtawag natin sa andang karang mga ginikana, naiwa sa nakasayod, na iya tagalira ng unga, ara, aga, siyempre, may mabaho makong problema kita kung makaraya nga rin nga pati ginikanan na yung bagahay. Bisanda mismo, wala na rin nausuyal ng mga inuwa.
27: Oh, may takunta kung may mga pagwaon kita sa plaza, but justify nga nagtanaw dahil galibot abi nga uwa man sa dat may gina tanaw riya nga malingaw sa da, di ba?
28: Yes, so, guwag matukasyon, doon yan itamarin mo nga ron, no? Watrason nga, sa disuras yung gabi, ano, minor nga o nga ay, napabayan, ana, ang, siyempre, sa mga makaroon yung oras, that's why nga, naging butang kinat corpio, no, para kanda karon para, bukong niya mang, sanay bawagon, kundi sanay maproteksyonan doon, Idol Judel.
27: Ngani kung huyap-huyapon yung taruaton yung mga na-apprehend niya ra, or ginapang-riskyo nga mga minor de edad, umpisa nga nag, stricto nga ginapatuman do corpio nga, kaabuutan, no, kap?
28: Yes, so, aga, siyempre, on record man doon, no, sa aton nga, Kalibo PNP, ag sa aton nga MSWDO, ag, pero siyempre, bukod na trason man yan, iron niya, sige, nga dapundo nato, no, kung alin, ay, atong palayunan niyang gid, no, para yung gid sandaron niya, kung mo.
27: Oh, mayad, ay, una, kamo, ag, wagid niya, kamo mako nagaungkat, no, ag, visible gid, ikaw, ag, pati man do atong alkaldi, pati ro atong hipin, nagkasunod man yan, no?
28: Yes, kama ka
27: tiyog-tiyog nga ra sa kontra-criminality at kontra-minors nga ra nga nagawarang ita jes oras it gabi ikap.
28: Oo, aga din nga ni, no, dapat yun din din pagtantanan, no, din nga ni, as itamakuha ni, ay, masing kami iagi, ay, abuga po na ito na dadakpan. At siyempre, naman-uman na mo doon niya, katong Judith, bukong niya naman obligasyon doon, ito ato niya gobyerno, no, o ato niya munsipyo, ato niya PNP, at ato niya barangay, kundi obligasyon matanggig ako doon, at gintangani, no, ito ato niya pamilya, o ato niya ginikanan niya, sa umpisa at anaron sa sugod natin bagay sa pagdisipina sa atong mga inunga.
27: O, ang kitaman niya mga pumuya ay obligasyon man natin niya mag-monitor at magsugid-jagi sa atong otoridad o sa atong mga barangay opisyal kung may nakita kitang kamagamagahan.
28: Yes, so tama gano'n na katulong
27: siya. Okay. Sige, Kapro, imo lang nga pag-apila or mensahe sa aton niya mga pumuyo, no, especially ro may mga sakyan nga nakaparking sa guwa nga siguraduhon gid nga nakasarado, hindi pagpabayan nga nakabukas.
28: O, tanga ron na katulong si Del, no, ang siyempre sa aton yung mga ibang mo, dahil proteksyonan pa yagin natin aton yung mga properties, natin sarili, no, i-secure to natin aton yung mga belongings, no. Ang, pagkapasayamat ka ni kami, no, isa na report yagi, no, ang kabay pa nga, may makita sa dan, no, nga, bukol ikayaya, no, ang kain lang na may mga threat gano'n, no, nga pag-aubra ko na mag-report kaya gino, open man 24-7 ato yung barangay poblasyon, ato yung mga officials, no, ato yung barangay peacekeeping action, ato mga kapulisan mag-report kaya gino nagsanda para okay. Ma-actionan yan.
27: Abukin niya sa amat, punong barangay Nel Candelario at barangay poblasyon Kalibo. Salamat, git.
28: Thank you.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
27: O Haron, na-identify yung gali ha, agsanda malang man gali ra. Raya nga mga minor di edad nga, permi lang nadadakpan, permi lang nahihimos it aton niya mga kapulisan at kuaton niya mga peacekeeping force, kuaton niya barangay. Nanawa o tagit pagbago sa dara?
1: Hindi ka nga ni Muson.
27: Ha? Sambay nga din ni Katodong Judjit, kung magmaura, ay mga ginikanan lang himoson, at sandalang ro ikulong, ay galing ay bukot at abin andang saga. Sandayang ro mag-iridar ko saga kung andang mga inungag. Magagko bagara no dayang mga 16-17 nga ra sarangot ara makasukol oh kun may mga hinangi banda sos Maria kagusip santisima sa langit maluoy ka manami ta siguro ro brown nya mga youth center nga natag sa mga iwahig ba tag sa mga isla nga indi ta basta-basta katabok ro mga inunga dagon lata to siguro sa Semirara ra ha dagon lata rito sa ano pa kanis sa Bilog Isla nga ra ita antike ho no abong isla to eh iya sa aton wa makita isla ro iya malang isla di sanggot eh. Ha ang mga katudo isla di sanggot gilang iya eh. Ha
1: libuton
27: ali buton ay kaya magtabukon kaya nangangoyon do suba ha kuray mga inunga pero tawan tagalik hugada ra banwa ayo kinakuang kita sa oras.

0: Mao kitat oras banwa sa aton karay nga paga ililimaw. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo. Yes. Wait ka to dong Judiet na Jet Reyes. Basta tinaga, dugangan tagaling ha. Magsalita. Pero pag-apply ni Philip Piero Kimpo sa Partido Tibyog, matimaan nga rugi nakilagat ang Tibyog kung kaso nga dumagagan ita Vice Mayor ay si Kitsi Luces. Bahala si Katotong Judiet karon na, hindi na ay may anang revelasyon eh. May mas madagong pagkini mong hasairan eh. So kaya ro inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Habakuk Kapitulo 2, Versikulo 5. Ang totoo, hindi maaasahan ang kayamanan, at ang mga taong mapagmataas na sakim ay kayamanan ay laging balisa at walang kasiyahan. Tulad nila ay kamatayan na hindi makukontento, kaya binibihag nila ang maraming bansa. Ruwatong pagkaulit kagag makarong adlaw, it Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan, sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwanas ang panahon, temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Agmanok-manok. Tatlong barangay sa Boracay nga sa COVID Malay. Ano na nagakatabo sa Banwat Malay? Mayor Prolibar Bautista daw amo na nagakumod Banwa. Daw nasobrahan na kamo sa Malay. This is size nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, natawat pribilyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapang alagad na programang adlaw kitang Biyernes. Thanks God it's Friday. 14 kita sa buwan ni Agosto. Desperasit sweldos sa mga nagahugat ita 15 agkatapusan. Ag dahil Biyernes makaroon dong empleyado at gobyerno regular ha, regular magasweldo. Dahil inaga 15 Sabado. O nga ni 14 sweldo. Kami 13 kahapon advance masyado. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Daywang adlaw nga nagpahuway ra. May ginyaha imaw. Duda ko Dingdong nagluto kat lutong Macau. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulid mainit na gabaga nag-aasupang ang mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unuwa ka mo't pantel ko. Una ka mo sa mga punta't bukid. Importante may cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka. O mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal, gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Ag siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph. Ano mainit nga mga balita, Banwa, lokal.
2: Luto Macau!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Unahon tanay panyempo, masadyaro itong balita makaron. Update anay, halin sa Weather Bureau Pag-asa. Habagat, paday nga nagapikto sa Luzon, ag western section it Visayas, kay bahan kita karon. Rong panyempo sa Sambales, Bataan, maka-experience at occasional rains. Samtang sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropag, Nabilin nga Central Luzon, ag probinsya at Antique, may kukalhit-kalhit nga pagwanugan, pagdugdugdug, Nabilin nga Luzon, Aklan, ag Capiz, may magakagakaman kitang pagwanugan, pagdugdugdug, tanan, nga mga lugar, hay maka-experience at mauuganon niya panyempo, epekto Banwa, itabagat. Sa labiling nga partit pungsod, may pag-uwanugan man, bangod kong ginatawag nga localized thunderstorm. Agro mga una sa mga kilid sa pa, suba, mabukid-bukid nga parte, kapin sa Aklan, magpupamatyagang sa mga posibleng pagbaha landslide, ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buhos it uwan.
2: Luto Macau!
0: Samtang dong hangin nagbaybayon. Sa northern at western section ni Duson, kasarangan hasta sa mabaskog sa labiling nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan. Dong temperatura!
2: Luto Macau!
0: Sa Metro Manila, gabot sa 27.6 degree Celsius dong kainit, watyabot dong heat index. Samtang iya sa Aklan, iya sa kabisirang banwat kalibor ato nga temperatura, abaw sa kainit man. Gaabot kita sa 33 degree Celsius. Makaroon nga gahon, actually, mainit yun nga ni. Ha? Ag posible, rong peligro sa dehydration, ag heat stroke, mga kasimanwa. Nga nilikawan nga magbabad sa init ay delikado, rong dehydration, ag heat stroke.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Tono.
0: Indo ng gabi, rato niya temperatura, magamig-amig sang kiri, 27 degrees Celsius. Makaroon niya la 7.44, rato niya temperatura, 27 degrees Celsius na. Rohangi nagahuyop, southwest, 6 kilometros kada oras. Bugsong nagabot, 16 kilometros kada oras. Air quality, o, pilang adlaw ning dong, raton nga air quality sa kalibo. Sa inyo kon alin, purdoy, gapit lang banwa. Ah, umabot kita sa punto nga delikado na gid sa ikayong gawas, raton nga air quality. Tatlo, apat nga adlaw ko, no? Nga po raton nga air quality.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hopefully hindi na umabot sa polluted yung gid. Araw ato niya hangin. O, 3 days na. 4, daw ato niya air quality. Pag abot alas 8, alas 9, masusilak pa. May isang kiringgagom. Pero pag abot alas 10, base ko na may pagtugpa ituwan. Alas 11, alas 12, malingling na naman siya ring adlaw. Pag-abot alauna, alas dos, may mga pagpangilat. Alas tres, masusilak-silak. Pero may gagong gihapon, ruwaton nga kagangitan. Wat bagyo sa sugulit Pilipinas, may bagyo sa gawat par, pero papagayo. Abanwa, papagayo nga papagayo sa Philippine Area of Responsibility.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Naanexpektahon tabanwa ang arayang masunod yung mga inadlaw, mainit dong tiyempong aton nga ma-experiensyahan sa Aklan kapingid sa kalibo.
3: Mga pasaway sa lipunan, may respak na Radyo, Radyo Todo.
0: Unahan ay dong si Kapitana Unyet, may importanteng panawagan, eh base kung makibot ka mo sa Andagaw. May pusot ang dagaw hinagang ng water supply kuryente. Ay may clearing operation ng barangay. Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba, i-wrap up na naton ha. Due to public demand. I-wrap up na naton. Roaton nga ano na lang, last part of the series kita makaroon sa batan. Koray ang ombudsman nga kaso banwa. Pagapa sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pagapa sa pila ka mga provisiones, ita Republic Act 7160, Local Government Code. Pagbagbanwa sa Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standard. Aga pagbag sa PD 1445 against Mayor Michael Ramos et al. So, last part of the series kita makaroon ay hinaga, maliso kita sa COA Audit Report. Umpisan tang bagasahon dong ginabuhitan naton nga 2025 COA audit report. May pilang kabanuan kita iya, pito na kabanuan atong ginabuhitan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero unahon tanay, ronga punong barangay it barangay Andagaw, Kapitana Juliet Onyet Tolentino Melgarejo Cap. Good morning, Cap.
4: Good morning, Katong Sujit. Sa atong panon niya tagpamati, Todo Radio. May adayad din niya gaon, Katong Tanan.
0: Sayid ko nga, kung nagtariwan nga daw, imong suga, bagungon.
4: Yes. O bagungon din. Ayaw-ayaw din to the max.
0: Kap, may naka-schedule in aga nga power interruption sa porsinit ang Dagaw. Aga, ano rong dahilan? Basi makibot dong mga pumugoy na ton sa mga area nga maapektuhan ko rin power interruption?
4: Ay, yes, aga to dong Jujit, no? Akong din ginapaabot sa ato niya mga pumuguyo. Ari karon gid sa aton nga ronya kalato si road no nga may aton nga road clearing araya nga rahay aton dang programa no nga anay ta akel ko
0: okay.
4: Nga malimpyuhan di karon do mga kalampo nga mga kahoy nga naga aside do sung gid imo sa aton nga dalanon aga aron don nga ginapabot naton nga alin sa 8:30 kami maumpisa, no, hasta matapos din namon itlimpyo rondo yung mga puno nga ron niya. Pero yun na biro nagiging dahilan kung naman siya na-brown out o na rikaroon niya area. Kasi, pero mga puno mo na abi ay hinpabayaan, no?
0: Okay.
4: Nga, magsaka yung gito'y babaw. Last year pa, nag-road clearing man kami karoon ay siyempre nagagapa pa na ba mga tao. So, aron si Saman, ato niya ginaayo sa aton mga pumuguyo, no nga, magpasensya gitana kita sa tugod ita kasi matapos manamos ang maga or hindi kita rin eh the whole day ay nga rika rin ay katun anay nato no power agod matapos man nato niya problema sa rin niya mga anayang puno nga wapi haping pinar ko mga kalana.
0: So ano nga mga area probadugaan it supply kuryente hinaga depende kung ano kahaba rin.
4: Sa kalatsutsi mo lang anay kami, waman ang muntan ng gigin. Ano kasi, sa masunod man niya, mga inaglaway, kung sa CN area, no, dapat namon clearing, ay ruyon man, dahil mapanawagan man kami. Ay, ginayo ko gidato niya mga pumuyo, no, pupatin siya nga anay, madali. Kasi, ginatrabaho man naton, lukaluwasan man to aton nga, mga pumuyo, unari karon nga, itugpaan kita kung mga kapinpay na binagyuho nabi.
0: Ayo, aga. Rayang masunod nga mga inadlaw, ro problema naton kara sa masunod nga mga inadlaw, ha? Hay, rayang gin pabaskog nga ng habagat. So, rung kagab-kabit hangin, mabaskog. Mabaskog do kagab-kabit hangin kara.
4: Nga ni, agaroon man lang ako nga niya nga ibawasan bala, itrim doon doon yung mga sangay. Pusigli, pero yun ay makahalis sa ato ni mga daya noon. Sa ato ni gitaro niya power line kasi nagasunggo ko niya ni isang da. So nag-ayo kita sa ato niya, akel ko, aga pasayamat ng kita no, ay dinaksyonan matayagi sa ato niya. Na yung tayatapan ni tatong electric operative. Aga, the same man sa ato niya, Mayor Itkalipo, no, nga nag-request kita is Bumtra kasi hindi nakakayanin dahil sa panggay. Pero raya nga, okay lang taro, mga da-trim-trim, mga mahinto, pero mga dalag po, utang aray. So, naghinyo kita sa ato niya, Mayor, nga makahulang kita at Bumtra. Nag-hire lang kita ro barangay ang dagaw, is taga-utod, is mga tuyo niya rong kahoy para baga matapos mag-aay kasi kung mga empleyado ang mandigaron doon mag-utod ay siyempre mga maintok lang karoon na amon ay putol pero mga dayag po kung kita nga ron ay hindi na yan kakayanin ni kapon ng mga empleyado. So haroon doon niya tomorrow sa ato schedule it clearing no ay una sa ato niya kalatuchi makara sa ato ng budget iyaman niya ni ako rikara sa

0: mga pahilan mo noon na provincial road ara, pero siyempre part yung mga Sandagaw ay pinamintin na lang natin. So makaroon iyak ani kami ko ako nga lang kaibahan nga ano, gaano yung gas cutter, gaiwa mo lang kami.
1: Ay, ahay.
0: Limpiwan. Yung palimpiwan ko ay gaguruwa ano, mga plastic. Pabamong basura nga nagapanago sa mga hilamunon.
1: Mm.
0: So aron doon na ginaano nato naton. Kasi work from home, abi kita. Aga, bisan, ginatawag nga work from home, wakita nito office, ay kiruro aton pang kaya tapaan ay kuwataron niya pundo sa pagservisyo sa atong pumulungan na gaunong.
1: Friday, abi eh. Una, gihapon ko sa 4 days work week.
0: Oo, pero hinaga gihapon ay natrabaho gihapon aton nga Dagaw Barangay Council at mga empleyado para sa aton nga road clearing program. Aga, abu gitabi, abu manabi makaroon niya tayakson niya mga ano ba mga sanga. So makita din ako nun sa dalanon kaya din ako nun ipabayaan ka to nung visit.
1: Okay, sige. Kapa, sayo ko, mayad ka maghaha eh. Ako sinira ka eh. Mono ko nun, lasa itlo tong Macau.
0: Ha?
1: Nakasamit ka ulit yaha nga doon tong Macau.
0: Ay, wako karo naila.
1: Bulok-bulok gali.
0: Wata kita naila.
1: Bulok.
0: Wako karo naila ko. Lotong maka.
1: Bulok gali ang lasa, ha? Bulok gali ko na doon.
0: Oo. Kailangan, laha, kita nga insakto.
1: Na.
0: Lotong maka, dahi mao. Ay, buko niyo rin mo namin. Ay, kita natin. Hindi, mabato nun sa atong ginhawa.
1: Thank you, Kapa, Onyet. Salamat, salamat.
0: Abo ba niya, salamat sa tutong Juliet and God bless.
1: God bless, man. Punong barangay Juliet, Onyet. Bulok, gali, doon itong Macau. Ano nung? Masakit.
2: Luto Macau!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Now, ano mainit yung mga balita, Banwa Lokal? Sabi ko nga ni Batan. Batan, i-wrap up na itong makaroon na yung kaso sa ombudsman. Ay ginahugat-hugat na itong naisampa na ang kaso. Tanawo na itong kung makitaan that probable cause it office of the ombudsman. Sambilog pa banwa. Ay masadya nga rin nga nagkakatabo sa barangay istansya. Si Katodong Reynald, ito makaroon sa istansya eh. Dahil yung sentimiento wala tatong yung sanggol ng kabataan. Aside ba natin yung SK chairman makaroon, ag dating SK municipal president, ag nangin ex-obisyo member nga ni, kung atong yung sanggol ng bayan, si dating ex-obisyo member Real Militar. O nga, ni dating kagawad, Richel Militar. Ag sayod man kamot ang istansya nga si Richel Militar, gakandidato sa pagkakapitan sa rayang November 2 barangay eleksyon. Again, sa Buboy Sabuco, aga Junjun Fernandez. Ag sayod may kamot ang istansya nga si Junjun Fernandez, manok ni Kapitan Daisy, ay si Kapitan Daisy Andrade, gakandidato at kagawad dahil tapos yun na nga termino aray garang November, makandidato kagawad iya kay Junjun Fernandez. Suportado na kandidatura ni Junjun Fernandez. Dahil makaroon, kaya napiktuhan dong sanggunay ang kabataan. Kuanda kuno nga ra nga budget it is key. Ang gusto tang masairan ko na nurong dahilan. Hamanit dong share. It sanggunay ang kabataan. Wagi hapon mairelease it barangay. Ay mandatory ron. Kapin kon may una utang memorandum of agreement. Ay man ang importante. May budget rong SK, may mawagon sanda it barangay. So automatic dapat ginarelease mo rong share ita sanggunay ang kabataan. Dahil pundot at sanggunay ang kabataan doon. Agod magamit mata sanggunay ang kabataan, ruan na nga pundo. Naruan na kung notistansya, hamanwa tagihapon, hindi tapag i-release. It barangay, kapingid ko barangay treasurer. Sana nung kabangdanan. Pangaywa, Nung SK chairman nga si militar, nga o nga,

0: ni Richel Militar nga nagakandidato at kapitan. Naka buong banwa, idayang bugas, buboy, dingdong, nga ginabaligya it kantidad 20 pesos kada kilo. Agro nga limit kada 10 kilo siya ta, maximum. Kada makabail kurayang 20 pesos nga bugas. Programa at gobyerno ra, idagi sa Department of Agriculture. Agmat sa sobraya ta sang gatos, ah, doon nga pwedeng makaabail kurayang 20 pesos nga bugas. Nga nakaschedule nga iga panupod ko no, or iga baligya, ay bukot libre, iga baligya, sa pagpatigasog itsanggo ng kabataan, iya sa may sityo libtong barangay istansya. Kundi, okay yun. Huwa matat problema. Siyempre, anat at gobyernong programa ron eh. Agrobenepisyaryo, pumuguyo nga tagalibtong. Kung ano matang nagkinatabo, nga rong tatay nga rani is kay Chairman Militar, nga si Richel Militar nga nagakandidato, ita kapitan, banwa, may programa man ron ng grupo, Tatak Milgar Militar nga rang grupo. May andarang agamutan, ah, imaw, kay bahan doon ng mga kandidato ng mga kagawad. Anong grupo gina? Tatak Milgar Militar nga grupo. May andang arang agamutan. Agdaya pribado matara nga kwarta nanda. Yan nagbakaw isang da, nagkasugot, nagbakit bugas. Agrobugas ko no, jasmine rice. Ah, mahumot. Ah, nga klasit bugas ding dong. Jasmine rice. Nga ginapanupod mananda, saan ang mga pumuguyo, kada sityo, ang matsapangap at yun da. Ang arong grupo Tatak Milgar Militar kuno, hayga panupod it bugas, libre ta sa mga pinili aga qualified nga mga beneficiary. Ag naka-schedule man, nung nasambit niya pagpanupod it bugas kay Jasmine Rice, nga nakasakot aray mawa, may sakot aray, ba't sa 5 kilo tayat aray, libre tara, ag pribado tang kwarta ra kung Tatak Milgar Militar Group Rongin Bakay. Hatamaan man nga una man sa sityo libtong kapariho man nga pizza agadlaw dong distribution. Nano ka batuod nga naakig kuno si kapitan ag hinambagan si Iske Chairman Real Militar nga hamanit ginagamit narong sanggol ng kabataan para sa political nga interest ko ng ama nga si Richel Militar. Matuod bagara. Ay paklarify na ito nindu na. Agdaya nga rang pagamit ita multi-purpose pavement matsa disdiya siya ta eh. Kita nyo takistan siya, may una nga nagabaligya sa sugod ita inyong MPB, multi-purpose building. Tao kung ano rong kumpanya ron, mga t-shirt siya ta eh, mga pantalon. 10 days ko nung gaginrintahan sa barangay ra ay may sale. Rong sang kapribadong kumpanya. Tuwabo na ngawa, hamanit ginparintahan, ay ginagamit it mga pamatanon, kapingid kon maghugampang siguro basketball doon ay multi-purpose pavement eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ako po ling, matawang kita at chimpo ni Kapitana Daisy Andrade, nga matawat kahayagan ng mga taga-istansya nga nagapangutana, kapingid ng sanggol ng kabataan, ah, nga nagapangutana ko ng budget nga nang wagi hapon kung ginarilis. Aroan ang share ita barangay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, agto kita sa natabo nga meeting ita Tibyog Kalibo. Garo nagpatawag ko no karading dong hay si nung Efren Trinidad. Ko nagtaliwan nga Martes. Martes to session eh. Session Kalibo sa Gurang Bayan, ikto ko sa SB, aga nag-pull out si Kapitan Neil, ami anda ko nga meeting sa Kapitolyo. So, nagpatawag it meeting ko no rong Tibyog. Sa tanan, nga mga kandidatong kapitan, aga sa idagom itibyog. O galing abo naga kangawa. Abo naga kangawa.